0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl! Palihog sa kinilaw, B.
11: Carl! Palihog gani sa litron!
12: Carl! Palihog po ng bupis, please!
10: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, B!
13: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
10: Ihatagan ni Carl ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: And I'm back! 누구 님 몰라? 미디라 더 보고, 미디라 미아 더 보고, 상하이 놀아보, 여기 그게 asking for.
1: 넓지게스 미티 사라파 o kaya mo in with Nordubes 6 peso 25 centavo ilang
2: Palingo muli hukit maong ubani ang sa diabetes bolus vanillar with 5 and high levels pang alang sa nerve protection ubanan ug sa exercise van kauban sa maintenance paglihok
3: unit of guardian
2: vitamin complex the generic symptoms persist consult doctor
1: ang gamot sa diet cholesterol sa vanillar
4: kamo karong hapitan pirmi na pahinumduman ang mga nurse nga magdala og payong kits og uban pa pero ako mismo walikay sampay ko gikan sa naulanan basa pag-abot sa balay ma nikato akong tutunlan go na sa ubo ay plima may ang kay nakainom ko sa Sulman's liquid daan sa balay Bulmiox Advance ganun na sa itong kabinet tungod kay prone food sa ubo na doon ay plato mga kauban sa balay ay makalahos nga plima virus o bak sa Sulmiox o tungod niya na paspas kayo yan ang akong ubo maayo in as 3 to 5 days kung mo inom 3 times a day apay swabe nga hagod dako kabang sa ako sa Advance tungod kay pila kaadlaw lang nadayon ko sa Diyo basta ubo maayo mo limpyo mas magpaayo ang Sulmiox Advance Carbocysteine Plus is the generic of Sulmiox Advance if symptoms please consult your
1: mabilis magpagastas 3 to 5 and take and thrice ni. Ito ay YH61 Cebu numero 1 AKRMN
5: Mayong buntagan karon atong madungog ningisun RMN 61 HP ang tos nga misa nga pamanukad sa Basilio Santo Niño.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa Shopee. Kay moabot na ang Pure Gold Papuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21. Para sa atong 3-day sale ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
9: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action message minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
16: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
20: Pag may acid, Supra-Sid.
21: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
22: United Home.
23: Unilab yan.
24: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
34: Kargado!
35: MaxFit Kargado!
36: Unilab quality yan.
37: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
38: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
39: I have Lagnat and I have Sipon.
40: Pag 2, pwedeng flu.
41: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
42: Unilab quality yan.
43: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
44: DYHBRMN Cebu. The official number one.
45: Platyo mo nationwide.
0: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na!
4: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di ko mabala ka kay dali ray painom.
10: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light. Sanmig Light.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: My budget? So

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo ka direta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
15: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
16: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
14: Mmm!
16: Wow!
14: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
17: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
18: Tahak na! Alas 9.49 na eh! Welcome sa tutuluman ng Bambinasyon. Ini sa RMNDYHP Cebu. Sa nga sa station manager, ato ni Rafael Fernandez Banyok. Ato ka ba sa control seat? Kaya sa smin niya, kung yung salugon sa kanginan, tinigang Bambina. Good morning!

9.59 dan 9.59 bambina siyori ni si DYHP. Katong mga awit nyo na bati una katong kitawag o Love Me Do sa Beatles number 2 Come on the Sloop John B. Puro to sa mga 1960s ang ikatulo kita itulan ng Baby Comeback nga giawit sa The Equals 1968 kani ikaupat nga bagulo na human 1962 nga giawit ni Didi Sharp ang title is Baby Cake. May pagpaminaw Mrs. Cesarian Encarges and Mr. Nonoy Encarges diya sa Sambagdo, Cebu City. Eko, nga nung Cesarian ba nga si mong asawa? Ito nga, pag panganak siyang mama, Cesarian Manggun Operation, muna kitawag siyang sa Cesarian. Eko, huwag ko sa kanyang manganak mo, nga yung muna ana nga operation. Tawagun ko, Cesarian, dili, gay Cesarian. Awan sa ba? Tahag na, alas 10!

0: Jess, Jess, Jess na. Ikaw akong gihilakan. Lidya Bayatong gipangayo ko ito. Requested by Mr. Walter Itaw of Gilong Surani at Ilan Cebu. Katong gusto ko mo simba sa alas 10:15 o alas 10:30. Pag-ilis mo pa rin mamalate, ha? Oh, niya katong wapag ka pamahaw. Mas mayroon mamahaw. Dagi mag-utman o niya mo. Pinumdum mo na.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adun-

og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili iniimbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na!
4: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
5: Alas 10, 14 na! Namino ko sa tulumanon. Bambina siyo, din ni sa DYH, pinining adlaw, Domingo. Patayon ta!

alas 10.27 na, may pagpaminaw ni honey, Mrs. Gina Dato, Talamban, Cebu City. Well, mga yayoy Bagyo, Heidi Antero, sa Batal-Batal mo albual, and talan ko niya mga parente o mga kahigalaan dito sa Ulango Island. Greetings coming from Director Arts... Jennifer Minoso, on the boy! Anong kanyang bahala? May gano'n itong glito. May relasyon, Charles. Si Mr. Archie Minoso, ang bahala ni Jennifer, isa ka basketball player. Kaya ko mga basketball player, ate ni Per, himabahe ko no, tinuod ba? Dili, himayot, on the boy! Alas 10, 27 na!

alas 10:37 na nga, may pagpaminawan ito ni Ma'am Pamela Ledesma, Roosevelt, Pharmacy, Oslo, Cebu, thank you. And Mrs. Sol Gador and Mr. Lugador sa Lusula Mountain Resort din ha, sa Pahulayan, Bugho. Is this Bugaw? Bugho, Walwal. Tak na, alas 10:37 na rin ang aming pangayon, Director Eng Eng or Miss Iver Tudaso.

Masters 45 na, na may nako natagroon ang mga management and staff. Tik Jangdong Special Foods with Director Odin Kasa.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Balit na!
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Beaver, sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
3: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sara. All in one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Maggi Magic sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Oh.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
4: It's a belly-

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami! Undangi ang drama.
5: Angelin!
6: Nakoy, na-discover nga timplado na.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
13: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 11:03 na sa Kabuntagon. Mayong buntag, kanatong tanan ato ang mga sukindig paminaw dari sa DYHP RMM Cebu. Mayong buntag, sa ato ang makaigsuunan o niya sa gihapon. No? Ako inyuhang ubos nga alagad sa kahanginan inyong Radio Man Benze Tanghian. Ang makiguban na usab ninyo, kauban na to ang mga representatives sa DSWD Central Visayas, no? Sa ato ang programa nga ikaw o ang DSWD kauban sa kabaguhan. Kumusta ato ang mga kaigsunan, mga pinanggandig paminaw diri sa DYHP, no? Sa ato ang usa ka oras nga programa, no? Atong last, no? Atong June 7, no, nagdungog ta unya karon nagdungog na sa tagbalik magkasama, no, adres sa tuang programa. Ato mga kaigsuunan nga naminaw karon sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, palihog tag-share sa tuang live, ha, tuang mga naminaw sad karon sa radio unya na ay Facebook niya. Pwede ra sad mo maminaw sa radio unya mo tanaw sa Facebook unya i-share palihog ato ang live. So anyo mga silingan, ha, ingna na diha nga pakusgin ang radio patingugan, ha. Kaya arong maminaw ta sa atong programa sa DSWD aron nga maka paambit ang atuang mga representatives gikan sa DSWD sa ilahang mga programa, mga kalambuan ug unsa pay angay masayran, no, nga makahatag og kaayuhan, no, sa katawhan. Unya karon dito maglangay atuang i-welcome ang atuang mga representatives, no, gikan sa DSWD the Central Visayas, no, mga kasama o niya diya diri, no, si ang atuasad nga diya sa Luyo, no, ang atuang Regional Information Officer, no, si Ma'am Lia Quintana, no, diya sa likod ato ni Madunggan karuntong taod, si Ma'am Rona Marie Villano ang PDO 2 o Planning Officer, isa man ni si kamam, aha, maing buntag Ma'am Rona.
14: Good morning, Sir Benj.
13: Kumusta man, welcome sa tuang program.
14: Thank you so much, sir. First time na ko diri sa RN.
13: First time,
14: Central,
13: oh. Visayas. Ah, okay.
14: Thank you for having us.
13: Asa man ka gikan
14: diay? Zamboanga sad.
13: Ah, sa Zamboanga, Mindanao.
14: Yes.
13: Ah, kusog ra ba pong DYHP sa Zamboanga?
14: Yes.
13: Oho, onya si Ma'am Kimberly Ticar.
14: Yes, sir.
13: PDO to ang retail management officer, Ma'am Maing Buntag. Welcome sa tuwang program. Oh, ikaw first time sad.
15: Yes, first time sad nako, sir.
13: Oh, so asa man sad ka nag
15: from Surigao del Sur sa Mindanao.
13: Sa Surigao. Murag dili na kay madungog didto di UHP.
15: Di ko kayo kan sa live.
13: Surigao na aday oy, kanang na ang abot na ita. Sa Facebook pod. Oh, okay. Onya si Ma'am Nivita Buni. Unsa man sa walang Gutom program beneficiary from Lapu-Lapu City. Onya ni apod siya karon, Ma'am. Di apod dire. O karon daw ta dato asa nga ma hinabi sa diha. Onya si Ma'am Mifil, gumo sa bangato ang PDO2 office information officer. Di apod din he, no. Na karon daw ta dato ang ma bati pod siya og si Sir Daryl James sa mahinog ang PDO. So naapod siya dire, no, si Sir Daryl. Okay, diapod sa Luyos. Ubay-ubay, no, ato ang mga bisita. Usab karo, ato ang mga makauban, no, gikan sa DSWD, Central Visayas, magkasama sa itong programa. Ikaw, ang DSWD, kauban sa kabaguhan. Okay, o niya, arita, no, sa ato ang isgutan, usab karo nga buntaga, mga kasama, kini mahitungod sa walang gutom program, no, ato ang kay baluta nga ang uban nagsigi nagdawat ani, no, na kananaan ni nga programa, pero unsa may mga kanang naanga angay pa nga masayra nato, no, katong sa ang uban ingon ra ba kanus aman taon may maapil ang uban pod nagsigi nagapil ingon sa sila nga may lang tag di mi matangtang na

0: sa to ang diskusyon, sa to ang karon nga episode makasama ato ang i-discuss o kanana ang ato ang kada bitong pamation no ang unsay mga kalambuan ni ining maong programa. So Ma'am Rona no ni des Ma'am Rona og si Ma'am Kim no sa may daw no Kim or Kim si mo si Ma'am Rona yon. Oh, okay. So kumusta man ang atong implementasyon karon sa Walang Gutom program dinhi sa Central Visayas?
1: First of all, Sir Bencho, thank you kayo sa inyong oras o pag-imbitar sa amo adire.
0: Why problema, ma'am?
1: Nami opportunity to share about the program. But as for now, ang Walang Gutong program started 2024. Mm-hmm. So we are on the second year of the implementation and gapadayon gihapon ng mga initiatives sa program, no? We are continuing mm-hmm. with the redemption. Diha gadawat ang atong mga beneficiaries sa ila ang more 3,000 food package and gapadayon sa ang uban natong activities, mga compliance activities that includes the nutrition education session, productivity enhancement session nga karon ginatawag na nato KKK session and job fairs as well. So basically okay ra gyud atong implementation sa Central Visayas. Karon we are covering Cebu province and Bohol. We started that last year because the last time kay kauban pa nato si Negros Oriental
0: og si Kihor.
1: Wala tay si Kihor lang last time.
0: Ah okay, oho. So karon mga pila man ka percent lang nakuha sa Central Visayas lang excluding Negros Oriental kay Bohol naman ron og Cebu.
1: Yes,
0: lang ta na patay data ana or
1: actually mas taas ang percentage sa NIR last year.
0: Ah, okay.
1: Pero since expansion man ta karon, right now we have around 25,559 beneficiaries.
0: 25,559
1: for both Cebu and Bohol.
0: Okay, so
1: and we are still expanding.
0: Okay, so mas maayo noon nga mas daghan nga ma katagamtam no ining ato ang programa sa DSWD. So sugod sa pag implementar no nato aning ni ang maong programa dinhi sa Central Visayas. Unsa may mga kasagaran kaha nga mga rason ngano man ang uban na may uban nga mga matangtang gyud no sa maong mga programa og ma-delist sila ang mga beneficiaries sa maong programa sa Walang Gutom program.
1: I think Sir Bench no kay si Ma'am Kim grievance officer na nato so siya jud ang the best nga motong
0: okay asya may tiguan di ay
1: sa man siya
0: ikaw may sigtangtang mama
2: ay dili sa sir
0: dili da okay. Oh, so unsa may mga kasagaran nga
2: kasagaran last year sir sa 2025 nga tuig. So ubay-ubay ang mga wala nakadawat nato nga mga four piece beneficiaries kay tungod same ang pundo nga gikuhaan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ug Walang Gutom program. But for this year since na separate na ang fund. So, lahi na ang fund nga gikuhaan sa Pantawid o ang Walang Gutom program. So, ang tanan na itong mga beneficiaries sa 4-piece, nabalik na sila sa ato ang program sa Walang Gutom. And kasagaran jud, ang una jung rason nga nung matangtang ang bene is katong mga ni waive. Katong muperma sila o waiver nga, dili na sila mudawat sa ato ang program.
0: Okay. Katong
2: improve na ang ilahang na well-being.
0: Hindi
2: na sila ang ayan nga mudawat pa sa program.
0: May ganit-ganit mga ingon-ana. Yeah. No, kaya uban raba, ang uban raba, bisan o ganang na klaro na gyud ayo nga wa sila nang ginahanglan ini nga mao nga program kay na sila anak nakahuman niya kana nagana sila mga hayupan sa probinsya dawat nang gihapon no og dili muunang og dili i-report sa silingan no pero at least kaning ni naay mga na-encounter
2: yes.
0: ninyo
2: willing,
0: sila, willing sila yes. nga mo-wave
2: yes,
0: so ilang rason kay maka-sustain na sila nga sa ilahan
2: na sila yung mga kaugalingong negosyo ang mga bata nagpakahuman na professional na niya kaya na masuporta sa ilang pang-adlaw-adlaw
0: okay so gawas anin dun ay mga ni-wave no nga kanang naa nga willing na sila nga mo stop no og dawat sa maong program unsa pa ilain nga rason kaha
2: katong mga wala na bitaw nag sunod sa ila example ang ginikanan parehas ng patay niya ang mga anak improve na ang ilang living condition so dili na sila mo padayon sa program kay una sa tanan ang ginikanan nila is katong original nato nga mga beneficiary wala na sila wala na diri sa kalibutan so ang ilang kumbaga ang ilang grant din na nila sundon sa ilang ginikanan so pasagda na to nila mo wave na pud sila sa program and aside from that nami mga reported cases katubitong mga nihawa nga wala nagreport kung asa sila padung katong mga na transfer og residence nga wala jud sila nagpahibalo og asa sila na padung kato sila nga mga beneficiary nato wala na jud to sila nagpakadawat pero kung mo report sila og asa man sila karon nabutang sa Pilipinas

0: Pilipinas, basta within Philippines ra, kung mo report sila, mabalik ra pod sila sa program. Pero natin yung mga ingana nga cases, sir.
1: So unsa imong nga pasaw panalitan, nagikan og Cebu, nimo transfer sa Mindanao.
0: Niadtong Mindanao wala nagpahibalo nga. Nilakaw na siya, nga wala na siya, non-compliant na siya sa ato ang mga compliance nga mga activities, wala na sila ni attend og nutrition education session niya. Wala jud sila information nga gihatag sa ato akong asa sila na padulong kato sila nga mga beneficiary. For now na suspend jud ilahang mga grants. Pero kung magpahibalo to sila og asa na sila, mag-inform sila sa kung asa sila nga region nabutang karon, mabalik ra gyapon to sila sa program.
1: Okay, pero pananglitan og naay mga naminaw nato ro no nga mga members sa walang gutom program unya plano sila nga gag Cebu mo transfer nami adto nami og kanang naang adto baka sila Negros adto baka sila Mindanao. So ang ilang buhaton para dili sila matangtang sa program,
0: magpahibalo sila sa ilahang mga community engagement coordinators para tong mga PDO tong nga na-assign sa LGU.
1: So maduol sila sa LGU.
0: Mag-inform sila kung asa sila mo pa doon.
1: Diba na may kuha na to dito, naamay ka ng Municipal Social Welfare Development o lahi sa na?
0: Yes, lahi na siya, sir,
1: so,
0: sa LGU.
1: So, kamo yun sa mga PD. Asa man yung office ba? Kaya dili man tanang lungsod na may office sa kanang naang sa DSWD yun yung kasa region?
0: Actually, sir, naami mga community engagement coordinators sa kada LGU. Yeah. Kung ang four-piece na yung municipal links, kami na naapod may community.
1: So, ang kanyang mga member na to sa kanang ni ang walang gutong program, aware na sila?
0: Aware na sila.
1: Okay. So, ato sila mo doon lang. So, pag-abot, balit na mo, transfer sila Negros or Mindanao, adto na po sila dito magkadawat.
0: Oo, magpahibaw na
1: po sila. I-transfer lang.
0: I-transfer. Not tayo proseso, anak, sir. O, napod sila documents nga need i-submit para ma-kumplito ang process nga ma-transfer sila kung asa sila nga region karon.
1: Okay. No, so, muna importante kayo ha, itong mga naminaw na to nga mga beneficiaries sa Walang Gutom Program. Pabinawag yun ninyo niha aron nga ma-kuan mo, kana na ang masayod mo, kabahin sa mga proseso, labi na ang pag-transfer kung doon na may plano. Kaya na may uban nga, atin lang ta dito, balik lang ta dito sa Negros, ato lang ta sa Mindanao. Sayang, sad kayo, tag 3,000, bila to? 3,000.
0: 3,000 food credits.
1: 3,000 food credits. Monthly. Dako, nakayo na o kanang na ang tabang. So, unsa man yung kaning ni ang transition, no? Nga, ato ang makuha sa Walang Gutom?
2: Yes, Sir Bench. So, di ba sa programa nato sa Walang Gutom program, muhatag taog pagkaon sa ato mga beneficiaries, healthy, nutritious, affordable goods. Pero dili ni siya, thank you. Dili ni siya dole out. So, ato mga beneficiaries, sama sa DSWD, na ate responsibilidad sad sa program, na ate ginatawag nga compliance activity diha musulod si KKK, Kalusugan, Kakayahan, at Kabuhayan. That is formerly known last year and 2024 upon implementation as nutrition education session and productivity enhancement session. So, murage aswa na lang siya, KKK na siya karon. So, diha, ginatudluan nato ato mga beneficiaries on how to or give them basic knowledge about food, how to have social and behavioral change. Kanabi itong ma-adapt good nila ang nutritious and healthy eating habits. Kinatagan sa nato si beneficiaries ang opportunity to become independent because we know right now na apalantay 3 years for the beneficiaries to stay in the program. So through KKK, we make sure nga makakuha silang opportunities of job training, skills enhancement trainings for themselves para maabot ang time nga mag-graduate sila po sa program. They are able to independently stand on their own and all so generally gain knowledge good no unsaon good day na nga kay bawo taon sa lutuon unsaon pag tarong sa atong kusina nga dili intawon mag ospital atong mga anak walay magdaot ang tiyan
1: so limpyo ang atong pagkaon.
2: Yes sir nga ana.
1: Okay, so kanini matag kanus aman pod ang kanini ang atong food redemption activity ipahigayon ma'am.
0: Sa atong food redemption activity, ginahigayon na siya magsugod. Kasagaran jud from January to karon, kasagaran mo start jud siya og 15. So karong umaabot June 15, June 15 hangtod sa July 3, magsugod na pod ang ato ang food redemption activity para sa bulan sa Hunyo. So last month, May, nag-start pod mi May 15 and then nag-end pod mi June 4. So kasagaran dira jud ang atong schedule sa food redemption activity.
1: Okay. So matag productivity fair na to on sa may pamaagi para maka-appeal o maka-apply ito ang mga beneficiaries sa Walang Gutom program.
2: So yes sir, during productivity fair na ata yung mga marag na target ng mga LGUs, syempre mangitatag venue for that. So ato silang i-invite no ang ato mga benefit.
0: Food na pod ang ato ang food redemption activity para sa bulan sa Hunyo. So last month, May, nag-start pod may May 15 and then nag-end pod may June 4. So kasagaran dira jud ang atong schedule sa food redemption activity.
1: Okay. So matag productivity fair na tuon sa may pamaagi para maka-appeal o maka-apply ito ang mga beneficiaries sa Walang Gutom program.
2: So yes sir, during productivity fair na ata yung mga marag na target ng mga LGUs, syempre mangitatag venue for that. So ato silang i-invite no ang ato mga beneficiaries to go to the venue and we partner with different organizations that includes DOLE, TESDA, PESO, and other agencies nga mananginhanglan og mga people no that they can hire. So atong 2025 during our productivity enhancement session we were able to hire mga lima kabuok and I think atong May 1 Labor Day na atay na hire on the spot sad nga isa. So usa na sa mga initiatives nato under the Walang Gutom program.
1: So kung ma-hire sila unsa man kanang kuan sila ma-hire sila makatrabaho sila dayon.
2: Yes, yes sir. So depende na sila agreement said with the employer no but that is one initiative na we do give out opportunities.
1: Okay, na naman sila itrabaho unsa man makamatangtang na sila sa Walang Gutom program.
0: So dili dayon sir, no? Dili dayon. So natay as series of assessment yes, bago sila mata. But for ongoing pa man ang ilang pag start sa ilang kaugalingon nga pagbarog using sa ilang bagong trabaho. So mapadayon paghihapon ang ilang pagka-member sa Walang Gutom until makuan na nato nga na-improve na ang ilang well-being. So maka-stand alone na sila bisan wala ang Walang Gutom.
1: Okay. So bahin aning Walang Gutom bako sinero saan siya? Cook-off challenge. Unsa may mahitabo sa regional winner ani?
2: So Sir Bench just recently...
1: Mayroon ba ni Muloto o si Kuan na kasama tong guard dire o siya?
2: Oh, pwede ganun itong ma-appeal, sir, no? Oh. So, just recently, atong May 28, we had our Innovations Caravan. Diha may nagpa-contest sa atong mga beneficiaries. Lima na sila from Bohol and Cebu. So, katong nakadaog first from Carmen Bohol. So, nakadawat siya 10,000 worth of cash.
1: Dako,
2: yes
1: no?
2: Po. Sa lima nga ni-appeal. And then, they will be advancing to the National Cook-Off. So, that will be in, gina-finalize pa, NCR siguro po. And that is the second year nga we are doing that initiative under the Walang Gutom program.
1: So kuan ni siya abot sa national dako na ni og premyo tingali.
2: Sakto ra pud sir. Ngayon ana ra gihapon.
1: Kasi house and lot tingali Ma'am Lia no.
2: Puhon main ta sir.
1: Oh, so kaning ni ang maka-appeal ani katorang beneficiary sa either bay or lucky.
2: Yes po. And assistant cook or kauban nila sa pwede mag-assist sa ila sa pagluto.
1: So nindot din ni no nga kuan ni kay daghan man ang luto na to kanang palitan sa probinsya daghan man kusinero. No yes. Nato ang mga mo-appeal ani pero unsa man na depende rag unsa nga potahi ilang lutoon.
2: Depende lang po pero naa gyud tay criteria as long as affordable og healthy.
1: Okay. So unsa man gyud ang sa pag-appeal sa program o niya unsa may pamaagi sa application og requirements niini kaning sa Walang Gutom program?
0: So ang Walang Gutom program is wala mi nagadawat og mga aplikante. So wala pud mi ga dawat og kapalista. So kami sa Walang Gutom naga-base mi sa 2024-2025 na tong implementation, naga-base mi sa listahan ng 3 or katong NHTS or National Household Targeting System sa DSWD. So kasagar na tong mga beneficiary is ang mga names ato is gikan sa NHTS or katong listahan ng 3. But for this year since ni change na ta or ni balhin na ta dito na kasi ang mga names gikuha na namo sa CBMS or katong Community Based Management System sa PSA.
1: So kato na mga nagsinsos ang PSA mao na to gibasihan
0: for this year.
1: Nyo, okay basig na ingon amo apply ko kanindot kay so nagkanang tag 3 mil good ng food niya kanang naang bisan og dili cash no ilang madawat pero na may mga tindahan ng mga accredited no nga mga tindahan nga adto makuha ang mga goods nila. Okay, so kaning ni abang palitan do naman toy mga ni wave ma'am no. Unya pananglitan ako mo wave ko. Akon silingan moy ako ang ipuli kay baloko nga mas pobre siya. Unsa man siya pwede ba nga Ingon ana ka scenario.
0: Sa, ingon ana sir is dili siya allowed. So kung mu-waive ka, dili siya transferable. Mm. So ang ato ang slot sa walang gutom is non-transferable sa imuhang gusto. So magpabilin siya nga slot nga bakante sa walang gutom pero ato gihapon ang names kuhaon sa ato ang listahan ng 3 or sa katong ato ang CBMS nga mga list.
1: Okay. Onya kanang

0: ang katong sa kani sa pantawi na to, kani sa four piece do na may mga waiting list no nga katong murag listadaan o seminar nya sila mo ipuli ang ato ang sa walang gutom program na aba po tay mga waiting list.
1: Yes, na ata katong ato ang mga na validate last year 2025 o katong na validate 2026 early 2026.
0: Okay, unya pananglitan o kanang na ang mo pananglitan karon nga year na mo wave nga pulo kabuok. Kano sa panato sila katong makante mapulihan mga pila ka months?
1: Actually sir, ongoing ang atong pag-onboard sa atong mga bagong mga beneficiaries. Mm-hmm. So for the month of May namin na onboard nga 1,000 kabuok. Mm-hmm. So for this July hoping mi nga ma-onboard na mo ang almost 2,000 beneficiaries nga ginipanaog karon sa CO.
0: 2,000. Yes. So naay kanang naang padong nato i i-onboard nga 2,000.
1: Yeah. Yes, sir. Then divided na siya, sir, sa Cebu and Bohol.
0: Okay. Pero, mahal naman pala ito noon ron. Dili increase sa 1,000 na 100,000.
1: Hopefully, kumakaan madunggan sa itong mga principal. But for now, sa guidelines, sir, is 3,000.
0: 3,000, bagyod, no? Okay. Kana na, ang sila, mahal naman pala ito noon. Basigma. Punan o 1,000 di ay.
2: No, so, 500 lang.
0: Pa 500 lang. So, wala patay. Wala. Kwan ana, info ana. Oh, main ta, no? Kwanan ba? Ma-punan, no? Kaya at least ako kay tabang na pun. So, kaning ni, katong naman to, yung ka na mo-graduate sa, dinay na, saan mo-graduate? Ang kanina sa Walang Gutom Program. Pilang sila sa katuig. Ang 4-piece, 7, nung tingali, kung ako makasayop, 7 years sila, no? Usa mo, abot ang 7 years, mo-graduate na ang kanang naang ang beneficiary. Ang kanisa Walang Gutom Program, pila lang ka tuwing tulok?
1: As to the guideline, sir, na ay 36 months redemption.
0: 36, 3 years?
1: Yes, sir. Oh, ang kada beneficiary.
0: So, abot ng kanang naang 3 years, automatic sila mula na yun. Or bisag pobre pa sila, pero pag abot 3 years, pobre ramang gihapon, na extension?
1: As to the guideline, sir, 36 months redemption.
0: 36, region. So, kaning ni ang ato mga beneficiary sa Walang Gutom, mawa ni sila ang appeal ba ni sila sa waiting list sa 4-piece?
1: Naay uban, pero dili tanan.
0: Dili tanan. Uh-huh. So what if napa sila sa mga 26 months, so more than 1 year, mm-hmm. Unya sila na ang sunod nga, or masunod na sila sa 4-piece, automatic sila mawagtang sa kanang na ang Walang Gutom Program para masunod sila sa 4-piece?
1: For now, sir, is wala man sa amo ang guidelines nga matangtang ang 4-piece kung matangtang sa walang gutom kung ma-4-piece na sila. So last year na to siya 2025 naingon ato siya kay since same og fund nga gikuhaan sa 4-piece. But for now, since ang fund ni Walang Gutom is from refuel fund na and separate na may sa gikuhaan sa fund sa pantawid. So as to the guidelines, even though masulod sila sa 4-piece and then they are existing beneficiaries sa Walang Gutom. Wala na siya ay
0: ano. Okay, problema. Ano, kadawat niya po sila. Yes. As long as nga wapam out ang 36 months.
1: But there are some beneficiaries na to, sir, nga kanang dili na sila mo pa-register sa 4-piece. Mapabili na sila sa, yes. Katong mga beneficiaries sa, waiting beneficiaries sa 4-piece nga, makita nila nga labaw na katong mga 18 years na ang mga anak, 16 years old na niya, dili na sila mo enroll sa 4-piece. Sila na mismo ang mo-decide nga, di na sila mo pa-dial sa 4-piece. Mapabili na sila sa Walang Gutom.
0: Okay, so at least pero, kaning ni ang 4-piece, palitan 4-piece na humana siya og 7 years. Kwan ba siya? Apply kanang na ang subject ba ni sila nga maka-appeal sa Walang Gutom Program?
1: So,
0: gika na sila sa 4-piece?
1: Naiuban na to nga mga ni-graduate na sa 4-piece, katong mga naabutan jud sila nga na hurot na ilang mga bata o 18 anyos, nga na-appeal sila sa Walang Gutom, nagyapon na sila. Pero katong mga beneficiary nato sa 4-piece nga ni-graduate sila sa 4-piece tungod kay improve na ang ilang well-being. So ang uban dili na namo ginawa na nato na enroll ang uban but napagihapoy yung mga pipila nga mga ni-graduate sa 4-piece nga ni 7 years naabutan na sila 7 years nya karon na appeal sila na validate sila sa Walang Gutom na pa-appeal gihapon nato sila sa Walang Gutom.
0: Okay, so last ako ang question ma'am no katunto ang di ba na kuha naman tano ang Negros wala naman nato na appeal. So katong budget atong Negros na gihatang na Negros or dire sa wala ra mas gidungagan ra nato beneficiary dire.
2: Na naman sila separate for NIR which is nag ano sad sila sir kanang nagpadayon sad si NIR.
0: Padayon sila. So ang budget ato para taga Negros to adin to na lahat lang. Pero tong inan ayo dire na lang na oy para nga mas madaghan ba no ang beneficiaries ato or mapunan. Pero sige la no. At least naan man sad ang NIR no no on dito. Okay, oni asan ba nasa gadali no kasamangki? Ang katusang paminawon ang mga importante kayo sad nga mga pahibalo no gikan sa kanana ang pikas lawak makasama o niya karon daw daw ha dugang natong diskusyon kabahin sa walang gutom program san ba lang sa kadali ha alas 11:28 na sa buntag.
3: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
4: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
5: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
6: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
7: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
3: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama, tumo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
8: Ayo, ayo manang sita. Oy, unsa may ato dailan ni? Ni anhigit ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga nai center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa pulyo, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
9: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
8: Pwede gid kaayo tonyo.
10: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC 2 sa Camomot Franza Road at Labangon, Cebu City o tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
11: Pre, kumusta? Asyam ka paingon?
12: Magkubra po sa akong social pension, pre.
11: Unsa mo ng social pension, pre?
12: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indaging ng senior citizens, din may mo ka magkadawat o 500 kada buwan. Pinasikal sa Republic Act 9994.
13: Huwag pag-alis nili kay Porto ni Buwan Seliro, Abril, Julio, Umuktub.
11: Oo ba, pre?
12: Oo, pre. Apan dilit, dan mo kadawat ani, ha? Kanto mga lulog, lula, ranga, mga sakit, dumay kakulihan sa paglawas, o ang maglawatan o pension sa SSS o GSIS, o gawin pang mga klase sa pension, o gawin permanente kita, o financial ng tabang ikan siyang mag-anak.
11: Doon na ba di ba ka requirements, pre?
12: Huwag samad lang ang pwisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
10: Kineo sa kapahinomdom gikan sa DSWD Regional Office 7.
3: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
14: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
15: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
16: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Kaya ko.
3: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at Corpus sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami. Makiisa, makipagkapit-bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
17: Uy, Mari, nakabalik na deka dire. Dugay naman tangwa magkita, uy, sukad nga mipuyo ka og Manila.
18: Lagi, Mari, uy, nibalik mi dire sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton og nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang mi kay naa ang programa nga balik probinsya bagong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi ug gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
17: Ninduta gud ana, Mari.
18: Ako ditong ingnon ang akong igsuon nga tuwa sa Manila ug gusto na pud nga mobalik dinhi.
17: Sige, Mari.
19: Kak, ninduta sa imong barangay, eh? Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugmad ug maayong komunidad.
20: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang moduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga punduhan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
19: Mao ba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
20: Adto lang sa inyong barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
19: Di na ko magdugay. Adto na ko kay ako pud ipahibaw sa akong asawa ug kasilingan.
0: Ato ang takna alas 11:32 na sa kabuntagon. Balikta makasama diri sa tuang pag kulukabildo no. Karong buntaga diri sa tuang programa ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-ohan. No, sa tuang mga naminaw at tuang mga sukin digpaminaw gyud. Salamat sa pagig-uban na mo ha o niya kanang naang ingnay nyo hanga mga kada silingan labi na katong memro sa walang gutong program o katong sa ganahan pa nga mo appeal di ha. Pero muna paabot lang sa mo kay sa giingon ganihan ni ma'am, giingon ni Ma'am Kim ganihan nga dili ni applyan no kay ang sila mismo maoy or ang kanana ang manguhag pangan gikan dito sa CBMS no mga bato para nga ma-appeal no. So gunsay sila nakita dito sa unsay kadang sitwasyon sa pamilya. Okay, unya karong bahina sad makasama ato ang makauban ang usa sa mga beneficiary dinhi sa Central Visayas no. Nato makauban siya para makuhaan nato sa iyahang kana bitawng kasinatian no, panahon sa wala pa siya na appeal sa walang gutong program ug sa panahon nga na appeal na siya no. So muna nga kanang naang ni akaron sa dinhi no gi invite gyud no sa tuang mga kaubanan sa DSWD para nga ma kanang naang masayra nato og unsa kanindot ang walang gutom program sa iyahang kinabuhi. Aha, ato asa nga ila-ilaho ni kay kulbaan ra ba in town ni kay basig himuon na kuno siyang artista kuno din ni. Aha, ma'am, maayong buntag ni mo.
1: Maayong buntag, sir.
0: Oho, so imuhang ngalan ni
1: Vita.
0: Ni Vita
1: Boni.
0: O pwede ni mo kanang naang ipaduol kanang ana lang ana onya pwede ipadongo gamay ang microphone ma'am nga ana ber ana okay onya si ma'am ni Vita Boni saman okay ra walay way kulba
1: way okay ra sir
0: ah oh, okay ra na sige bitag kakantas amateur sing konti sa oh si ma'am Boni asa man inyo ha ma'am
1: sa kuan sir sa Punta Enganyo Lapu-Lapu
0: Punta Enganyo oh sa Lapu-Lapu no oh sulay ra sa tong Ulanggo
1: lahi ra sir
0: lahi ra to oh okay onya asa tong barangay
1: Punta
0: Enganyo. Okay. O niya, unsa man ka kanang naang napakaibana?
1: Naa, sir.
0: Naa. Pila ka buk niyo anak?
1: Pito.
0: Pito. Purya boyag, boyag, boyag. Bita mo, dahil nga kuwane siya, pito, no? Pito ka buk ihang anak. O niya, pila may edad siya mo kinamanghuran?
1: 5 years old, sir.
0: Ha?
1: 5.
0: Ang kinamagwangan?
1: 21.
0: Anya pila edad ni Moron?
1: 41.
0: Ah, pwede pa. napay ko, napay pito mamlihan. Oh, bitaw, sige. Ito, laikon ko lang ito. Madili ka makulbaan, ha? O, di ka makulbaan. Okay, so, unsa may imuhang gibate, no? Pagkahibalo ni mo nga na-appeal ka, no? Isip, beneficiary, usa sa mga makadawat ni ining maong grasya gikan sa DSWD pinaagi sa walang gutom program no, sa may mong gi kanana ang gibati atong ala na napil ko
1: nalipay gid sir nalipay og dako kay dako kay kung pasalamat nga usa ko sa napilian sa maong programa.
0: Okay, so pero sa di pa nato ipagkana pangutana na to ha kanang na unsa may kwantuod nimo sa trabaho?
1: Wala mo ko'y trabaho, sir.
0: Ay, trabaho. Imong ba na?
1: Sa balay. Kwan, Shellscraft.
0: Oh, kana manguan o ginason?
1: O sa sir, mauna.
0: Anong, sa unang kinason?
1: Ila nang i-export na, sir.
0: Okay. So, nagya pong kay trabaho. Kasi balay, eh, sige, dekag dami ka dito. Sige, dekag gigda. So, naka, ikaw may nagwas mo mga anak.
1: Oo, oh, nag-atima,
0: sir. O, so, grabe pa ng trabaho, ha? Kana, ayaw o ganang tuo nga, wakay trabaho. Di ba, Ma'am Lia?
21: Oo. Oh, oh.
0: Kaya kanang oh, pag, kanang sa imong mga anak, di ba nga? Yung mga anak, pito ka buok.
21: Oo, oh. Trabaho sa usa ka nanay.
0: May microphone, Ma'am Lia, oh.
21: Kanang 24 hours.
0: 24 hours, yes. Oh.
21: Yes. Oh. So, dili tawin yun nga, wala mo ko'y trabaho. Oh, naram ako sa balay.
0: Oo, oh, nasa no? Balay.
21: O, na nga, panglantaw nga atong gusto usbon ba?
0: Usbon na to, oh. Oh. Oh, ikaw okay. Mo ikaw mas grabe imong trabaho kaysa imong bana. Ha? Ina imong bana nga imong trabaho usara, kwa dire mang laba, manghugas, mag-ora, di ba?
21: Magluto, mag-inyos oh, balay.
0: Ingo nimo ay inong way trabaho. Ha? Kay kanang pag sa balay grabe niya imong mga anak daghan kaayo. Na? Oh, so na kay trabaho, mas grabe pa imong trabaho kaysa imong bana. Imo igabot nimo ina imong bana, ha? Ikaw mo ay usara trabaho nimo. Oh, ino ni mo ang bana. Oh. Oh, ino ni mo nga ako dai daghang trabaho di ay, ha? Okay, onya sa unsa man paagi nga ang maong programa nakatabang no sa kanang inyohang kinabuhi o pagkaon o nutrisyon sa pamilya.
1: Sa paagi sir sa
0: kanang nakatabang sa... ni nga naka
1: o naka
0: Pinta ni sa bugas ana at least kana na ang imbis mo palit mo og pila gani ka kilo sa 3000 pila ka kilo 25 kilos. Oh, so sa una mo palit mo og 50 ka kilo nga bugas within 1 week or kanang 15 days. So at least karon ang naa may suporta sa disability dili na 50 kilos inyuhang mapalit. Yeah, katunga na lang.
1: Katunga na lang sir.
0: So dako kayong tabang.
1: Tabang gi sir.
0: Pero dili man ka ni pares uban nga imong kaninyang imong di ba card ba na gihatag ba to o kanang unsa na
1: EBIT card
0: EBIT card dili man ka nimo ibaligyag 2,000 niya kuno nimo gas
1: dili sir bawal man sir
0: bawal
1: okay. Okay. Bawal gina sir
0: di ba na to issue na sa una ma'am o nga sa una hinoon ra to nga murag naabay para sa ATM kanin sa 4 piece ba sa Bantawid nga ilahang giprinda na di ay no ang lain na itig kubra so kanimo wa nimo gibaligya ha
1: wala na sir kay sa pag validation day sir gisultigin ang dili pwede
0: dili pwede. Okay. So sukad nakadawat ka og tabang no sa pagkaon og sa pinakadako nga unsa ang pinakadako nga kausaban nga imo na sinatis imong kinabuhi sa inyong pamilya.
1: Well, sir, naka-feel ko galang kaharuhay sir. Kaysa sa una so wapo ko maapil lisod kay mi sa parte sa among pagkaon.
0: Kay pito ka buk imong anak no.
1: Ya karon nakakuan gi ko nga naharuhay ka sir kay tungod sa walang gutom program na ko ana nang among kalisod ba
0: nakatabang gyud ako kay nakatabang so muna sa una kakaon-kaon lang kag gilugaw karon gahi-gahi nang kanon no so bitaw so at least kanang naa nga bisan tinuod ba na nga nako kay katabang kay ako usab sa ko sa four piece beneficiary no akong mama ni ako apil sa ko sa una nag high school ko kay high school lagi ay lagi sa amo ni gross ba dito lisod sa gayo so muna nga kanang na ang mas may ganyan nyo ha kasi mo gawag isda na plinog lagat mas una kaon ramig isda kausa sa kasimana ito kay layo mo to kay amo bukid ba ngun ani murag kanang murag kaduhao na gikan din abot siraw kaduhao na usa may maka kanang makaadto sa amo sa city na may mas ikaw isda. No,
1: danggit.
0: Danggit? O, sus, lalaw yung danggit. Huwag ka danggit. Uy. Kada na og kada na ang danggit. Bitaw, no, onya, anang na ang, unsa ang makasagaran nga dawat ni mong matag Food Redemption Day nito?
1: Kwan, sir, kanang mga prutas, mga priskong prutas, o mga utanon.
0: Maoy.
1: Dayon, bugas.
0: Ito pa. Sa pa.
1: Kung mga karning baboy o karning manok.
0: Yahaya.
1: Mga lamas.
0: Lamas. So, kompleto na tanan.
1: Kompleto na gi, sir.
0: So, at least, ang katong tindahan nga accredited, kuan ra, kanan dool ra sa inyo hapon.
1: Dili, kanan sakyon pa naman, sir.
0: Sakyon pa. At least, naan na dito tanan. So, na yung mga pagkaon, abugas, sa pato, bugas, prutas.
1: Bugas, prutas, utanon, o mga
0: tanan pa dool gamay, aray,
1: may karning baboy, o karning manok, o mga lamas.
21: Napo itlog.
1: O na.
0: Ayaw kalimti ng uban, kaya may palang imong taguan ng uban. so na itlog unsa pa itlog oh
1: itlog niya na gatas, munggos. Gatas
0: munggos munggos sa pa
1: napoy buwad para subak
0: lumian to no niya nagdoble na imong buwad kay dam kay danggit dito isda na isda magkakuan de gani daghana dai no unsa pa
1: oh na sir mga lamas
0: oh lamas oh
21: ay gatas tanon,
1: wala man
21: wala ra
0: oy gatas oh
1: ay mo indato sir no na apilan ba
0: oh ina mam liya. Oh, so pero na man tingali na ikon or unsa man kanang dependis package unsa man sa si ma'am kuan betong kuan ano ako nang gatas mo. Unsa man ikon ana?
2: Natay variety, depende kung unsay pilion sa bene. Naman tay pre-ordering. Karon sir, okay. Gi-implementar na mo ang pre-ordering system.
0: Kato sila makapili.
2: Pwede sila mo pili og asay mas daghan karon nga tong habuan kung gusto nila mas daghan ang karning baboy, karning manok. Or mas daghan ang prutas, mas daghan ang utanon. Magdepende sa bene.
21: Pwede po daghan ang bugas.
2: Dili.
21: Oh, kay 25 ang atong, kilos.
0: So, fix na kayo ang 25 kilos yes. Bugas. O, bitaw, kayo muna importante ng bugas. O, di man tayo preskanding, kao lang sagbot. No? Bitaw, no? O, may, preskanding ta, di kao, noon ka itong mga vegetarian, more on, kanang naang mga vegetables, mga kuan, sila utanon. Uhum. So at least, nakuha na ha, nga, karun nga month, ma'am, or next month. So pwede na siya mukingon nga agatas, apila na ko gatas.
4: For na wala mega funds.
0: Wala ako tanon ra.
1: Ah, katong mga
0: tanon,
1: fresh produce. Oh.
0: Ay, kung nalang palit gatas. Uy, ay na nalang. Ah, okay, so nai utanon, protas, itlog. Mama na yung mga basic needs yun na to, nga, kanang para mapakaos mga bata, pa eskwela, bugas. At ako, naging...
21: Madali-dali luto.
0: Madali-dali o gana na ang luto. So, munggos, oh, nai munggos. Oh, nsa pa. At least, kanang na ang... wala, mao na to.
21: Mao na to, sir.
0: Why kwan day, why sabon na na?
21: Wala man. Food man.
0: Wala man. Oh, food man ni Aino. Oh.
21: Walang guto man, sir.
0: Ah, bita. Pero sunod, ingo mas mama. Hindi sunod. Bita. Oh, so kato, ikaw nalang kaligo dito. So, kanan na kwan, pwede man, o karon nga month, daghan ang karne. Pilog mingon sila nga, instead og manok, baboy ratanan. Okay, rasag,
4: pwede
0: ma'am.
4: Pwede na, sir. Basta ilang...
0: Ay, balik to sa mic, ma'am.
2: Pwede siya, sir. As long as mo ilahang i-check sa ilahang pre-ordering system. Mm. Actually, bago pa dyan ang atong pre-ordering system, sir. Katong May pa nag-start. Mm. Nga naanay chance ang Bene mo pili or muhatag og idea sa ato ang mga accredited retailers kung unsa ang ilahang gusto. Kaya namang good day mga Bene, sir, nga mga ikaigsuno na tong Islam and Adventist.
0: Abita.
2: Katong mga dili pod allowed nga maka redeem og baboy. So, mas prefer nila ang isda, manok, itlog. So, manang nanatay gi buhat karon ang atong central office naghatag na og pre-ordering system. Mura siyang app nga mopili didto ang Bene. Kung unsa ang ilahang mas prefer. Kay naman po yung bansa nga dili pud sila prefer nga manok. So, baboy or baka ang ilaha. Katong na yung mga katong mga namang good tay mga bata or mga membro sa family nga dili alaw mo kaon og manok. Katong mga nay mga allergy, so
0: bitaw,
2: mas
0: no?
2: Tagaan na sila gigayon nga mopili.
0: So ikaw unsa may kuan nimo, ma'am, paborito nimo nga kanang sudano na at least na ano man kay freedom ra kara may kondaghan sa imo ha.
21: Pero gamay ra. Ang i-request gyud sa kung manak sud ko nang mao tanon ba?
0: Na tanon.
21: Oh, gi ila na pagisalon. Dayon saglo itlog. Oh, na. So, wala, sabuan gamay.
0: O, ayaw nagbaboy, apili ha, utan na lahat na nimo.
21: Pwede rin po siya.
0: No. Oh, so, at least, kananaang, karon, kay balo naman ka, pwede man, basta kay, ang utan, o, ngayon ka, naghano na kung utan nun, awalan ko, di lang ko anang manok, so, ang precious manok, pwede ilisag utan.
4: Ay, dili, sir.
0: Aon sa man to?
2: Ang atong food package is combined siya sa atong Go, Grow, and Glow.
0: Ah, okay. So naagi hapon na ito.
2: So, ang 50% or ang 1/5, mapadulong yun siya sa Go. Sa katong carbohydrates, katong mga body, kanang carbohydrates, na bugas, mantika, bread, depende sa...
0: Ano lagi mantika?
2: Depende na, sir, sa retailer.
0: Ah, depende.
2: Depende sa pag-package.
0: Ah, well, but, oh.
2: Yeah, ang 900, sir, is mapadulong siya sa ato ang grow foods. Food. Katong protein, karne, itlog, manok, isda. Magdepende po kung unsa nga food package ang ihatag sa retailer. Nga, unsa'y gipili sa Bene. Combine man na siya, sir, nga kuan unsay available karon nga mas bubarato para mas mapadagan ang ilang ma-receive. Yeah. Ang atong 600 mapadong siya sa prutas o gulay.
0: Okay. Sige, unya ikaw may maglutos utan imong bana.
21: Ako mo, ako, sir.
0: Ikaw. So ni appeal ka aton to ang kuan katon to ang cook-off challenge.
21: Wala, sir.
0: Wala ka ni appeal ato?
4: Next year.
0: Hey. Lang appeal ka. Appeal ka next year.
21: Napakoy bata nga may, sir.
0: Ah, napakoy bata. Pero next year, kasi mo dako-dako galing kayo masing punan.
21: Nananaw po, sir. Coming.
0: Ah, mo ba?
4: Ay, bantunas ka.
0: Adaan pa ko, pito. Sakto.
21: Kawalo na.
0: Ikawalo. Pito, ikawalo. Oh, so, at least ka nang naang. Grasya, magya po na, no? So, at least di ka matangtang. Sige, sa kuan na. Napay. Gagaw man, napay 4-piece, do? Qualified mo dyan 4-piece, ma'am. Huwag ka na sa assessment. Dinigpalit, dinig-assist.
21: Karun, sir, kay...
0: 4-piece ka karun?
21: Bago ka na appeal.
0: Ah, bago ka na appeal. Ah, maayo. Oh, this, muna, paspasan yung... Paspasan yung... Yeah. Inasad yung bana nga. Pero depende, ha?
21: Wailingaw, sir. Wailingaw.
0: Oh, wait. As long as nga maka kuanda mo maka provide mo silang panginhanglan nun, wag yung problema na ha nga kamo ra gyoy mo bana-bana. Oh, ayra po kay Salik appeal with us 4-piece. Basig mas musamot na kay appeal ng 4-piece karon. Ha, bitaw. So unsa may mo nakatuna no katunto ang sa NES or kaning sa 3 sessions o giunsa nimo kini pag-apply sa imong kinabuhi?
21: Ano, ako nakatunan sir kanila yung mga pagkaon do na din sa
1: basic food groups. Tulo ka basic food groups. Mm. Kalang grow, go, grow, and glow.
0: Mm. At least nakagat-on ka na na.
1: Pag NES, NES nila mo, session.
0: Mm. Okay, so inay mong silingan po na na ha. Nga kana bay pambit sad nimo sa imong mga silingan imong suon nga wan apil nga mo ni ang mga food ya kinahanglan natong kaunon kay sir bagda sa probinsya silang tagbuhad no silang buhad ana kay sa wa magilay niya nay mga utan noon tapulan kay mo utan mantay ka ana ang tapulan kay mo utan so at least kay balo na kay nay go glow grow ha
1: usa pagbalanse
0: saan pagbalanse sa pagkaon oh ay sa nang balanse ang balanse sa pagkaon ay patuyang sa tagpanganak. Beto, so adunay mga gipahigayon nga job fair no unsa may mga tabang no nga nabuhat sa DSWD ilabi na sa walang gutom program des imuha.
1: Dako kay nga ikatabang sir kay atong pag May 1 Labor Day usa sa akong mga anak ang na hired on the spot.
0: Ay mao ba?
1: Oh. Yeah, karon nagtrabaho nag
0: sir. Kani mo ning anak. Asa man ani?
1: Ay wala sir nag
0: di kani tatawa sa screen.
5: Kani sa likod
0: mo. Kana mo na imong anak?
1: Oh, mo na sir.
0: Di makita dere?
1: Kita na.
0: Kana. Sa mo na imong anak?
1: Mo na sir, Abigail Boni.
0: Ah, okay, congrats ha.
1: Oh, thank
0: so,
1: you sir.
0: Na member pa ka sa walang gutom, pa four piece. Apil pagyod and hire pagyod imong anak.
1: Gihurot. Tungod sa walang gutom program.
0: Oh, congrats ha. Ihurot naman na ninyo.
1: Kaloyan po, sir.
0: Tsaka sa naras, lapo-lapo sa trabaho.
1: O na, sir. Sa Basak Tamiya.
0: Maayo noo, no? At least ka na na nga. Ayo sa, pila edad ani?
1: 21.
0: Ako to imong kinamagwangan.
1: Ang mga akong kamagwangan, sir.
0: Okay, mana nag-eskwela?
1: O, kuala sa K-12.
0: Okay. So, mayo noon ha. O niya, unsa may mga, unsa man ang walang gutom program, no? Para sa imuha o sa imuhang pamilya.
1: Para sa kwa, sir, ang walang gutom kay sa kadakong tabang o paglaom. Sa mga pobre, sa manako.
0: Kano dato, kaon magkagbaboy, kaon magkagmanok. Sa una, wa man to kayo. Karon at least kada bulan no nanakay baboy, nanakay manok. Oh, so dako kay pasalamat gyud no. Okay, so unsa may mga or unsa mo isulti sa mga tao nga nagpadagan ni nimo programa labi na ang ato mga taga DSWD o ato ang gobyerno.
1: Dahagay salamat nga ilan ning namugna ning maong programaha kay tungod ani programaha dagang
0: natabangan.
1: Natabangan, sir.
0: Niya mong anak, naka-eskwela, naka-human.
1: Nakasod yung trabaho.
0: Nakasod, bagay yung trabaho. Okay, ito lang ka po yung DS. Bitaw.
1: Magdala ko banig, sir.
0: So, unsa may... Ano, yun. Nawala yung kulba, no? Wala yung kulba.
1: Nawala yung kulba, sir.
0: So, unsa may mong mensahe sa uban ng mga pareho ni mo, ng mga beneficiary sad, no, sa programa? Arol gamay lang.
1: Kinahanglan magpasalamat kitag dako sa naghimo aning maong programaha o
0: dapat po,
1: sa tupong mga DSWD staff o sa tong ahensya sa gobyerno. Dahagay salamat o maghinaot dako nga magpadayon ang ilang ilang programa para daghan pa silang matabangan.
0: Okay, so katong uban, di ba? Inhanglan, sa namasanin ka ng murag mga, sanin siya, kana murag requirements nga mo appeal ka, appeal sa mga session, di ba? Na may mga, okay, na may uban nga, abdik ra o padulong ng
1: redemption.
0: O, kanang naagdik, o redemption.
1: Hintabo,
0: o ina sila, ay magtapul-tapul
1: diha. Meeting may ngunwa, kay pliti day niya, inig-redemption na.
0: Awayon juga si Masin.
1: Tinood na siya.
0: Tinood na, o nabit daw, no? O, redemption, o. O, so, unsa may ngun, imo ikasulti nila nga. Nikamot na yun, nga makapliti.
1: At naging kahinan o oras o pliti, atong taganan gig pliti para makatambong kita sa meeting. Kaya, wa matay lai, kasukli na sir, maurong gina.
0: Bitaon niya, dili makakadaadlaw.
1: Dili man sir. Oh. Sa usa kabuan, kausa.
0: Nga naman di mo sila maadlaw, tong 8 sila. Madyo.
1: Ako kay Bao sir.
0: Oh, bitaw, no? So at least, kanang sunod lang kita sa
1: kanang naangang mga patakaran.
0: Patakaran. O, kaya ron nga magdugay ta sa kaing uban, tangtangon, sa gagay na, magitanan ng mga, di ka kakomply. Sige, o niya, kanang naang ayaw lang po, ayaw lang kapila sila nga, oh, okay, panganak lang mong daghan, araw nga makapil, mas purpose, bitaw. Okay, no, so, unsa pa'y, basig doon na pa kay dugang mensahe, kapaabot sa mga naminaw, o sa mga beneficiaries nga pariho ni mo, o sila nga mga anak, sad, na kay mensahe.
1: Kung mensahe, sir, kay... Cool ba? Ako mensahe, sir, sa akong mga silingan nga, katong naapil kanang mapasalamaton gid kay ta nga nahimo ning maong programaha kay dako kay gikatabang nato usa katong mapamaapil ay lang mapagpagpakawas sa paglaom kay napay chance nga maapil ta nang maong programaha.
0: Okay, sa imong banab sing naminaw ron.
1: Tamas Bohol, sir.
0: Atos Bohol. Ah, sige lang, bahala. Ugo sa din eh, pero...
5: Naman yung Facebook.
0: Oh, naman yung Facebook. Basta yung sama imo mensahe sa imong bana.
1: Kailang...
0: Unsa inyo, on? Unsa inyong tawganay?
1: Ay, nga naman, sir. Abil.
0: Abil. Panlitag maglagot ka, unsa inyo pag...
1: Tikong.
0: Unsa yung tikong? Dago na yung tikong?
1: Mamani angga, sir.
0: Ah, okay. Oh, so at least, unsa imo ikakuan niya, yung mensahe niya.
1: Sa atong kawadon bilwa, wala ta mag-inusara. Doon na tayo katimbayayong.
0: Sa iyo mga anak?
1: Pamanak.
0: Ay, mga bana pa rin. Ini mo na mga bill. Ay, nagpun ay bill. So,
1: bill, napun na usa.
0: Sige, no? So, salamat kayo ni mo, ha, Mama Bonnie, ha? O niya, salamat kayo ni mo sa... imuhang nga panahon pag-ari din he sa DYHP o sa imuhang gi-share sa do nga kasinatian sa maong programa sa Walang Gutom program. So arita no ni Ma'am Lia o sa kanini ang Ma'am Lia na batay lain nga pahibalo o mga announcements sa do karong buntaga. Marita ka na sa microphone.
6: Regular naman tanian atong kuan karon no, nibalik ang atong programa. So, balik-balikon gyud namo sa department ang gilunsad ni atong 2 years ago, no, nga kampanya sa ahensya kabahin sa pagkontra sa mga fake news, mga misinformation and disinformation nga laganap karon no, labi na sa atong social media. So ang atong kampanya mao ang tamang tulong sa tamang impormasyon nga gilusad sa DSWD o in short we call it 3TI. So amo ning gipanghingusgan pirmi og labi na gayud karon no, kay last week lang no, tumiaging semana naa na puy kanang mga nagpanggap oo nga ilang gigamit ang pangalan sa atong regional director nga nanawag sa atong mga kanang suppliers sa atong mga service providers no nga magsolicit. So mo na nga gipahibalo gyud nato nga kanang wala nagapangayo og donasyon o nagsolicit ni bisan kinsa ang sa mga suppliers o service providers ang buhatan sa DSWD7 regional director no nga si Director Shalane Marie S. Lucero. Wala usab siya nagtugot ni bisan kinsa nga gamiton ang iyang ngalan sa laing tao kalabot sa pagpahigayon og mga programa nga dili sa DSWD Region 7. So giawhag namo nga kung kamo makahibalag niini no nga mga kanang sitwasyon palihog i-report sa inyong local social welfare and development offices o report sa labing duol nga police station, i-report sa DSWD, telephone number 032-887-9720 akong usbon 032-887-9720 o email sa DSWD Region 7 ang fo7@dswd.gov.ph.
0: Okay. Kasama nga kay pwede ba nato mapadako ang kanang naang kana. Oh, so kaning ni maone ang nasa inyong page ma'am no?
6: Yes.
0: Oho. So kani siya awag nato balik no sa tuang mga naminaw at least klaro og tataw ang gipasabot no ni Ma'am Lea nga ang buhatan sa DSWD wala nagtugot no ni bisan kinsa or mismo ang regional director wala intensyon nga kana bitong magkuan sila og solicit no. Mamani unsa man ni atoning basahon mamani katong gibasa nimo
6: gihapon
0: okay no so naa diha ha mone ang nasa ilahang page ato sa ning amo sa ning i-post no sa among page sad kining ni ang maong pahibalo gikan sa Region 7. So doon na din mga kwan. Unsa may kwan, ma'am? Kanang tagam niyo example. Unsa may ilang nanawag ko no o niya?
21: Nanawag sa mo report man sad ang
6: nagreport man sad ang ni share pod no ang supplier ka. Gitawagan siya. Nga nag gigamit ang ngalan sa atong director mag-solicit og certain amount sa mga inana. Oo.
0: So diri ra sibo na or asa man.
6: Ambot ikaw kay bel kun taga asa to siya. Basta nay nagtawag no niya. I think nag-uso na pa na siya sila karon kay ang ubang agencies pod na apoy gi-post nila.
0: Gi-post nila
6: nga na apoy mga nagpakaron ingnon no mga nga sila from that certain agency nga nag-solicit pod. So
0: kani ingon ani wala tay ingon ini nga mata nga solicitation
6: wala gyud sa DSWD. Wala gyud. Sukad wala.
0: Mao na kay kita magani mo imong hatag nila yung solicit noon sila.
6: Correct.
0: So at least og naay mga nasli mga pangutana, mga naminaw na to na mga pangutana unsay mga naay pwede nga ilahang makalibugan paduulo na to gyud sa ato ang mga opisina sa DSWD.
6: Unya na tay gibutang diha nga telephone number, unya na po email so they can email us or call us ana nga telephone number.
0: So at least karon wa na ta kabantay ma'am no kay abli klase naman unya wa ta kabantay na to na educational assistance i-click lang ni nga link wala na at least murag wa na kaayota naka bantay karon no
6: nga kan oh wala ay, wala pero nagihapon nang kuan pananglitan sa uban makita nako no nga wala diri sa atong region pero
0: sa ubang region nag-o,
6: pero makita imo sa Facebook nga kanang murag hapon ipa-enroll kanila sa programa. So ang mga ang labi na ning mga kanang sana beneficiaries karon sa atong walang gutom ato lang pong i-remind nga kung nay mo duol sa ila nga palista diri niya hatag lang mo 100 pesos. So wala gyud na no? Wala na sa tanang programa sa DSWD.
0: Even
6: na
0: ang 4 piece wala.
6: Yes. Ka. Wala gyud na nga mapalista niya. Hatagan kag ayuda.
0: Ito, okay, maingon ba nga
6: maapil ka sa program? Oo. Ato gyud ning pahimangno sa atong mga beneficiaries.
0: So walay mga nagbalay-balay.
6: Okay, wala sa DSWD.
0: Mag-uniform o DSWD dito.
6: Mag-ID-ID.
0: Mag-ID-ID. Bila, ipaprint na ng ID ra dito. So, wala tayo gitugutan nga magbalay-balay, manglista.
6: Wala, gyud.
0: O niya, mangayo o donation lang. Natagaan mo
6: basta na naganay monetary kuan ganyang involved. So, kana red flag yun na. Muna ibantayan ninyo. Maningil na gani bisag 10 pesos. Di yun na DSWD.
0: Kaya naman may ngon nga donasyon lang. Tagayin mo 50, may sa gatos lang na.
6: Ayaw yun mo pailad. No? Kaya basi magdaho mo nga, nagpaabot mo, wapang man minaapil, dugay naman minalista. Naro may reklamo ana sa Facebook, no? Dugay na minalista. So, di sa katos lang nagpalista, no? So, kana, wala yung maglista. Okay.
0: Okay, no? So at least klaro kayong tataw, kayong magkasama nga. Kaning ni A, parihog yapon sa 4-piece nga walay mang lista. No, aning ni ang walang gutom program. So si ma'am, no, doon na pa, sama, napakaidugang ipasabot, no? So ang mga naminaw, ikaw ma'am Rona, ma'am Kim. Sige, si ma'am Kim na to.
5: Okay, sa tanan namong mga active beneficiaries sa walang gutom, so magsugod na ang atong schedule sa atong food redemption activity para sa bulan sa Hunyo, magsugod na ugma hangtod sa July 3 ning tuiga sa 2026. So for the month of June.
0: Okay. So salamat kay Ma'am ha on niya din ato sa i-shout out ato mga naminaw sa DI karon ha. Unsaon pag-appeal ani sir actually dili sa mani dili naman good sa mani kuy apo din namatay akong anak na lalaki ang amahan sa bata niya kami ray nagbuhi alugar apuhan tingali sila ani nila mag-ina na ay problema ang inahan na ay gihambin nga confidential ni iyang sakit. Ako untay apply sir please tubaga og bayong odto gikan ni Marilo Herrera Santillan asa madapit inyo ha ma'am. Oho so muna ang anak sa iyang anak lugar iyang apo na anila niya muna ganahan silang ma-appeal kay Juan Cono Town
21: sila sa lista.
5: So for now balik ko na ako so wala may application sa programa pero naatay CBMS katong mga community based management system nga naa sa tagsa-tagsa ka LGU. So dito makita kung naa na bilong ba sila dito.
2: sa poor, gi-categorize as poor. Mm. So naana sa mga tagsa-tagsa ka LGU ang data sa community-based management system.
0: Mm-hmm. So ingon ani kay sila di man sila ka-apply, di man pwede maka-apply sila no. Unsa may matabang, nabagatay lang matabang ani Ma'am Malia considering nga naa kuno siya'y sakit ang mamas bata. Ana gawas na lang nga di na nato ikuaning sa walang gutom program sa may laing matabang sa ahensya.
6: Pwede sila mo adto sa ilang local social welfare office nya okay. Kung ang kung unsa ka kanang dako ang kinahanglan nga tabang, ang ilang LGU nga social workers mo refer po na sila no sa DSWD.
0: Okay.
6: Para dili sila nga murag mulaho sa diri adto sa lang sila sa ilang, kung asa silang duol kay para ma-refer sila no.
0: Mm-hmm. Okay, salamat kay Ma'am Leah ha. Oni ako sir, dako kaayo nagtabang nako ang 4 piece. Ah, ni graduate ko last mga February to 16 years ko member. Ah, 16. Aba, salamat kaayo sa 4 piece dako kayo tabang nako Gerardo Gabilian Jr. Salamat kay sir. Asa man inyo ha sir? Pwede ra sad og ganang na ang kuan. Ibutang ninyo inyohang kanabitang lugar, no? O niya, salamat sa 4-piece. Matod pang Gerardo Gabilan Jr. Kasamang Benji, 4-piece, pero wala yung taon na dawat. Grade 7 na taon, ako ang ipa-eskwela na member, wa yung taon hinabang, giagwanta na ang gasto sa senior citizen ako. Okay, murag sa waiting list guro yung pasabot sa ma'am no nga katong diba namto yung mga waiting list tingali aw na ato nga katubang diba na katong uban gi seminar man to uban pero bisag wa pa sila kadawat pero ga seminar na mo tingali pasabot niya
21: kinsa na yung ngalan
0: Arnel wala man ni nagkuan sa wala man ni nag asa sa lang Arnel Uwano Arnel Cubo
7: sa siya nga problem
0: sa 4 piece
7: pero waiting pa daw
0: okay wala man kuno pa sa kadawat. O, pero gi-member no? Na siya. Mana, wala po yung address lagi ni. Shout out ni Daryl James Bacos Mahinog. Irene, saan ni? Gualisa Alcantara. Sir Daryl, no? Sir Daryl. Samot nagmagpakita sa kamera, Sir Daryl, no? Okay, o niya si Maria Joy Adolfo, naminaw sa nato. Salamat sa Walang Gutom program ang dako na og ikatabang gyud si Angel. Lamat kay Ma'am Angel ha. Sir, palihog og pangutan na unsay meaning sa ODE? Aw ODA. Unsa man ning ODA?
21: On demand.
9: So kanang ato ang ODA atong ginatawag ana sir. We call that on-demand application. So, nahitabo na siya itong 2024 para ma-reach po na ito, makadungag na sa itong mga target. No? So, this was endorsed by the LGU. Atong una, di ba, we only have listahan na ng CBMS. So, we were given the opportunity nga mag-endorse o portion from the LGU. But right now, mostly inactive pa na sila, sir. But we are already having, conducting other reassessment para ma-assess na ito, no, kung unsay future po na ng itong mga bene under the program.
0: So, okay. So, pwede sila nga palitan mo dool sa LGU nila?
9: Kuna na sila, sir. Identified na sila as bene na gyud atong 2024.
0: Ah, 2024.
9: Na put on hold lang sila karon.
0: Ah, so okay.
21: So, on-demand so, application.
0: Sila. On-demand application. Okay. So, na on hold pa karon.
9: Yes po. Or natay an assessment para sa ila this June to July.
0: Okay. Paulina Rabi Sibalios, naminaw ako, sir, sa Punta Princesa. Okay. Si Maria Aluna Carpio, ma'am, mayong hapon. Unsa di ay nang walang gutom, bro. Bago ni siya nakapaminaw tao, no? Bago nakita sa tuang program, pati mga, saan ni siya? Unsa man di ay nang walang gutom program, pati pa mga dato, apil lagi na ang mga pobre, wa, Jud, unsa ay hastapay, na ay mga trabaho, apil, wala naman. So si Ma'am Maria Aluna. So pananglitan ma'am og dunay inani nga concern nga duna kuno yung mga dato nga naapil unsa may buhaton nila ani. Na kuno yung mga naapil nga mga dato nya pobre wala unsa may kuan ani or para ni tanan na bagyon nga magkuan ani.
2: Kasagaran ana no kana siya is mga reported cases nato nga mga improved well-being katong mga gi allegedly improve na or mga dato sa ato apang term diri sa Cebu ng mga dato. So pwede na sila mohatag sa names adto sa ato ang mga community engagement coordinators nga na-assign sa tag-sa-tag sa ka-LGUs. So naay ato ang mga worker or ato ang mga CEC nga naa na-assign matag LGU. So naatay opisina, uban na sila kasagaran atong mga CEC na ana nag-office uban sa ato ang mga taga-Pantawid. So pwede nila i-endorse dito ang mga pangalan, lista sa mga pangalan nga ilang i-report nga na-improve na ang well-being or improve na ang panginabuhi.
0: Okay, no, so salamat kayo, no, Ma'am Kim, Ma'am Leia, og Ma'am Rona, onya si Ma'am Bonnie, na po, no, salamat kay Ma'am Mayfield. Onya, sapasin, doon na po mo ikapaapas, no, to parting message na lang, saman, para sa mga naminaw na to, ha?
9: Siguro, thank you. Gusto lang yung magpasalamat no, on behalf of the SWD Walang Gutong Program. Salamat kayo sa ato ang mga beneficiaries, mga buutan na ito ang mga beneficiaries sa ato mga LGUs. Sa mga partners, again, Dole Testa, sa pagtabang namo, pagpadayon aning ato mga programa. Oh, shoutout na lang po namo amo ang mga RPMOs and amo ang mga PDO staff sa field, our CECs and field staff. So, with everyone's effort, no, we are able to continuously implement the program for 2 years and hopefully more years to come. Thank you.
0: Thank you kayo, Ma'am.

0: Maria Joy Adolfo. Aha. Sige, ma'am, no, ikuanan niya ka ni ma'am kanang na ang taga-DSWD atong ipa
1: contact.
0: Oh, pero na dire sa ma ako lang screenshot, no, ang iya nga kuan. Aha, sige, ma'am, ako lang screenshot ni mo hang name ha para ma-interview, mapangutana kas DSWD. Ha? Okay. Okay, salamat kayo ha onya kanang naang alas 12:10 na sa udto. Salamat kasi inyo hang pagpakiguban namo no diri sa programa na to, ikaw ug DSWD kauban sa Kabag-uhan program. Onya sunod na to ang panagdungog sa tuang ikapila naman ta nga episode, sir. Aw, ma'am, no? Murag katulo na taron. Kaupat? Murag kaupat. Kaduhaman mo atong May, dayong Sir Kerwin last. Kaupat, oh. On niya, magdungog tagbalik July 5. Ah, magdungog tagbalik July 5. O, Domingo. Di, yun, mahitabong Lunes. Yun, eh. Sige, salamat kayo. Ikaw mo, si, sila, ikaw, ma'am. Ma'am, kanang na ang feel si, sila, sir. Ah? Hala lang. Okay, salamat kayo ha ninyong tanan ato mga naminaw ato ang mga kaigsuunan nga naminaw nang hinaot mi nga doon na mo'y mga napupo nga mga pagtulunan mahitungod sa ito ang diskusyon diri sa pagpadayag usab gunsang kamaayo ang programa nga walang gutom program sa ito ang mga beneficiary. Salamat kayo og maayong buntag ganaton tanan. Happy Sunday, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Rajomo Nationwide!
5: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo! This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
9: Take us to

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargato.

0: Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Unsa ang ambisyon nimo?
13: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.
12: Ipa

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kumuingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
10: Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
12: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagan ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
0: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
16: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyon ning magpadialisis, kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: DYHP RMN Cebu, the official number one.
25: Radyo mo nationwide.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
28: Parang tayo lang, han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
29: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: kordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undami ang drama.
3: Angeline.
4: Nakoy, na-discover nga timplado na. Lami ang...

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humbaado, bakadere!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Tere Robles. 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
25: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
26: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
0: Bilang kilo sa karne?
1: 500.
0: Hello?
1: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: DYHBRMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
27: My budget. So

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Miozer C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozer C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maltate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: DYHBRMN Cebu, the official number one.
23: Radyo mo nationwide.

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Andin, Andin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Valley Coffin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: DYHB RMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.

0: Bisip!
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sakit. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub, sa pango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home.
14: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hulo!
16: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
17: Sarap magkasama.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by iBerry.
18: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi.
21: Hello, Mommy.
20: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is Pride. All you need is Pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
24: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
25: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
26: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
29: DYHP-RMN Cebu, the official number one.
30: Radyo mo nationwide.
28: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
31: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
32: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
33: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
34: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
35: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
36: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
37: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
38: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
39: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
38: Drink responsibly.
40: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
41: Protection.
42: Yaku.
41: With 8 billion live LCS.
42: Yaku.
41: That may reach the intestines alive.
42: Yaku.
41: Helps improve digestion and boost immunity.
42: Yaku.
41: With proper diet and exercise.
42: Yaku.
41: Kaya panalo ka dyan.
43: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
44: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
45: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
46: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
29: DYHP-RMN Cebu, the official number one.
30: Radyo mo nationwide.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
3: Dosiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol in candy flavors.
17: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
18: United Home. Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500.
20: Hala.
21: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salamig. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
23: Sarap magkasama.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
24: Ang kinis na niya?
25: In fairness, nag-glow up.
26: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo ang hindi pag-amot sa mga ulas.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: o kaldero.
12: Smart.
11: Ang galing for every day.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DYHP RMN Cebu, the official number one.
8: Radyo mo nationwide.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: Fructose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
2: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: DYHB RMN Cebu, the official number one.
13: Radyo mo nationwide.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulong.
3: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Oh. O ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Ang lamig!
6: Tika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulong.
3: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. O ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulong.
3: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. O ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is...
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
22: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
27: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
28: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
31: Bilang kilo sa karne?
32: 500.
31: Hulo!
32: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
33: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
34: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
35: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
36: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
37: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
38: Protect Chan?
39: Yaku!
38: With 8 billion live LCS?
39: Yaku!
38: That may reach the intestines alive!
39: Yaku!
38: Helps improve digestion and boost immunity!
39: Yaku!
38: With proper diet and exercise?
39: Yaku!
38: Kaya panalo ka Chan!
40: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
41: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
42: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
43: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
44: Mas klaro na ba bisan gabi?
43: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
45: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
46: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo ni

Sa samang pagi tapos ang panihapon ni Kuha si Sakalis, may pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag din ingat to siya mga tinunan o mingon. Dawata kiniyo Panginoong kabungatanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bautunay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kanyang alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
3: Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hala.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Burstree Advance,
3: same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Burstree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Burstree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: DYHP RNN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget?
9: So

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Platcho mo nationwide.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab Quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
19: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
20: Kargado.
21: MaxFit Kargado.
16: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
26: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog paik na tambal.
27: Maayo na lang na ay Kidilets.
28: Chewable paracetamol and candy flavors.
29: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kinis na niya.
31: In fairness, nag-glow up.
32: Budget.

Kay hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Ako'y makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon. Sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan ning adlang Domingo, Hunyo 14. Sa makausa pa atong paghisgutan din sa ato ang tulumanon, ang mga hisgutanan may kalabutan ang lungsod ug ang balaod. Ari ta niining kumon kaayo natong problema kining gitawag og utang. Kinsa madato ron ang way utang? Kay matod pangkasamang Jeremiah og duna gani maka pamatuod nga way utang premyuhan. Sa may premyo nimo kasamang Jerome, premyuhan nimo og malita. Halos ta na naman ato, dunay utang. Ang ato ang gobyerno sa Pilipinas, dunay utang. Ang mga dagkong mga negosyante, adunay utang. Kita sa mga kabus, labaw na nga dunay tay utang. Dunay balaod kalabot sa utang. Basic kayo. Umingon ta og basic, mao kini ang gitawag og fundamental. Umingon ta og fundamental, mao bay ato ang sukaranan og maghisgot ta og balaod sa utang. Ang pinaka basic under the 1987 constitution, why mapriso sa utang? Tinuod ba na nga why mapriso sa utang? Tinuod na. Gigarantiya kana sa ato ang batakan nga balaod. Unsa man ning ato ang batakan nga balaod? Ang Biblia sa tanan nato nga mga balaod. Sumbanan sa tanan nato nga mga balaod. Ningon, why balaod nga ipasar? Aron prisohon ka, gumikan sa utang. So, sige kaingon na, basta plain nga utang, di yun ka mapriso kasamang Jerome. Og plain nga utang, dili ka na criminal case. Panalitan ron, mangutang ko nimo kasamang Jerome. Akong utang nimo 100,000. Unya, naatlan nga nagkalugi-lugi ang ako ang income. Wa na gyud ko kabayad sa ako ang 100,000 nimo. Maningil ka nako. Mingon ko nga by room. Pasensyahe sa gamay kay. Wa pa gyud ko maka-recover aning crisis ron. Mubayad na lagi ko. Og mapungot ang nautangan, pwede ba niyang pasakaan o kaso ang nangutang aron ipapriso? Dili. Nga naman. Tungod kay ang plain nga transaksyon sa utang, walay priso. Unsa may epekto ana? Atong i-apply ang ato ang balaod under the new civil code og ang balaod sa gitawag og small money claims. Timanin ninyo, basta plain nga utang, dili criminal case. Civil kana nga kaso. Og ang value sa utang wa nilapas og 1 million, pwede nga iagi og small money claims. Ang inyo lang buhaton, kinahanglan i-comply ang mga basic usab nga mga requirements. Og inyo nang silingan, kinahanglan mo agidaan og barangay. Magka-issue daan ang inyong kapitan og certification to file action. Otherwise, og muritso mo og file og kaso nga tuskurte, i-dismiss ka na sa judge kay kinahanglan pag mo agi sa katarungang pambarangay. Unsa pa ang basic na requirement? Demand letter. Magpadaakag suwat nga, oy, bay, Jerome, bayarin na ng imuhang utang. Kinahanglan ba abogado yun ang mo preparar sa demand letter? Di man kinahanglan nga abogado. Pwede nga ikaw ra.
But labing maayo abogado. Oh. Labing maayo abogado. O dili gid mo kampante kay nagduha-duha mo, sakto ba nang inyo hanggi? Suwat, pwede nga ang abogado maoy mo preparar sa demand letter. Lay pangutana, kada bang demand letter kinahanglan ang notaryuhan? Dili kinahanglan notaryuhan oy. Ang demand letter ang mahinungdanon ra nga naa kay pirma. Og ang abogado maoy mo prepare sa demand letter, most advisable nga dunay conformity sa kliyente. Pangalitan, mayroon, kuhaon ko din mong abogado, attorney, doon ay nagkautang na ako. Si Abay Kesos Minya, utangan na ba ito og half million? Wagi di bayad. Mao ba? Example na. Uy, ano wak man di bayad? Abi, unya, imo nang gipaningil, oh, kadaghan na kayo. Padata o demand letter. Attorney, pwede ikaw lay himo? Pwede rapod. Oh. Pero ayaw taon i-quiz ako ang professional fee, ha? Kumuha na akong prepare sa demand letter with conformity. Pirmahan sa client. Mao ginay labing maayo basta abogado ang mo-prepare sa demand letter. Now, og small money claims na ha? Nag-isigot pa ta og small money claims. O sa sunod buhaton, nanakay certification to file action, nanakay demand letter. Ang imong demand letter, imuhan ang hatagan og deadline ang nangutang, kanus aniya, bayri ang iyang utang, panalitan, 15 kadlaw o 30 kadlaw, matapos na naging mga tagal, pwede na kang mo-file o kaso. O dili mo lapas o 1 million, pwedeng small money claims. O lapas na o 1 million, ang tawag na ana, collection for the sum of money. O, adto na ni Mus Kurti, ipaningil ang imong utang, mga inaka o imong utang, imuhang ang nangutang ba imo nang paninglon ngadto sa kurte. Oh, mangayo na kag intervention gikan sa huwis. Now, ako malikon. Dana kay certificate to file action kana katubang na mos barangay. Na pud kay demand letter unya nilapas na ang tagal. Napagi basic nga requirement. Og ang imuhang i-file small money claims. Mukuha ka og form, complaint form sa small money claims. At asa man nimo kuhaon? Adto ka sa kurte, palalitan Cebu City, adto ka sa Islan Hotel Marron, ang ato ang Hall of Justice sa Cebu City. Og Lapu-Lapu, adto pud ka sa Lapu-Lapu, anha na kuhaon sa Municipal Trial Court sa Office of the Clerk of Court sa Municipal Trial Court. Ingnon lang ninyo dito, ang gwardiya gani, suhito naman kayo. Mura sa mga abogado ng gwardiya nga to sa Hall of Justice, oy, suhito kayo. Guard, mufalta ko og small claims. Ah, dito. Ah, tuduan rin ka. Dugay na mas trabaho. Makakat-on na po kasama ang Jerome. O sa maimuhang himuon anang complaint form nimo. Imo ha nang fill upan. Ha? Butangan imo si mungan, butangan og address, butangan og ngan sa nangutang, butangan sa address og pilay amount nga imuhang gidiman og pilay utang. Karon mao ni ang kabahin sa proseso. Manginahanglan pa ka og affidavit. Kanang imuhang complaint form, imo kanang panotaryuhan og abogado. Oh. Og makamaon na ka mo fill up sa complaint form, pwede ang abogado diretso na lang og notaryo. Og di ka kamaong mo fill up, pwede pud kang magpa-assist sa abogado. Og i-attach nimo sa imong complaint form ang mga ebidensya.
unya markahan ra ba? Ha? Panalitan, certification to file action, exhibit A. Demand letter, exhibit B. Ana ron, kutisab no, ubo file ka og small money claims. Unya, nakumpleto na ang imong complaint form. Nag-fill up na, nanotaryuhan na sa abogado, na naka-affidavit. Sa di pa ka mo file, naakay bayranan nga filing fee. Minimal lang ang filing fee. Kasama Jerome Dili, yun ingon nga dako kayo. Ma-afford ra ninyo. Ipakompute nyo daan nga tus kurte og pila ang filing fee. Dunay uban nga mga kurte nga human og bayad sa kihante sa filing fee, kinahanglan pa nilang ipa-electronic transmittal, i-email pa ba ang kaso, ang complaint sa di pa nila dawaton. Ang uban sa mga kurte, bisag dili na i-email, dawaton dayon, basta small money claims ang kaso. Oh. So, sa mahitabo na? Muhatag na yung summons ang judge. Iyang schedule na. Sa hearing, dili na langay. Magwara nag-dutes barangay. Unya, why abogado ngadto nga mo-appear? Gawas lang og ang party abogado, panalitan ang kihanti abogado, natural. Or ang gikiha abogado, natural. Mo-appear gyud ang abogado. But kung mukuha kag imong abogado, aron mo representi mo sa korte sa small money claims, wa na gitugot sa tuang balaod. Usayon mo nga to, no? Istoryahan ang problema. Pangutanon mo sa judge. Ikaw, Jerome Yap, tinood ba nga kinisiki susmin niya nakautang ni mo og 500,000? Yes, Your Honor. O sabay mga ebidensya? Na, di ay. Na siya'y promissory note ni saad gayang bayran ng iyang utang. Unsa pa lain. Nag-abot kimis barangay, wagi ni bayad. Unsa pa. Na ay demand letter, wagi pa ni bayad. Mangutan na po ang judge nga to sa akusado kay inato naman ko ng hearing sa small money claims. Ha? Oy, ikaw ba, kwan, kana na ang ikaw may gikiha. Unsa man? Mubayad kasi mong utang? Awa mong kukautang ana, Your Honor. Oh. Dali o naghukom sa judge. Pas-pas ang paghusay. Ingon na, no? Basta small money claims. Pero og mula pas na og 1 million ang giklaim nga amount, muagi na gid sa ordinaryo nga proseso pag-file og kaso nga tuskurte, gitawag na og collection for sum of money. Ato malikon. Kana gihiskot ang mga procedure kabahis utang. Sige kayo na nako. Di yun kaprisohon, basta plain lang utang. Og mamatud-an kang sad-an tungod sa utang, manduan ka sa judge nga, oy, bayarin yung utanga. Padadaan ka sa sheriff. Ang sheriff may maningil sa inyo nga, oy, Mr. Jesus Minya, bayarin ang utang ni mo. Ni Mr. Jerome Yap. Nada ba kay kwarta niya? Wala pa mong kwarta, oy. Wala kay kwarta, na mangita ming masheriff, ha? Oh. Ug naay masheriff sa inyo, isheriff ka na sa sheriff, no? Naaron kay sa kenan, pwede nang isheriff para ibayad sa utang. Baro na epekto, basta civil. Kaya ang plain nga utang, civil case raman.

ni sa magpautang? O gusto ka mo og siguridad sa inyohang kwarta? Gawas sa kontrata nga papirmahan. Labi na rinag ko na nga utang kasama Jerome, papirmaha og post-dated check. Post-dated check. Ngano? Sa panahon nga tingyo, muuntol ganin chiki. Aduna kanay criminal case. Duha ka kaso. Estafa, violation sa ato ang revised penal code, o violation sa bouncing checks law. Mauna nang higayuna nga mapriso ka. Bangutana mo, di ba attorney, niingon ka? Why mapriso sa utang? Anong mapriso man may? O doon ay muuntol nga chiki. Ang gisilutan sa balao dili ang inyuhang pagpangutang. Pero ang inyuhang pamaagi pagpanglimbong sa nautangan. Kaya mo-isyo ka og cheque panahon sa Diyod, wa di ay sod. Ang tanaw sa balao diha ninyo o baonay sitwasyon nang limbong ka, nang scam ka, nang ngilad ka. Og kananaawa ginagitulirit sa ato ang balaod. Again, basta gani, bouncing checks, uni bounced nga cheque, ang gisilutan, dili na ang imuhang transaksyon sa pagpangutang. But, ang imuhang gihimo nga pamaagi, aron malimbungan ang nautangan. So, igon siya og istafa. Makalibog no? Ningon ta din hinga. O di ba ningon ka, attorney? Basta plain nga utang, huwag mapriso o lagi. E magkamapriso sa utang lang. O, panalitan. Ako, mangutang ko sa among technician og 5 million. Bisa di pa ko kabayan. Di yun ko mapriso, ana. Pero, mu-issue ko og cheque. Panahon sa tingyo, why sod? Mapriso na ko. Nga naman. Ilhon ka man sa balaod nga nangilad. Kon mu-isyo og tsiki unya sa timpo sa ting Diyo walay sudi ay ang maong tsiki. Ang gisilutan, dili gumikan sa transaksyon ni mo nga utang, but ang imuhang pamaagi pagpanlimbong ngadto sa nautangan. Okay. Kada lang una, unya, shout out adaan sa mga ni Sud na, no? Salamat kayo, Lorna Margarita, og ni Idi Wow GMA, Edgar Ibunalo, sige, unya, happy listening, shout out ni Father Gonzalo Candado, shout out sab ni Attorney Ronel Alforque Despares. Karong taot-taot, mudawat atas inyo ha mga legal nga mga pangutana. Bisan unsa na mga pangutana ha diha. Under the heat of the sun, basta matubag lang nato. O di ganit nato matubag, aw. Pasinsya sa mga legal lang nga mga pangutana ha. O maghisgot mo o pilay bayad sa survey, di kita katubag ana. Kaya ang mga juridic engineer doon ay kagulingon nga tariff rate kung pilay presyo nila sa pagsukod. O mangutana mo na ko, pila kahay sumada ani o amo ning ipatitle ang amo ang yuta ngadto sa registry of deeds, adi ta katubag ana kay ipakompyutan nyo daan sa BIR. Oh, kana mga bayranan nga mga buluhisan. O maingon mo pila bayranan dihas assessor kung inyuhang ipatransfer ang tax declaration, di ko katubag ana. Ngano man? Wa matay. Kapang kaagan din ha, kaya ang unang nahibaw, kung pilay inyuhang bayranan, ang assessor's office. Pero maghisgot og mga legalidad, o kaya na itong tubagon, ato nang tubagon. Ginagmay lang, ha? Pinubre lang gining ato adin he, kasamang Jerome. Oh. Kaya kining ato ang programa, pangmasa man eh. Aritaning kumon nga problema. Ang kumon nga problema, hibaw mo, yuta. Adaghana nag-awas yuta. Kaduha, maritis, adaghanang nag-away, tumuslibak-libak. Ikatulo, utang. Maugin na, mauni atong topic ron. Ang utang.
Okay, oras alas

0: At ang oras mga kasama, alas 4.28, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gyapon si Radio Man Attorney Buin Alguno, kita'y makiguban kaninyo hangtod alas 5 sa hapon. Pwede na tang mudawat sa inyo ha mga legal questions, pwede mong mutawag sa tuwang hotline 256-1916, PLDT, area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. Shout out ay kang Ramon Villaber. Okay. From Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte. Doon ay mga pangutana o pila ba ang legal nga interest sa utang? Legal ba ning 5-6? Legal ba ning 10%? Legal ba ning 20% kada buwan? Gi-discuss naman sa makadaghan sa nagkadaiyang mga abogado. Nga bisan pa man, o giwagtang na ang usury law kalabot sa limit sa utang. However, wa magpasabot na nga unlimited na ang magpautang kung pilay ipataw nila nga interest sa utang. Ato nang i-discuss og balik karong tataod. Arisa ta sa 0917-124-6459. Mayong hapon. Mayong hapon.
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon, sir. Kinsa man ni palihog?
1: I-team na, sir. Atome.
0: Taga-asa man ni?
1: Magaming na Iliab. Pero ang akong pangutana, naasa mo sa probinsya ba?
0: Oh, yes, sir. Go ahead.
1: Sa Sikihor ba?
0: Hmm.
1: Kasi, nagpasok ko ng yuta dito. Nasa juristic.
0: Hmm.
1: Ang katuwa mong silingan dito, na diyo ba kay pagsukod, na-appeal na nakuha ng ilang kuhaan ba? Ilang muhon ba? Naso na sila sila ilang gusto.
0: Hmm.
1: Ano ba,
0: okay. Pagsukod ninyo, pagsukod sa inyong judicial engineer, nakakuha mo og area sa inyohang kasikbit? Okay. Wala yung problema. Okay. Dahil ba mo og asar gid kutob ang inyong yuta? Dahil ba mo asa kutob rak ang inyohang yuta?
1: Ang nahibaw ka ng mga na, mora to, pag sa ito yung final sukod sa juridik, nahibaw may dahil rin kutub ang yuta, saan ba nang ginikanan?
0: Oh, pero sa una good nga panahon, dili pa kayo high-tech ang mga survey. Karon high-tech naman, kaya ang mga juridik engineer mo gamit naman o nagkadaiya nga mga moderno nga technology. Doon naging mga higayon nga wa na mo takdo ang bagong survey sa karaan nga survey. Now, sa ingon na nga sitwasyon, ug unsay inyuhang nahibaw-an kung asa ra kutob ang inyong yuta, pagtahod nato sa maayong kustumbre, di haragin mo kutob. Di na pwedeng mulapas mo. Bisan pa man, og pagsukod sa bag-ong juridic engineer, nilapas na ang area sa inyong yuta.
1: Pero, kikwam ito, Tone, gayin namin ito nga, yan ang suktas, pagpasukod mo para mahibaw mo, kaya asa kutob sa din yung
0: tagay, inan problema na, basta magkasinabot lang mo sa kasikbit, unya, dili lang po agrabyado ang imuhang mga kaliwat. Kay og unsay sobra sa sukod sa juridic engineer, pwede raman na ninyong i-wave. Pwede raman mo pirmaan na o Weber of Rights nga kanang yutaa nga nilapas sa sukod sa juridic, inyong i-wave. Pwede ra gyud na. Hmm. Kay ang mao lagi na akong giingon, duna man gyud mga karaan nga mga survey nga wa na ni tukma ron sa mga bag-o nga mga survey. However, ang atoa mismong balaod under the new civil code nag-ingon nga ang mga maayo nga kustumbre nato, ang ato mga maayong kamatasan atoa ginang sundon. Ug unsay inyo hanay bawuan asa na kutob ang area sa inyong yuta, maura na. di pwede nga malapas mo tungod lang kay sa bagong survey, nilapas na ang sukod sa geodetic engineer.
1: Nalapas, oh.
0: Hmm. Ano na ganyan yung buhaton para maglikay sa away? Kay andaman ka mo nga dili na lang mo claim at yung sobra.
1: Sabuta pa
0: ito. Sabuti ninyo ang tarong kay sa unagon nga panahon, itudlo-tudlo lang, unya, sa gikaingunan ako, dili pa kayo high-tech ang mga survey ni Adto. Taron, namang itindinsi nga mulapas na ang sukod sa geodetic engineer. Ha? Sabuti lang ninyo tarong na, aron paglikay sa gubot, ha?
1: Hmm.
0: Hmm. Pwede naman ko nang ingno ninyo ang geodetic engineer nga kini ni Anapita engineer, maura ni amo ang i-claim, ang sobra na amo nang i-wave. Pwede, pwede ra gina. Aron paglikay sa gubot, kay daghan ka ayong away god tungod aning mga nang lapas ng mga survey.
1: Hmm.
0: Hmm. Sige sir, thank you. Salamat kayo ha. Okay. Ato oras, alas 4.35. Bakante ang duha kalinyaron. 256-1916. Og ang globe line, 0917-124-6459. Alang sa uban pa ninyong mga pangutana. Bisan unsa nga mga legal nga pangutana, bisan dili pa related sa ato ang topic karon atong tubagon, basta makay lang tubag, ha? Sa mangutana mo na ako, o sa may balaod nga to sa Mars, di kita kaibawa na. Mangutana mo nako unsay balaod dito sa Libya, awa ta kahibaw ana ila man tong balaod. Sige, arita sa uban pa ninyo nga mga pangutana, no? Akong balikon atong hotline 2561916, ang area code 032 para sa PLDT. Sa globe line inyo ning i punbok 0917-124-6459. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
2: Mayong hapon, attorney.
0: Mayong hapon. Kisa ni ma'am?
2: Ima ni, taga Leyte.
0: Ima, taga Leyte. Yes, Madam Ima, o sa'yo ako ikalagan ni mo.
2: Tanano ko itong tanah, attorney, kay nagpa-survey mi ang yuta.
0: Hmm.
2: Dugay-dugay na mabot ng 3 years. So, pamangya po ng among approval.
0: Okay, so para dahil na ang inyong yuta, inyong patituluhan?
2: Oo, kanang survey pa, man, pangana mo sa nanay nga, patay na lagi.
0: I-follow up ninyo ang geodetic engineer, kaya ang geodetic engineer man, maoy mo endorse na to o mga kanabitang sa mga transaction sa survey para title. I-follow up ninyo ang geodetic o kumusta na to ang...
2: Ipapaligay ko na sa club attorney, paman na 3 years naman. Nag-down na may 21,000 na ito, kaya balito may nagbahin.
0: Hmm.
2: Yeah, wa pa man.
0: Wa pa rin ay approval sa DENR.
2: Ingon itong nag-himo nga, di ka na sa DENR, ito at ako na sa Kloban.
0: Oh, okay. O busy kayo, natural, busy magiging geodetic engineer, i-check ko nun ninyo sa Takloban o na-endorse na ba ang papel? Ha?
2: Sina raman lagi sa tagahilongos man sa mga katanyari, sila raman lagi ang muadto de gusto. Ngayon sila, ang kaman nung nalangan, baka may ma-scam, ani?
0: Mauna, pag-confirm na scam ba mo uwa, kaituan na mag-has Takloban, Takloban DENR.
2: Ah, kami mismo mo ato DENR.
0: Oh, ato agin ninyo sa DENR. Pag-check, og doon na ba mo tapil nga na-endorse gikan sa inyo ang geodetic engineer, ha?
2: Maski wa may padadoong papel, Tony, mo disunig at to?
0: Pwede ra. Pagpakita lang mong ID.
2: Ah, okay. Oh. Ano naman ang itong among mga survey nga papel?
0: Hmm.
2: Di na lamang may maagi itong kasanyaris kay... sila malagi nagkuan niya ingon mga paman kami na lamang mismo dahil
0: pangunay na lang na ninyo pangunay na lang ha.
2: Okay, attorney, salamat.
0: Sige, thank you, salamat. Sige, kayo you. Okay, waisa pa yan. Si Julie Golani Lobiano Abinasa, mayang hapon attorney, pilay magasto sa pagpa altas 100 square meters na kapangan para sa kong lulo ug lula. Pagpaaltas, unsay buti pasabot nimo anang pagpaaltas, pagpasukod. Wa ko kasabot, murag lahi ni nga classes term kining pagpaaltas. Ipa-relocate nimo ang yuta o ipa-transfer na ang papel. Well, kung maghisgot ta og pagbalhin sa pagpanag-iyas yuta, basic man kayo na imo una nang ipa-survey. No? Or ugway karaan nga survey kanabang yuta ba nga mother sa mother survey pa. Unya naa kay parte din ha nga imong i ipatipak sa imuhangan imo ginang ipasukodaan. O genetic engineer, magasto kag genetic engineer. Human ana magasto pag yun kag abogado. Kay dili man na mulusot sab ang imuhang mga papel dire sa Assessor's Office o sa Registry of Deeds o sa BIR. Ugway mga notaryado nga mga testamento nga pirmahan sa notary public. Sa gastuhan, genetic engineer nga mo'y musukod sa abogado, sa buhis, o sa iba pa ng lulo o lula, tanawonon pa na, o pila kahay ma tax ana sa Bureau of Internal Revenue. Di o katubag, o pila magasto, no? Ipakumpute lang niya ninyo, ha? So, mauna inyo ang buhaton ron, kay magdipindi man po na, o unsa ka komplikado o unsa ka sayon ang transaksyon sa yuta nga inyuhang ipatransfer ang pangan diha ninyo. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon?
3: Mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon. Kinsa man ni?
3: Hello?
0: Kinsa ni Palihog? Sir. Yes, mayong hapon?
3: Mayong hapon, sir. Nakoy problema ay surti ni mo, sir, daun ta. Pagbahin sa yuta.
0: Taga-asa ni ma'am?
3: Sa Naga, sir.
0: Naga, yes. O sa may problema?
3: Ako, sir, nang i-apply ko ang tag-title sa akong yuta. Karon, pag-abot sa RTC ni Naga, sir, nasango ko kay ang kasikbit na akong yuta, nanami partisyo na mo, parehas o lot number sa kuha, sir. Kaming, na may kaso nga civil case.
0: Uy! Na gi-file nga kaso.
3: Na-file kaso niya. Kung gi-suta, sir, kung unsang kasuha, managsuo na sila, sir, niya. Na gi-file nga kaso si Bilkis sa right of way niya. Ako, sir, tinadyog ko na dugay sa RTC. Hindi naman sila makahatag na kung kanang clear na, clear, sir, sa
0: clearance, clearance.
3: O, clearance. O, may kuan sa requirement sa DNR Argao, sir, nga. Kanang tagamag requirements on siman kabuok niya. Saan kanina ko pagpaagi, sir, nga kanang moduhan na kabuan o inspire na ko inig ka.
0: Mo, ang kanang imuhang ang imuhang problema, imo unta ng patituluhan ang imong yuta, no?
3: Patituluhan unta na ko, sir, unya.
0: Unya ang nahitabo kay nisango ka sa RTC clearance, kaduna da ay pending pangasibil nga kaso, no?
3: Kung kita kaso sa nagsuon si right o buhay nila.
0: Personal din ka makikita o abogado, ana. Personal ka makikita o abogado para ma-check ng imuha mga dokumentong gihawiran, ha?
3: Mana ang tako ni Rokel Manyok lang ka, sir, no?
0: Pwede na po.
3: Kaya kung nga rin ko, mangita ko ang abogado din, sir, makipag-istorya kanila sa one hour, mga yung mag 1,000 niya. Ako, senior citizen. Ako, sir, 67 years old niya. Karon pa ko nagkakuan nga ako patay to na kuyuta niya. Mao lagi sa RTC Naga, dili sila makahatag.
0: Mao gina siya kay ang private nga abogado, doon naman ay professional fee. O gusto ka nga makalibre og abogado, pwede nyo ka mo pakonsulta sa Public Attorney's Office, PAO. Kay why bayad ang consultation. Pero pwede ra po. Yes, Pao Naga.
3: Ana kay kuan din nas Naga day, sir? Asa man
0: Naga taga Naga man ka?
3: Taganaga.
0: Oh, suway di haspaw Naga, Public Attorney's Office sa Naga, kay kada syudad nga naay korte, doon na may ma-assign nga pao. Oh,
3: at doon ang Japon kumita o kuan, sir. Pao sa kuan, RTC, sir.
0: Para rin na kay kamasigig biyahe o syudad. Kay kapoy kayo, stressful kayang biyahe.
3: Maobito, tiguwang na ko, sir, o niya. Huwag mo kong yun na ko, ba, 67 na ko niya. Mauni nga, kuan, ginagyo ko na sang usap TC, kaya dili di sila makahatag na ko, kuan, sir, nga, pangagi yung nota clear, kaya na ay pinding case nga, si Bill man nagsuon o niya, kining, sa right of Vera nila, o niya, ako, gitagaan naman ko, sir, sa City Hall Naga o kuan ka ng clearance nga ako pareha lang yung lot number nabuak ng akong lot number dili wala man ko appeal sa ilang kuan sir o niya kung masuod ko na ko ma-advise at ng abogado kung masuod ko na ko sining appeal sa ilang kaso mabayad ko kapsitan si Uchinta ng katokulunga sir ko asam ko anak nga kubre ng taong ko tiguwang na ko niya.
0: Pagpakonsulta lang gid-on na personal sa abogado aron ma-check ng imuhang papel, ha?
3: O, ipatanaw na ako, sir. Mau ba niya? Asam kumitang pao, deris na agara, sir?
0: Oh, pwede ra po, deris na aga.
3: Susirang ko deris sa City Hall na aga kasa kumita o abogado nga.
0: Oh, pwede ra, ha?
3: Apo, deris, sir, o. Salamat kay sir, ha?
0: Okay, thank you, thank you.
3: Thank you, sir. Salamat.
0: Okay, sir. Sige, why sa pa yan? Why sa pa yan? Aha. Ang oras, alas 4:45, Julie Gulani Lobiano Abinsa, magpapatitulo di ay, para titling din ang imuha. Okay, check yun ang mga papel, anak. Ang una din mong duulon nga abogado, anak, Julie. Ang imong unang duulon de abogado gyud kay para ma-check daan ang papel para maka-advise daan ang abogado og unsay ato ang mga gitawag og action plan, kinahanglan ba nang ipasukod og balik, unsa nga mga dokumento ang ipreparar kay natural og imo nang patituluhan, mangutana man na ang registry of deeds og unsa may mga dokumentong gihawiran, nganong mo-apply ka para title. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
4: Mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon. Kisa ni?
4: Si Alex Bulso, sir.
0: Tagaasan ni, sir.
4: At saka po, sir. May problema lang.
0: Sige, go ahead. Go ahead. Go ahead, sir.
4: Nagbayad ako, buhi ko mga nakaraang, ano, buwan. Pagkatapos, dito may sa tiler ba no, kasir na sa aming korte sa ano, bubuhi ko. Kuma dito, nangayo ko biskwinto ba kay senior citizen ba biskwinto? Kunya kay di man muhatag sa biskwinto kay ingo man siya nga hanggang 200 lang kami, pero ang aking babayaran na bill na ano ba yung kilowatt hour. Wala pang 200, mga 159, ganyan. Pero ang sabi niya, dili pwede ni kay 200 ang aming, ano, pwede na makaabil kayo. Ano ba nasa batas na talaga?
0: Doon ay mga gitawag o discount, ana, sa ato ang balaod, doon ay limit rapod o pila na ka kilowatt hour ang inyohang makonsumo.
4: Pero kung pagkaalam ko gawin yung kasigator na 200, ayun, yan ang nalalaman ko dyan sa batas na yan. Sabi nyo na gihatag sa balaod ba. Pero ang nakapagtaga, porque wala mo abot o 200, hindi naman kayo maka-discount. Above 200 mo itong kuha namin yung nakaon.
0: Okay, ano yung nalabuhato ni mo, sir, no? Kay naghisgot na mataog legality, ana, dihas Buhol, pwede ka muduol o Public Attorney's Office para masuwatan ang tagabuhiko nga mao na imuhang main concern. Nga ang kanang imuhang concern para discount ni sud na sa balaod, sa limit ba para mahatagan kag discount, ha?
4: Daming salamat po, sir.
0: Okay,
4: kay sir.
0: Okay, thank you, thank you. Okay. Aha, maayong hapon, attorney. Shout out ko sa nang taga Kambinukot. Daghang salamat pagbasa, Junsun ni Irene Junsun. Oy, salamat kayo, Irene. Si Renz Kinet Bayado Giusores. Okay, have a blessed Sunday. Salamat kayo. Sunog kami na karon. Okay. Bonifacio Gascon Bindigo. Mayang hapon. Kada bang pribadong yuta nga maigo sa road widening? Dili di ay nabayaran sa gobyerno. Libre lang di ay nang makuha sa DPWH. Dili oy. Ha? Gawas og timberland. Gawas og public land. Pero og private land, maigo sa road widening sa tuang gobyerno, doon na jud kay bayad. Paningla ka na, Bonifacio, ngadto sa DPWH. Ha? Og panalitan gani, di ginubayad ang DPWH, buduol kag abogado, pero para panadaan og suwat ang taga-DPWH nga mangayo kasi mong bayad. Di gid mabayad gihapon ang DPWH. Mopailag yung kagkaso, anak. Ang mapail nga kaso, payment for just compensation. Ang ato ang 1987 Constitution nag-ingon. Mando yun ni. No private property shall be taken for public use without just compensation. Tanan nga mga pribadong butang, kung hilabta na ganis gobyerno, may katungod yun ang tag-iya sa makatarunganon nga bayad. O dili na pwedeng librihon ka. Gawas lang imong i-donate. Gawas lang kung imuhang i-wave, ang imuhang right pag-claim anang bayad. But kung wani mo nag-i-wave, paningla na. Kaisos. Matod pa nila, nadahang kwarta oy. Nadaghang kwarta na gisuds malita. Paningla kay dila pwedeng librihon lang ka, ha? Ikaw magkamoy tag-iya ang inyo taa. Papay Reginas DPWH, ha? Julie Gulani Lobiano Abinasa, declaration og sidula ra ang papel attorney. Ah, og mapa sa yuta sa kadaghanan unya ang lugar sa akong mama 100 square meters ang iyaha at tan-aon nun tanang kanana ang survey nga karaan sa inyong yuta sa nang mapa ha mapa sa nang mapa ha mapa panahos mga hapon importante survey no bisag karaan nga survey para mat mahatagan og idea ang abogado kay kaming abogado og wa may papel nga makita makahatag tinuod mi og legal advice pero hungaw kay wa may papel pero mabasa na mo ang papel mas sulit ang among legal advice diha ninyo so labing maayo Julie personal kang magkikita gyud og abogado para matan-aw na unsa nang mga papel nga imuhang gihawiran kay inyo makanang patituluhan nga ikanang inyong yuta no sige salamat kayo Julie ha si Jimmy Kasipong may hapon attorney from Valdehermoso Negros Oriental shout out ko sa kong mama nga si Wilma Kasipong kanuna gyud maminaw sa DOHP oy salamat kayo. Aha, sige. Bakantilin niya na toron. 2561916 og 0917-124-6459. Ipunbok na lang ni Pirmi atong hotline. Kay, in caso doon na mo yung mga legal questions, pwede mo makatawag na yun panahon sa ato ang programa. No? Kay, may mani din eh. Ma-on-air ng inyohang pangutana. Makabenepisyo sa ang uban nga mga listeners kay posible nga dunay mga naminaw nato nga sama sab sa inyong problema. Oh. So ana lang. Ipunbok yun ninyo atong hotline 2561916 sa PLDT ang area code 032 unya ang sa Globe Line 0917-124-6459. Okay, bakantin ho klinya ha, hangtod na ta alas 5 sapon. akong balikon oy ang ato ang pangutan na kaganiha. Pila man ang legal interest sa utang? Sakto ba ning 5-6? 10% ba? 20% ba? Kini mga online pa utang? Legal ba ning ilahang mga interest? Sa igkaingunan ako, daghang kaya mga abogado ni discuss na, unahibawa na mo ani, nga bisan pa og kanabitang interest rate sa utang sa ato ang balaod gi suspenso na. However, wa magpasabot nga unlimited na ang interest sa utang. Gituldukan kini sa ato ang Supreme Court sa nagkadaiya nga mga kaso. Timanin ninyo ha? Ang utang kuno nga way kontrata, wala ba'y written contract kasama Jerome? Ang pinakataas nga interest rate, 6% per annum. 6% matag tuig. Og dunay valid nga written contract, 12% per annum. 12% matag tuig. Og dunay written contract apan dili valid ang written contract, maximum 12% per annum. Mao na ang legal interest rate. Pero karon bisan kita mangutang ba, ato na malang yung gitulirate nga taas kayo og tubo, importante, makautang! Pero istriktuhon ang balaod, maogi na. Wa mo'y kontrata, 6% per year. Sa'yo na ni Ana, kagamay na ay tubo no kasama ni Jerome. Ang imuhang usa ka gatos, mutubo ra nag 6 pesos matag tuig kung 6%. O 12%. Ang imong usa ka gatos nga utang, tubuan rag 12 pesos matag tuig. To simplify ba? Oh. Ang imong usa ka libo, manghuam ka og atong i-apply ang interest rate base sa mga desisyon sa Supreme Court og 6% pila ra man, 60 pesos ra. Ang i-interest kada tuig og 12% matag tuig. 120 ra. Pero sige kaingon na gunako. Gitulirit naman lang ni sa ato ang mga mangutangay. Kanang 6% og 12%, dako na baya na labi na og minilyon ang utang. Oh. Dako na kaya na oy. Og minilyon ang utang kasama ang Jerome. So gituldukan sa Supreme Court. Ningon ang Supreme Court nga bisan pa man og kadtong mga balaod sama sa Truth in Lending Act gi-suspenso ang pagpa ang sailing ba sa interest rate. Wa magpasabot na nga unlimited na ang mga nagpautang kung pilay ilang itubo. Suma sa pinakataas nga hukmanan, ang pagpa-interest sa utang legal man na, but ayaw lang pasubrahi. Kining mangutang tas turko, legal man na? Istriktuhan itong balaod, kanang 5-6 taas lagi na, no? Pero malipay naman lang tagpatangon, ha? Nga, Chu, pwede ko mo renew, Chu? Aw, sunod si Mana Madir. Oh. Unya, naaga na yung bagong tindahan na gitukod. Atang-atangan na yung kastor ko. Madir, pwede ka mo utang. Oh. Aw, di sa kumangutang, Chu. Naman kami promo din hi. Libre to aliya. Wagi daghang laban, Madir. Kay pirma ra notebook. Oh. Di ato'y turko bitaw, nagpanotaryo na ako ba? Ang iyang negosyo kasama ni Jerome, 5-6. Oh, tanaan ako sa mga dokumento. Ang kanabitang pagnotaryo o dokumento, magdepende na sa kabugaton sa dokumento. Panalitan, deed of sale. Mahal ginang deed of sale. kontrakto sale mahal din, mahal gyud na. Kay doon na may tariff rate ang mga notary public. Mga ordinaryo nga mga dokumento, affidavit of loss ug uban pa, dili kay mahal. Tan-a na kos dokumento, uy. Di man ni ordinaryo nga dokumento. Ingon na yung turko. Attorney, pila ako charge imo? Ingon ko, 300 ni sir. Uy, mahal. Sige, ato lang kustag 50. Karon kada tuo man siya nga katong nga iyang giduol nako nga dokumento tag 50 taon ra to. Taod-taod mga pagbuntag man duol nako. Pagkahapon balik man. Oh, attorney, balik ko. Oh. Magpanotaryo ka, sir. Oh, panotaryo ko. Oh. Wa di na manotaryuhi imo hang mga dokumento atong tag 50. Abi man ako og tag 50, 500 may pangayo.

0: kada kaong katawanan. Oy, si Irene Johnson, ang turkon lang ko, no? Oh, ang turkon lang ako, attorney, oy, Luel Bantang. Ah, tagapakigni Manila, si Renz Kenneth Bayadog Yusore, shout out sa ako mga kaubang parish choir sa St. Joseph the Worker Parish sa Sindangan Zamboanga del Norte. Okay. Salamat kayo. Wala naman tayo igo sa mga panahon, no? Salamat. Akong parte rin sa Master Control kasama ang Jerome Yap. Ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ang Ginoo og mayong hapon, Pilipinas.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: 1 sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
1: Sarap magkasama.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dagan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: At first, I was afraid. If

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
2: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg! Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na chicken!
12: Wala kayo sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
11: Lady's Choice Chicken Spread!
12: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise!
11: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread! 66 Omega 3 and 6!
12: Made with real chicken and farm-fresh eggs pa! Starts at 1350 pesos SRP!
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Tofu sisig?
18: With mayo?
17: Pwede sa ulam yan?
19: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
20: Bilang kilos karne?
21: 500.
20: Hello?
21: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
24: Oras sa DOHP RMN Cebu alas 5:15 sa kahaponan.
25: Pagkabot ang pagsilabtanay pinaagi sa diskusyon. Bulutaw ang gabaturan kung tunay diskusyon sa katilingbang gawas nun ang imong tingog madungog kay matag-usa dunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
26: Matud pa sa argumento atong mahibaw-an kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibaw-an unsay sakto.
25: Diskusyon. Laog, diretso, matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa official nga number 1, DYHP RMN Cebu. uban sa usa ka magtutudlo sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
24: Maayong hapon sa tumig igsunan sa Kabisayan ug Mindanao, kon sa si kasamang Alvin Alquino Truya. Makig-uban kanini hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulmanong diskusyon. Kumusta kamo ug kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinata na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kamalinaw sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasing-kasing ug kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kay kanang tulogi kinahanglan sa atong padayong pagbaktas. Bisan makutas nga pagbaktas, ibabaw nining dandog nga kalibutan na mga kasama. Okay, karang hapon na atong isgutan mga kasama, medyo ang atong politika karon mga 20% sa atong isgutan. Balik ta sa diri sa kinabuhi, no? Atong isgutan kining how to stay disciplined, no? Sa unsang paagi nga magpabilin tang disip

sa atong kinabuhi. Kung ang imong kinabuhi karon, no, nagka matawag nato mga kasama, nagkabulingit, no, most probably ang hinungdan ana tungod kay kuwang ka sa gitawag nga disiplina. So ang isgutan karon, how to stay disciplined. Unsaon nga magbabilin kang disiplinado, no? So muna kanito itong topic karon mga kasama. Apan sama sa akong gisaad, matag Domingo nga tanan, ano na kita'y sugilanon, no? O ang ayang pagupupuan may labot sa kinabuhi. O nga akong ipaambit karon, no? Sa dili pa tamihisgot sa itong main topic, mao kini mga kasama ang gikan kini sa salida nga Kill Bill. Kill Bill, no? Gikan sa salida nga Kill Bill. Okay. Ang dabida diha, ang pangalan niya is si Beatrix. Babay, no? Maabilidad. Sa iyang training, no? Panahon siyang training, aron siya mahimong ngilingi gayod, gitudluan siya ni Master Pai Mei, no? Kuwa ko masayop sa pagditok sa pangan. Master Pai Mei, no? Ang di na kumalimtan nga giingon ni Master Pai Mei, ingon siya. Kay ang iyang training kanang iyang suntukon ba ang kanang kahoy wood nga gahi kayo ba, no? Nya pagid ma kung iyang mapanitan gid ang iyang kining kinumo, no, ni Beatrix. Pero sa ingon ni Master Pai Mei, ingon siya, no? It's the wood that should fear you, not the other way around. Kusman ako, it's the wood that should fear you, not the other way around. Sige siya, sumbag sa koan, siya dugaya, mabuslot, ano yung ina, ni sayang master kausar man. But anyway, master man siya, no? Okay? So, sige siya, sumbag, dugay, mangyod ma, buslot ka tong wood ba. So, yung ingon ng yung koan, master, it's the wood that should fear you. Kinaan ka ng kahoy, mo yung ngayang mahadlok ni mo. Dili ka ikaw may mahadlok sa kahoy. It dawned on me, no, nakakuang ko ba? Nakahinuglog sa ko. Nya bito, no? Sa kinabuhi, sa trabaho, sa, bisan sa gugma, no? Kinang tanan mga external, kinahang lang dili kita ang ngayang mahadlok, no? Kung dili ang kinabuhi, may maangayang mahadlok nato mga kasama, no? So, mauna, nindot kayo ang giingon ni Master Pai Mei. Alang nako, ha? Nya, it's the wood that should fear you, not the other way around. So, kadugay na ito, pagsumbag, sige, sagsumbag sa, kuan, kahoy, tabla, no? Nilusot gano'y ang kumo, kinumo mga kasama. Okay. So, I hope you got the lesson from that particular kanang part sa salidang Kill Bill mga kasama. No? So, itong isgutan ka ron, itong main topic, how to stay disciplined. Usaon nga magpabili kitang disiplinado. Ako, dako kong galbo, no? Nga na butang ako sa henerasyon diin ang disiplina, no? Dako pa kayo ko amba. Dako pa kayo nga parte sa atong pagkaanak, no? Ug I'm proud, no, that I had a very disciplined father, no? A disciplinarian father, ug of course a compassionate mother. Nindot kay nga combination mga kasama. Okay? Matud pa ni Abraham Lincoln, no? Discipline is choosing between what you want and what you want most. Okay? Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Usbon ako ha? Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Ang disiplina matod pa, nung mao ka na ang imong pagpili sa unsay imong gusto karon, ug unsa gayud ang imong gusto.

buna ko, unsay imong gusto karon o unsa gayud ang imong gusto. Unsa gayud ang gusto nimong makabot. That's the point. Unsa man gyud ang imong goal, itandi sa imong gusto karon. Tugon kaya ang kanang imong gusto karon, mao ka nang gitawag ng mga distractions. No? Gusto ka mahuman pag-eskwela. Ito naay daghang barkada. Naay daghang tintasyon. Inom diri, sigarilyo diri. No? Tanan na lang tintasyon na. Babae diri, babae dito. These are all distractions. Of course, dili lang ito ikalimod. Na kini mga butang, panaghigalaay, no? Panag, kanang chill-chill. Mahimong parte ka na sa itong kinabuhi. That's what you want now. But always ask yourself, what it is that you really want most? Unsa man gyud imong gustong kabuton sa imong kinabuhi? No? Unsa man gyud kanang duha imong itandi ba? Kay nabi tag nag-ingon sad nga, discipline is between your goal, no? Between your goal and now. Karon ug ang imong goal. Sa tiliwa niya na ang disiplina mga kasama. So, gikinahanglan, gidyanaa kita'y mga estratehiya o teknik aron makabuot kining gitawag nato nga disiplina. Di bang pwede nga motivated lang ka? Nga natay motivation. No? Although maayo nga na'y motivation, pero ang disiplina, kuhang na siya, is the deciding factor. No? Is the deciding factor kanang disiplina mga minahal namong mga kasama. Nga naman. No, nga nung deciding factor man yun, ang disiplina. Disa yung pagkabot sa unsa may mong gusto sa kinabuhi nga gustong kabuton. No? Karon, motivation. Sa man ang motivation sa yan ang pagka-istorya, mo na'y nakahatag ni mo gana. No? Mo na'y nagpagana ni mo. That's motivation. No? Ganahan ka mo simba, kanakay bagong sinina. No? No? Nahan ka, mungadtog iskwilahan, kay naang imong crush. Oh, that's motivation. Ang disiplina lahi. Ang disiplina is still doing, no, what you ought to do even if you don't like doing it. Ang pagbuhat sa butang nga angay nimong buhaton bisan di ka, no, gustong buhato na karong panahon na. Kay like, gitapulan ka. O, sama ni mo na, no? Gitapulan ka. Lisod kaayo. Okay? So that's it. Lisod kaayo mga kasama. Kung magsalig lang ka sa motivation. Kakainang motivation, walang. Kanang initial lang na ba? No? Ganahan ka. Na, ganahan ka mo barog. Kay, no? Kay mo, skwila ka. No? Kita kasi mong crush. Pag-abot niyo sa eskwilahan, ng imong crush mga kasama, no? Nailaing ka-holding hands. Guba na ka. Ah, guba ng imong motivation mga kasama. Pero ang disiplina, mo ka na ipagpa sa mga imong goal. Nga mo, tapos yun ka sa imong pag-eskwila, kay gusto niyo nga mahuwa sa imong pamilya, gikan sa tumang kalisod, labos sa tanan, gusto nimo nga mahimo nga mapa-improve nimo ang imong kinabuhi mga kasama. Kaya ang duha ka purpose education, maman, no? Now you become a better man, no? And of course, mabadbad ang talikala sa kalisod, no? O sa pagka-ignorante o kakuwang sa kining gitawag nato nga kasayuran mga minhal namong mga kasama. Okay. Unang kuan, unang pamaagi, no? Matud pa sa atong pagpanukiduki. Aron mahimo kitang disiplinado. Kanang gitawag nga start small. Start small. Palihog lang. Kung na kay gustong buhaton sa kinabuhi, ay pag, ayaw ka nang, imurang huna-huna ang nagdako ba, no? Sugod yun ka sa ginagmay. Mabitong yun ang insik, no? Bahala ginagmay, basta kanunay.
pare hagyapon sa gugma. Kung permiro, builuhan ni mo pag-ayo, no? So, gamakid ka. Hinay-hinay, pero kanunay. There is wisdom behind that. Nay kaalam luyo ni anak nga prinsipyo. Hinay-hinay, pero kanunay. No? Builo ka, pag-ayo, pero sugamak. So kana, mga kaigsunan, sa atong paghimuon, naligitawag na ito nga calculation. Calculation is not bad. Imong kalkulahon ang matagbutang nga imong paghimuon. Okay? Kasama sa tanang general ng mga tugira, sa dili pa nila i-execute ang ilang plano, ilan na yung tao nagi, no? Sa makadaghang higayon, ilang gihuna-huna sa unsang paagi, no? No, plan A, plan B, plan C, plan tanang man, no? Kung mapakyas ani asa ta, kung mapakyas ani asa ta, no? Kung mudaog ta unsay sunod ani, that's the point. Mga minahal na mong mga kasama, start small. Strategize, no? Mao na gitawag nga kinahang lang nakagitawag nga micro habit. Oh. Micro habit mga kasama. Jaguar down, maing hapon silingan. Maing hapon sa diha, pinalangga na kong silingan. Jaguar down, kuya, wag pangaan gid, no? Oh, you have to start small. No? Ginagmay. Dili man dinagko. Like, una, mumatakag sa'yo. Okay, butang talanga, digig ka ka, no? Na may mga tao nga mamatag alas 3, no? Money mga tao nga mga legend. kung dili mo kayag alas 3 yun, tingali nga rin ka sa alas 4, no? Wakasibog ka nga rin sa alas 5. Oo. Ay lang sa planuha nga kopya na yung kaglas chase yun. Kay tingali radical ra kay na si mong lawas. Butang panahon, mataka o galas stress. Alas 4. Ngayon ka sa alas stress. Kaya nang panahon na alas stress, nga sa alas 6 o alas 5, linaw pa ang imong unahuna. No, dag ang imong pagplano, dili pa distracted ba? Nindot pa implementar ang imong plano. Maing hapon sa akong pinalangga nga Facebook friend. Kano sa ang tao may magkatubang yun, ano nga lang, mga unig kamba ka ng banana cute. Silvera Kaintik Vivar. Maing hapon watching from Beef Homes Las Peñas. Ah, sana all beef homes. Dani, o gasa ta, gasa ta maka. Akatog nagbangkita, basta lang yun, no? Basta makatog, no? Elvira Kaintik Vivar. Ako sa ni mga parinting mga kaintik, mga kasama particularmente diha sa Bye Bye City Leyte. Parinti na mo, no? Kaya akong pangan, apelido, Truyaman, Rabia sa nang apelido sa akong lula, niya, apelido sa akong inahan, kini Achikoso Alqueno, no? Niya at si Kuso man lang yung inahan niya, mga parinti sila mo, mga bandalan, mga kaintik, basta daghang kayong mga kaparintihan ako diha sa Bye Bye City Leyte. Maing hapon kaya yung tanan huwag nagpundok ang kinadaghanan yun diha sa Barangay Gakat Bye Bye City Leyte huwag sa San Isidro mga kasama. Okay. Mao na, mga kasama. Sugod yung ginagmay. Sa talang butang ginagmay yun. No? Kana, kamatakag alas 5. Oh. Kaya ikaw nang gugong, yung kagalas 3 kugma. Di ka kamata, mag-guilty man ka. No? So makaingong yung ko nga, no? Makaingong yung ko nga, importante yun. No? Nga magsugod ka ginagmay. Okay? Tanan, ilista nimo ang ginagmay ba, no? Ginagmay. Kay matud pa nila, bahala gamay, basta makalipay.
Kaya dito kas dako, kuyawan yung sistema. Oh, atod pa ni akong sa parinti haha. Jaga-jagaon oy. Naamo na akon kinaham na ako ng bananaki. Waya ganyan ko makasugat sa Cebu oy. Namagyapon sa Cebu, no? Nagyapon. Ang ganahan ako kantong bananaki. Na may ganang bananaki yung lata. Kasamang Jerome. Ako sa ganang sa bananaki yung atong gahi-gahi, no? Kahilahi-lahi-lahi gite sa tao mga kasama. Ang banggan sa laglata. Pero ang ganahan sa ako sa humba, kalasang lata. Anang, pinalutaw ba? Anda mga pirmi atong lusartan mga kasama, di lang ang good to, palabihan good, no? Kay madod ba sa insik, anything in excess is not good. Usang nga nanubra na, ni nag-good kana maayo mga kasama. Tanang mga hinubra. Man sobra imong gugma, asugama. Sugamak, no? Ang lisod na ba pagbangon? May gani, kaya nagkabangon yun ko. Okay, mo na, no? Start small. So good, og gamay. Gamay lang yun, no? Imilista ako sa mga imong gusto, eh. No? Okay na lang mag-study ka. Basa ka. Usa ka libruhan. Asus, yun ako. Una ni mo, no? Nakita pa lang ka sa unang paragraph. First sentence, no? Na, katugo na. No? So, ayaw pag na ang ahunto ni mo ang tibuok libro karon, no? O, tanan, no? O, ako, gikan mangin may umahan. No? Gikan mangin, adi kay gikan. Na, magyapunta sa umahan, no? Na, plano gyan na to, retire man ta. Nya, nag-retire na to. Mangumata. Wala, ikuan niya. Daghang kayong kuan ba? Daghang kayong gunahunon, no? Tunga sa hektarya ang gunahunon. Ugi mo lang to, tanawon ang tibok hektarya. Ang tibok, tunga sa hektarya. Makain ko ka nga na, may pa yung to. Pero kung imong pagasugdan karon, no? Hinay-hinaya ni mo, nagigay mahuman. Hinay-hinay, Gyord, no? Hinay-hinay, no? Aw, di ka makakanta mga kasama og ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahalagad ng lubusan. Pigilin ng damdamin kung kailangan. Upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Ha, no? No? Oh. Pigilin ang damdamin kung kailangan, no? Kalang lubusan, meaning iyagog ibubo ang tanan. Mo na kasamang kanang Jerome, ayog ibubo tanan. Parehar pras politika, ibubo ni mo tanan ni mong kwartarong kamudaog. Oh. Kit-kit koko ka. Okay. Mana siya, mga minahal, namong mga kasama. Start small. Yeah. Sugod ka sa mga micro-habit. Ginagmaing habit ba? Sa manang habit, kanang buta nga imong balik-balikog, kaan ba? Balik-balikog ni mo og himo. No? Di ka na itong lawas, mo, mahimo na mong sistema kung atong balik-balikon. No? Oh, kung atong balik-balikon. Ang di man lang maayo sa balik-balik, kanang magbalik-balik kag panukmat ngayong nganong iya tong nahimo nimo nga nagpinasayluay naman unta ta mo, ha? Ang di maayong balik-balik kanang nahitabo sa pipila na kakatuigan, no? Unya inyong pagkaugkaton, no? Matagigayon nga mag-away mo og imong pangutan-on. Bisan nilatas ng daghang katuigan imong ipangutana si mong bana nganong imo kadtong nahimo nako. Obito kamo nga nagminahalay ako ni tambag pwede man sad mo mo
mo pwede saan mo mo tuo, pwede pa sang dili, uway mawa na ko. Kung kamong duhang nagminahalay, no? Una, usanin yung nag-cheat. Oh. Usanin yung nag-cheat ba? Nangitag laing team. Una, imong gipasaylo ni cheat asad, no? Mo na giingon nga habit na niya. Busa, no? Ayaw siya ipabilin tungod lang kay nindot ay imong pagbati nga ibilin siya. Ipabilin sa imong kinabuhi. Tagais siya kagawasan kay istoryahan ta ka. Dunay mga tao. Kansang nature o kinaiya. Dilibatasan ha kinaiya. Sa akong paniid, maglisod na gusab. Og tag kay maglisod na gusab, mahimo ka ng hinungdan. Nga no matag karunog unya, no? Mabuak ang imong kasing-kasing. Kaya nagtuo ka man, nga sa imong pagpasaylo niya, pagpabilin niya sa imong kinabuhi, nga mausab siya. Kaya pwede man kitang makapasaylo, apan maghatag usab sa tao nga atong gipasaylo o kagawasan. Muna'y gingon sa paborito na kong linya sa salida, nga ako nang ibalik-balik diri, no? Namingon, si Maricel Soriano, matagal na kitang pinatawad, pero matagal na rin kitang inalis sa aking buhay. No? Tinood na. Kaya nga naman, ang iyang gihimo, matag-adlaw matanan, hilabi nag-cheat siya, na siya'y lain, inigawas niya sa puntahan, padayong mo hamok sa imong unahuna ang pangutana, iya pa bang kahatong mahimo ug balik nako, no? Nga mangita siya glain. Oh. No? Matod yung mapagal ni Marcel Soriano nga ako gipong paboritong artista, no? Nagawa mo na minsan. Magagawa mo pang, no? Magagawa mong ulitin pa. Ana siya. Kana si Gobernador Pam Barikwatro, no? Nahimo naman niya nga biyaan ang DDS, no? Nakita naman nato ang iyang pagkamabudhion, no? Ang iyang pagbiya sa DDS nga maawi, no? Usa sa nakapadaog niya. Kaya di man siya muangkon nga may nakapadaog. Usa sa mga pundok nga nakapadaog niya. Umingon ko, no? Maoy kinadak ang pundok nga nakapadaog niya. Kaya di man gisa mo tuo nga maurag yun. Sige lang, no? Oh. At sakto na, dili maura. Pero maoy kinadak ang butos nga nakapadaog niya ng DDS. Kaya si Pambari 4, inin ang pasailuon sa 2028. Mubalik na sa iyang batasan. Mubalik na sa iyang kinaiya. Kaya mao na, no? Mao na giingon. Kumbutanti ka sa probinsya, ingalang, gubam. Matagal na kitang pinatawad. Pero matagal na rin kitang inalis sa aking buhay. Kaya kung kanusa nagkapuliki, no, ang mga Duterte, nagpakahilom si Gubam, nagpickleball. No? Wa matagbaw siyang TikTok, diyan nagpickleball. No? Dagan ko mga higala. Nga adlaw nga tanan, uwan o init, nangampanya alang ni Gubam Barikwatro niya itong 2025 election mga kasama. Gihimo nilang tanan. Tanan gayon. Bahalag mapagtong sila sa kainit sa panahon. Kay lagi, siya man ang giisa ni Tatay Digong mga kasama. Pero sa diyang nidaog na si Gubam, ningo naman siya, mag-color blind na lang ko.
na siyak ang mga DDS. Pero sabi lang, ana man gina. Ana mana, no? Kanabitaw ang imong hinigugma ma usab ug kalit, no? Igo ka na lang sa pagkanta nga. Lahat nagbago na. Akin na akong tingog diri, no? Kung kang kung ang ator ni tingog more or less ra, akin ako less and less. Okay, ang kalahat nagbago na. Mawala. Ang kanang pasaylo na magina, no? Kay bawa ka, kay bawa mo. Kung di mo makat-on pagpasaylo, no? Usa ka na kabugat nga butanga imong pagadala-dalahon. No? So tell yourself, I don't deserve carrying this burden. Ingnang imong kagalingon, no? Dili ako ang ayan nga magpasa nini, no? So, i-let go ni mo, pero magpasaylo ka, no? Apan, og dili gisad mahitabo nga nakapasaylo ka kung dili ni mo na buhian. Buhi eh. Buhi eh. No? Buhi ang kahibos. Buhi ang mga pangutana. Ang mga ngano. Ngano. Ayaw na. No? Ayaw na pagpangutana og kinsa siyang gipangga mong labaw pakanako. Unsaya na kaniya. No? Unsaya na kaniya nga wala ako. Mo na, no? Let go kita. Mo let go. Mo na. Daghay mga higala na ko yung ano. Naibo sila gihimong gugpam. Sige lang, na may 2028. Kung di na mudagan, aw, di na mo kabaw. Pero kinagong kagaw's politika, no? Makatapot na gali na. Na magingon sa mga bata ang butsyang. Okay, basa taog. Diyadiri. Si John Ray Nagulada is watching. Jeremiah Larson Smith. Tama gud ka, Sir Alvin Truya. Okay, dagang salamat kayo nimo, Kuya John. Diha sa Barangay Pumpunan, Bye Bye City, Leyte. Dagang kayo kong tigpaminuan diha sa Bye Bye City. Kinsa may mga tiligan, magtinabangay. Kita mga silingan. Ha, di ba? Okay. Okay, start small. Sunod na, no? Ubos sa start small, build momentum. No? Usa man ang momentum, mga kasama. No? Kana bang point din, maka, kana ka ba? Naka, andam na mo, kwan, mo, kung sa, kwan pa, sa, kining, bar, kang sa, di barko. Kalimot man ko. Siya may nasood sa kuna-huna eh. Kanang kung sa eroplano ba, maka-take off na ba? No? Oh, maka-take off na. Padong na stick off. Okay? Samo na siya. Di, wa may tanang butang nga dire-diretso. Walay, there's nothing direct in life. Please remember that. No? Walay belated happy birthday ni Kuya Jun. No? Diya sa Bambay City, Leyte. Belated happy birthday. Gikan sa Team Kausaban. Ha? Team Kausaban sa Bye Bye City, Leyte, mga kasama. O gikan ni kasamang Alvin Alquiler Truya. Si Dr. Johnner, Dr. Johnner, mga kasama, is watching from Bantayan Island. So, may hapon sa mga taga Bantayan Island. Kita ko sa Facebook si Dr. Johnner Dusdus Montegrande nakas-receive og Excellence in Education Award ba to Dr. Johnner Montegrande. Butang tao sa ni si Dr. Johnner, di ko kalimot ni Dr. Johnner, no? Matag pa ni Odto, diya siya principal's office, kaya principal man siya sa senior high diya sa University of the Visayas, mga kasama. Magpapaniudto niya siya mga staff, mga kasama. Basta, naasay ni Latan nyo baboy, bisag unsa na lang, no? Tanan ba? Ang tao ba nga ka ng kining, namang iban may ingon niya, ako gani madato, manghatag yun ko, kano, no? Parang ako na, manay kuyaw nga tao, kay, no? Gihuat mam niya nga madato.
Panay, kuyaw, no? Pero si Dr. John Montegrande, no? Makayang ko, di isad may ngon nga dato, di isad may ngon nga pobre. Pero manggitagon kay ba? Pakano niya, tanan niyang staff, no? Pakano niya? Niya, palitin siya na ko sa akong baligyang kuan, kining hard-boiled egg ba? Ah, mga snack sa una. Kaya ako, sa eskwilahan, bisag natin sildo nga disinti, no? Tinda-tinda gihapunta, entrepreneur mata, no? Di kita musibog sa kinabuhi, makasama. Always devise a way, no? So, maka na si Dr. Janner Montagrande, mga kasama, no? Kanang very generous. Kanang tawagod nga generous. Nature sa na mga kasama, no? Sama ra sa na sa taong hakog, nature sa na. Naaniya ba? No? Sama ang nature ka lang, naanani mo ba? No? Na nga, lisod kag makarelasyon og tao. Timan niya, ha? Hindi pagdaot. Kung ang tao si yung paniid, player ba? Muduwa ang naghang team. Lisod kayo na, no? Lisod kayo na. Kung imong suwayan pag-usab na mga kanang tawhana, no? Good luck. Ketingali ba ya? Di yun na siya mausap. And you will tend to spend the rest of your life trying to change someone who will never and has no plan to change. Imong i-google ang tibok nimong kinabuhi sa pagsuway pag-usab sa tao nga dili mausap. No? Mapunay akong opinion. Na yung mga tao, good nga player, mga kasama. No? Hangtod sa ilang kamatayon, magid ka na sila. Wa kay mahimo, mao nga focus lang ka sa imong kinabuhi. Because that is your ultimate responsibility. And that is to focus on yourself. Mao nga ultimate nimo nga responsibilidad. Kay kung guba ka mga kasama, no? Unsa pa man yung pagtabang sa uban? Unsa pa yung paghigugma sa uban? Kung guba ka, kasi build yourself, focus on yourself, mga kasama. Okay? Si Warren Margalio, may hapon res, may hapon Warren Margalio, mingaw na ko nimo, mingaw na ko sa itong grupo sa Dr. Janner Monte Grande makasama, president sa Santa Fe College, no? Okay. Santa Fe Community College, multi-complete ngan ba, Dr. Janner? Okay. Humanag to, sa start small, ay kaduha, design your environment. Unsa may design? Kalimo, kainumdo mo, dahil nag-ingon, no? Duha ra man yung kinabuhi. Environment o kining heredity, no? Or environment o kanang ayun nagpalibot ni mo, uusap po yung nagdagan sa imong sistema. Okay? Sama yung butpasabot natong, natong nagpalibot. O, kanang mga higala, pamilya, no? Talang external ba? O kanang imong pagkaikaw, manayli, no? Ikaw naman na, no? So, kinahanglan, importante usbo nimo ang environment nimo. Kung gusto ka magpabiling disiplinado, usagyod ana ang eliminate distractions. No? Eliminate distractions. Kana maka-distract nimo. Imo gid na. Kung kinahanglan nga mo balhin kag lugar, balhin. No. Kung kinahanglan nga biyaan nimo ang usa ka butang, biya. No? Kung kinahanglan nga biyaan nimo ang tao, kay na siya ang nahimong babag sa tanan nimong plano sa kinabuhi, biya. Ayaw. Eliminate distractions completely. No? Moka na mga kasama. Kung sa mga distractions. Kailangan mga makapatugaw ba? No? Mga unnecessary nga makapa balda mga kasama. Eliminate distractions. Pwede ka na mag-study ka. Magtuon ka ba? Kung saba kayong palibot, no? Niya, mas makafocus ka kung mas makafocus ka kung dili kuan ba? Kuan imong palibot? Dili saba. O balhin ka. O kuan, balhin. Ibalhin, yun. Ayaw pagpaka, no?
matud pa ni Moral Magalio, plan in silence. Water plan in silence, water in private. Matud pa ni Warren Magalio. Then, plant in silence, deadly plan. Plant in silence, water in private. Diba? Anyway, may pagka-agriculture sa na may kamigong Warren. Graduate man may puro sa Visayas State College of Agriculture, Visca, nga karon Visayas State University na mga kasama. Okay? Design your environment, no? Design, no? Anang tanang makapa ko ang gudi mo, makapabalda sa imong plano. Imo nang ano? Oh, imo nang lahi sa dong. Ina na to nga kanang masyado na yang maraming alam. Ligpitin niyo na, ha? Atod mga Dr. John Montes Montegrande, salamat kayo sa pagdaig. O tinood yun na, coming from my heart yun na, Dr. Montegrande. Mamagaligingon na, sa ano nga, be loud in your praise. Be loud in your praise. No? And then, be slow in your criticism. No? Kung, ang mga ginikanan nag-usahay, o kinsa, mga magtutudlo ana, no? Lanog kaya ang ilang mga pagsaway apan ang ilang mga pagdaig kaya nabang kaangkay ka ng halos di madungog. No. You should be loud in your praise ng pagdaig sa gibuhat sa tao kay pipi na lang ang nagpapiling buutan nining kalibutan o ganang imong uyab buutan pa na karon. Ang iyang magiingon nimo nga amping, amping, amping. Amping kebiyaan day ka. Ha!

Ikatulo, aron ka magpabiling disiplinado. Change your identity. Usba ang imong pagtanaw. Identity. Dili ang imong... kung nahig bayot ka, di, pwede mo yung ng usbon. Pero yung mindset ba, imong usbon? Gikan sa niyong ka, I want to be a disciplined person. I'm trying to be a disciplined person. No? Ayaw lang akong gisuwayan nga mahimong disiplinado. Ing na yung kagalingon, I am a disciplined person. Act as if you are already a disciplined person. No? Pwede lagingon nga, I want to be confident. No? Tell yourself, I am confident so that you will act like you are confident and you are confident. Oh. Now, painindot ka ko nga hinunduman nga don't try. No? Nga there's such thing, there is no such thing as try. Do it. No? Walay ingon nga suwayan. Buhata. Kaya kung imo nga suwayan, katunga si mga nahuna. Oh. Mapildi maayo, di mapildi maayo. Karen Quismondo. For man. Maubanang pagka-pronounce nako, nindot ra ba kayo mo in English ni si Karen Quismondo for man. Kaya bang, akin na itong in English, ato lang may nakat-on diha sa hands forward, no? Pero kini si Karen Quismondo for man, kanabang in English ba nga kanang kaang kayo? Flawless ang pronunciation niya, kanang yung, kuan ba? Kanang nindot paminaw na Karen Quismondo for man, mga kasama. Ako sa schoolmate, sa una, ug course mate sad, no? Sa development communication diha sa Baiba, diha sa Visayas State University. So, mga lang, usbon ni mo. No? Usbon ganyan mo yung mindset. Panang, oh, gibuagan ka, nagbuag mo. Oh. Ayaw yung na yung kagalingon niya. Gili ka ang ayang igugmaon, maon ang gibuagan ka. Nahitabo lang yun. No? Nahitabo lang yun. Nga, gihulbot ka sa kapalaran. Gikan niya, no? Faith, pluck you out of that person. Maybe because he is a danger to you and you have not seen that danger. Giilog ka sa kapalaran, gikan niya. Kahit tingali, no? Kakuyaw ang iyang dulot sa imong kinabuhi. Ang iyang gibit-bit ngan ha sa imong kinabuhi, dakong kakuyaw. Mahimong sa niya, mahimong sang dili. If that is your mindset, so magmalinawon ka. Kaya kung kadunay lang imong basulon ng imong kagalingon sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi, dan alkansi ka. No? Tingali, biyaan ka, hunan imo, paitaw eh. No? Gwapo ra ba to, no? Gwapo gyud kayo. Wasabtig, pulihan as kapalaran o kinagwapuhan.

0: No? Katingali ang nahitabo nimo, dili failure. It's not failure. It's a redirection. No? Gi-redirect lang ka. No? Kung ang kapalaran ba nga, yung kapalaran dili kaagi. Oh. Akala ang kapalaran, di man tao, di man muhong-hong nimo. Pero ka na, nahitabo mo ba? Oh. Busa usahay ang mga nangagi sa itong kinabuhi. No? They came for a lesson or a reason. Oh. Karon di pa ninyo na makita. Mabot ang mga adlaw. Inigsugat o na ninyo. Mingon ka nga. Salamat. Nahimo kang party sa imo akong kinabuhi. Esa na mga punga, mga masakit. Mingon ka nga, kamusta siya? Kamusta? Mingon ka niya. Wa nimo. Maguba. Ha? Kaya sad kay mura manag kamba imong gi shifting the guilt ba, shifting the guilt kana ba ang guilt ba imong gi balhin niya. Ayaw na ayaw mo anak sa mga tao no nga mausa makausas sa inyong kinabuhi na lipay mo ako pitang prinsipyo no kuno galing magkabuag mo siyang uyab no ingnay inyong kagalingon nang nangyari man yun pero minsan sumaya din kami ha. Karen Kismondo for man. Aga dini. For man ang pronunciation. For man pronunciation. Og ang man bisaya bin. For man. Sige, no? Mawalagi. Mamay ginamang utana ta. Kay foreign man ang imong apelido mga kasama. Di man pareha na itong apelidong kung apelido Bakalso. Klaro kay pag-pronounce. Baka ha, Vidal. Ha? Sana all, no? Si Mike Christopher Lasba La Bastilla. I'm again listening to you over now here in Baclayon, 6A01, Bohol. Sir Alvin, daghan kayong salamat, sir, no? Kumusta ang love life ni mo, sir? Daghan mong kinakit ang post ni mo sa unang, bahing gabon sa gugma. Kita, no, musugot ta sa dili, mga kasama. Musugot ta sa dili, sa bisang sanatong paglikay. Usahay nga tong kasing-kasing, badlungon kayo, kay mo pitik kayo. Oh, I wanna greet the Cabanero family sa Lutaw-Lutaw, Tisa, Cebu City. Especially Ate Ronalyn, her daughter, Trexie, and Miss Ivy. Cum laude, Bachelor of Physical Education, CNU, year 2026. Gika na mga kasama, no? Ni Sir... asa na to, Sir? Mark Christopher La Bastilla, mga kasama. Okay. Kinsa pa na dira? Si Henry Cornico. Matupan niya, climate. Shout out ko diha. In love gihapon ko. Aka na, no? Samtang buhi pa ta. Samtang mupitik pa tong kasing-kasing, no? Ako bitang prinsipyo, don't let anything diminish you. Ayaw gid na. Nga, bisang unsang buta. Ayaw gud itugdi. Nga dunay mo buta nga makapa, kaniyo ba? Makapak. Kupos diminish, no? Makapagamay. Ayaw. Muying Estrada. Kumusta na akong best friend, oy? Di namang magpakita niya akong multimillionaire nga si Muying Muriel Estrada. Multimillionaire na niya akong higala, no? Ako, dato na saan ko? Dato na ako, pero kwarta na laikuwang. Ali aradai sa oras, mga kasama, no? So, no? So, mana to? Kining atong topic, unsaon nga magpabilin tayong disiplinado. Importante yun na sa kinabuhi, mga kasama. Nga kitang disiplinado kita sa tanang natan sa itong kinabuhi, sa gugma, sa trabaho, sa tanan. Dili man mahimong perfecto, but that should be your guide nga ikaw, disiplinado, sa huna-huna, sa pulong, ug sa buhat. Na pupo sa sabatong oras, sangan sa tong station manager, Attorney Rafael Fernandez Banyok. sa atong news director kasama ang Ida de la Cruz Campos ug sa tibok nga puwersa sa DYHP RMN Cebu sa Picas Lawak sa technical department mga kasama ang maabot na nga Binglanilya ba tayo kasama o dihara sa Binglanilya no o maabot niya konsehal sa tibok Binglanilya yun no so ang ango naman lang nato Binglanilya Binglanilya town mga kasama umaabot niya konsehal kining bagito buutan guapo o lantip ang pangunahuna o buutan daling duolon mga kasama akong higala Jerome Yap no mga nagtikadahunog na magin ang panawagan na eh, no? Maing hapon kanong tanan diha sa kining Mingla Nilya. Ako na sabi ka sa mga Alvin Alkino. Tuya na lang salamat. Maing gabi kanatong tanan magpakabuhi ta sa patang buhi pata. Dagang salamat.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
1: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
1: O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: O pirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
18: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
19: United Home.
20: Unilab.
21: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
23: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
27: Maayo na lang na ay Kidilets.
28: Chewable paracetamol and candy flavors.
29: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
30: United Home.
20: Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Bilang kilos karne?
32: 500.
31: Hala.
32: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
31: Out of kontrol man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit nako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
33: Sarap magkasama.
34: DYHP RMN Cebu, the official number one.
35: Platyo mo nationwide.
36: This newscast is brought to you by iBerry.
37: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
38: ACS. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
40: Ang kinis na niya.
41: In fairness, nag-glow up.
40: My budget.
41: So

0: with proper diet and exercise.
1: Halingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang husay!
6: So easy to use.
7: Everest washing machine.
6: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakablog sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
20: Ah, Ilong Ranger?
21: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
20: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
21: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
20: Sipon dayon?
21: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: DYHP RMN Cebu. The official number one.
26: Radyo mo nationwide.
27: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
29: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
30: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
32: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflag.

0: Ang gituan ng Hosto, dili mo kami pagdaog sa mga pagsulay. Ang pagsulay, mao nga bisan nga ni si Abraham, gisulayan siya. Kaya niingon ang Ginoo, Abraham, wa kay anak sukad sa dugay ng panahon si mong kaminyo ni mong asawa ni mga anak, pero kanon ang anak ka. O kanang bata, dadang atos kamingawan, o ihalad ka na ko. Imong luglugo niyang liog, aron mo aga sa dugo, mamatay, o ihalad ni mo ka na ko. O si Abraham, napuno sa mga luha niyang naong tungod kay gimahal niya ang usa ka bata nga hilabihan ka gwapo, kabuutan, kamasinugtanon, niya siya gimupatay. Pero Ginoo, ikaw may nagsugo, ikaw may naghatag, ikaw may nagkuha, ako ning tumanon. Niya di ang gihana niya pang paitong hait, kaya niya gibain nga hunting nai para sliog, gipugnan sa sagahe kay kamot. Pagtanaw niya anghel, ayaw na nagbuhata. Nari karanirong nasangit mo na ihalan, dilingi mong bata, kay kikaw gisulayan lamang si Ginoo. Muna ka ng pagsulay, sama si Ginoo, misuway. Aron may bao, si Abraham kung siya masinugtanon ba sa Diyos o kaha iyang supakon tungod kay nagubang iyang kasing-kasing kung patyo ng bataa. So, ang Ginoo mo naghimos pagsuway niya, dilito yawa, mo nang isuwayan ang iyang fidelity, iyang faith kung pagtuo, iyang surrender to Him who is superior to Him, ano, the greatest being that is God. Yan natuma niya, okay. Akong buhaton na Ginoo, tungod kay ako, nakautang ni Mugdako. Ika'y naghatag, ika'y siya magkuha. So, dawaton ko ning pagsulay. So, dili ito panuway. Dili mo niyawa ang Diyos. Pero kanyan to, dili mo kami ipagdaog sa mga panuway. Yawa, ragyod. Pero nga to, dahing yato ba nga mga suliran sa kinabuhi, dili lang yawa. Naasad sa atong kugalingong palibot. Nabatay kaaway, nabatay kalusod sa panginabuhi, naabay mga nagdumot ka na to, siya ito na, siya na ito pagtagad ni, so, kana sila, mga pagsulay. Pero panuway gani, yawa rin itong kontra. So, dili mo kami ipagdaog sa yawa, mo nang panuway. Pero may kontra, dili mo kami ipagdaog sa panulay, bot sa bot bisan unsa, nga kalisdanan, nga muhulga ka na to, nga mo hatag og mga paglibog ka na to, kagulana na to, mga pagsulay na siya, dili na panuway. Kaya yawa, mo nang panuway. Kusigan kaya ng magkagahong kaya ng panuway ang dako ng yawa. Yawa mo na. Pero pagsulay, bisa naman siyang kalisdanan. Ngayaguma na to, pagsulay na, dili na yawa. O gani ka ng mga pagsulay, makahatag sa kaligo na to, sa pagkamaunungon sa Diyos, pinagay pagsalig o pagampo kaniya, salita, bisag daghang mga pagsulay. Pero kini panuway, yawa, ragyod. So muna ang ilisan ang puong panuway o pagsulay. Panulay, dili mo kami pagdaog sa panulay. Kanyan to, dili mo kami pagdaog sa panulay. Yawa rin itong kontra. Pero di ay dili, yawa ra ang makalisdanan sa ngayaguma na to, itagbuan na to, kung saan na to, pagsulbad, pinagi sa tinarong o matinuhuon sa Diyos nga pagi. Muna, dungaling ang distinction o panulay o pagsulay o sa panulay. Okay, salamat.
1: Dagan salamat, brother, sa iyong explanation may tungod niya na kay nakasugat sa ko kani si Sister Esther Silva usab diha sa Tapol maos ni yang gi-question nganong gilisan og ang panulay gilisan og pagsuway. So Sister Esther Silva na nandungog nimo. Nya brother so last na lang tining question kay gamay lang nabilin nga oras nga gihatag sa DYHP karon. Kani bang gisgutan din na sa Matthew 10 kapitulo 14. Ningon din ni pagsulti og bisan kinsa nga dili magadawat kaninyo og dili magapatalinghog sa inyong mga pulong sa pagula ninyo gikan didto niadtong balaya kun lungsura iyab-yab ninyo ang abog sa inyong mga tiil. So unsa man aning kani gisulti man ni sa kanang magsasangyaw sa mga missionary brothers of unsa man gyud ibot pasabot nga katong oy klaro nga lungsod nga di minaw biyaan palihog kuno brother so.
0: Ang pagpada sa Ginoo sa mga nagsangyaw, nagwali, kyo ba na niya? Dili lamang sa gahom, kung lili sa presensya sa Ginoo. Nga kung dawato ning mga tawhana iyang gisugo sa pagwali o pagsangyaw, siya'y gidawat. Pero kung ilang isalikway ning iyang gipada nga magsasangyaw, ang ilang isalikway, mao ang Diyos. Kung ang mga magpagwalis o saka magsasangyaw, nga gimantala ang kaluwasan, gimantala ang pagbagos kinabuhi, dili nila dawaton. Ang wa nila pagdawat ni ana, wala sad mo dawat sa Diyos nga nagsugo sa iyang mga tinunan. Ngunit siya mining, nga kung palitan, ang usaka magsasangyaw, mingunta nga, mga grado nito nga, pag patuga-tuga manig sangyaw sa mga balita, di kong dawat ni mo, ang Ginoo mo iwa niya dawata. Kaya bisang unsa ka ubos o saka magsasangyaw, kanang iyang ipadaha, dili na siya ang Ginoo nga nagpadaha kaniya. Musa mga pulong nga gihatag niya ang tawhana, gikan sana sa pulong o sa kaalam sa Diyos. Kung dili nila dawaton, wa sila mo dawat sa Diyos. Mauna ang meaning anang San Mateo 10:14. Bisan kinsa nga dili mo dawat kaninyo, wa magadawat kanako. Bisan kinsa nga dili mo tuo sa iyong gisulti, wala sila mo tuo kanako. Kaya nga kung gisulti, mo'y akong gihatag kanimo isip, speaker of God, tigpamaba sa Diyos ang mga gipadadaan sa Ginoong. Hiyas o gasa sa pagsangyaw, pagtudlog, pagpaambit, nga gikan sa balaang kasulatan, alang sa kaluwasan. So, mauna, dungaling ang meaning, ana, nga ang nagadawat kaninyo, nagdawat kanako, ang dili mo tuo sa inyong mga pulong, wala saan mo tuo kanako.
1: Daga, salamat, Brother Sok, na namalit tayo 3 minutos na bilin nga gihatag sa debates. We, Brother Sok, imon lang pasalamat sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao.
0: Oh, pasalamat kay ta sa Dios nga magagahom sa atong nabantog malanti pug sa labutan Attorney Rufil Fernandez Banyok nga kanunay nagapaambit siya ang mga commentary on his programs niya. Pasalamat ta sa Dios og pasalamat ta sa iyang instrumento ang DYHP RMN Tatak Cebu. Unya to sa mga pasalamat sa atong mga igsoon nga nibulig sa atong mga pagampog sa atong buluhaton sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Atong gi hatagag pasinungog pasalamat Brad Andam, Adam Ampere, Presidente sa Catholic Faith Defenders, Crispin Tangpos, Emily Albano, Julius Lawas, Sulpino Algere, Jeffrey Kilusa, ug ang atong nabantog nga pangulo sa tanang kapunungan sa mga laiko laymen sa tibuok lalawigan sa Subo. Ang iyang ngalan mo, Sister Fee Barino. Iyang kapikas, Brad Lito Barino. Salamat kay Sister Fee sa imong pagpangulo sa mga Catholic lay organizations, lakim na Catholic Faith Defenders. Saludo minimo sa imong mayang pagdumala kanamo ng mga laiko. Ang Diyos magabalos ra kanimo. Unya, sa kapasalamat na to, pasalamat sa mga talisayan. Pasalamat sa taga-talisay City Cebu, alang ni Mayor Samsam Gulyas, Mayor. Ang ospital sa Talisay nga ginumaan niya, way bayad ang doktor, way bayad ang tambag. Tinuod pa, kung matutag mga dagkong mga ospital, labi nag-private, perting mahala ang bayad sa tambal, perting mahala sa ang serbisyo sa mga doktor. Pero sa District Hospital sa Talisay, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. O sa Talisay City College, way bayad, way fee. Ang nagtuon karon sa eskulahan sa Talisay City College, 8,000. Kung yan tumiaging duha kadlaw, 1,600 students graduates, 14 dekada. Naghuot ang mga dako kayong building dito magtigom ang mga graduates, uban silang ginikanan. 1,600 ang graduates. Kung yan, naibaw ta, nga way bayad ang tuition fee. Ang mga ginikanan sa graduado sa graduation sa mga anak, naghilak. Dilihilak sa kaguol, kalipay, kaya ilang gasto, pliti regitaon, ugbaon sa mga estudyante. Niyang aksyon agad ni Mayor Samsam, kaso doon ay mga pasyente nga mo ato sa hospital, resitahan. Kutubras papel sa resita, way tambal, ang aksyon agad. Mo'y mapalit sa mga gresita sa doktor. Aron ka ng tambal mada sa mga ginikanan para silang anak, o sila ba nga masakiton. Magdana sa tambal. Tungod sa aksyon agad, siya nag-andam og salapi bayad sa mga girisita na sa doktor nga tambal sa mga pasyente. O rehabilitation sa mga na-biktima sa pagkyo. Naninguha siya na itong mga sunugan, tulo ka, nagdungan-dungan nga barangay sa Resitios at Bulacaw talisay, sunog o giyamuma, giyapon ni Mayor Samsam, mga biktima. O kuyog niya, ngayang mahal kapikas, o si Congressman, Congresswoman Ria Gulyas, o sa mga councilors, nga kanunay ni Bulig, ang Vice Mayor Richard, Sir Richard Francis Asnar, niya mga councilor Edward Gulyas III, Attorney MacArthur Paz, si Alito Bacaltos, Esther Daan, si Ferdinand Rabaya, si yes, J.J. Cabigas, Ophelia Ilanan, Dan Andrew Villaver, Lexter
1: Daan,
0: og si Jan Fu, Jan Restauro, og si, yes.
1: ABC, si Kapitan Inday.
0: Oh, si Inday Kunsyal sa one of the councilors, barangay captain. Og si Kwandong, Danny Caballero.
1: Danny Caballero.
0: Yes, kining tanan, nagapasalamat, Vice Mayor Attorney Asay Dong Richard Asnar, maalagaron kayo ang mga councilors kuyog ni Samsam Gulyas. Salamat. Ang Diyos magapanalangin nato, tagbo tapuhunin atong talumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko, pahayagan sa kamaturan, DYHP RMN Tataksibo. Balik ta sa studio.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajaboy Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rajaboy Nationwide!
6: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
7: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na!
8: Pag may acid, Supracid!
7: United Home Supracid! Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home!
10: Unilab yan!
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
15: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargato!
17: MaxFit Kargato!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
20: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
23: Maayo na lang na ay Kidilets.
24: Chewable paracetamol and candy flavors.
25: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
26: United Home.
18: Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bilang kilos kani?
28: 500.
27: Hulo.
28: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
30: Sarap magkasama!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
0: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang anda.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: At first I was afraid if

0: 이상.
1: 아래.
0: 파이.
1: 응, 구육 다 좀.
0: 아쉽다.
1: 아이, 아사파 디 sa simbahan. Ay, pastilan. Kwan, doon na mag-udoy audition para sa music ministry. Doon ko yung tadong. Na?
0: Siya! Ti, kinayong talent. Ako ng reserva para sa abroad. Kaya doon ako yung plano nga mularga sa gawas. Aron na ito kumakanta dito. Ako na yung pangwartahan ng akong tingog ti.
1: Ihatag nila na sa ginuoy mo talent dong, Aris. Gikan man na niya. Musa, iuli sa langad to niya dong.
0: Ate, gihatag na sa ginuoy ako. Aron pangwartahan ako.
1: Mauman gani, pero kinahalan nga, mugahin kitag oras aron mo serve sa Ginoo.
0: Na, ikaw lang mo danagod. Di mong kuparehas ni mo nga madrihon. Ariyon ako, tiya. Magkita may kakong barkada.
2: Takira.
3: Bayaris.
0: Uy, Baynil! Ikaw mo nini.
3: Mayo, mayo ko'y nagkita ta.
0: Hmm.
3: Doon ako'y tuyo ni mo.
0: Ah, ako sana.
3: Kuyugas Taiwan?
0: Taiwan? Nah, magkunsa mo ta dito. Suroy? Watay kwarta ba yun?
3: Mukhang ta dito. Doon ako'y offer.
0: Tinod ka ba?
3: Kano sa bagod ko nagbinuang ni mo? Ayaw nigbalibari akong offer ni mo. Dako nigsuldo.
0: Mo ba? Oh, sige. Kuyo ko na.
4: Tonight, tonight, we made history. How do you?
5: Hilom ko nun di habi. Pastilan pagkaalingugog ba naging mong kanta? Uy,
0: ma, masabi?
5: Isabaan, uroy ko.
0: Ma, nag-practice ko ma. Wabil ko audition sa banda.
5: Hmm, tingali kung saan ang banda-banda ni mo ha. Kanarama ko nung masakop ka sa banda, maadik yun.
0: Na, istorya lang na nila ma. Uy. Depende lang sa tao ba?
5: Unya, makakwarta ka ta ng imong banda-banda.
0: Ma, masabi? Wabag ka rin ko madawat. Huwag lang gud. Mabulahan lang lang kita. O, ma, ma-proud niya ka aning imong anak.
5: Hmm? Hala, sige-sige, ayuhan din practice. Sige-sige.
1: Ma, wala ka una ko, ha?
5: O, asa naman sab ka?
1: Ay, kuan, ipatawag ko ni father ba? Ipatrain ang mga youth para sa choir?
5: O niya, magkakwarta ka ng imong lakaw.
1: Para sa Ginoo ni ma?
5: Mauna di, ha? Sige lang kang para sa Ginoo. Di na mahimong kalakiha, oy. Ang importante ron nga may kwarta ka. Kay kadalihog ti mo na kinahalag ang kwarta. Mahumang ganing, huwag mo magkatiwas ang eskwela. Kaya wala gud mo'y amahan.
1: Mauna ba lang yun na importante para ni mo, ma? Ang kwarta?
5: O sa mandi ay! Kung naara lang naong ni mo di simbahan, di yung ka mo uminto. Anahanag yung kakutob, singer sa choir.
6: Ayaw na pagkilak, Jen. Habit na magsugod ang practice.
1: Oan mong ko niya. Nayubos lang kay kong mama, uy. Ang agani yung tasya malipay kay nag-serve ko sa simbahan.
6: Ay, wala lang na siya kasapot.
1: Masa kayang gusto, no? Magkuyo-kuyo kong barkada.
6: Sagdi lang. Makarealize ra unya na sa mama ni mo na gusto niyong imong gibuhat. Ang paghatag sa imong life ngadto ni Lord. Dali na. Manuna tas kumbento.
0: Ma! Ma! Ma! Good news, ma! Ma!
5: Oh, ma! Naon sa magkaris? Kulawan na tadi mo.
0: Ma, ma, sari. Kulat-kulat sari siya na. Good news! Nadawat ko sa audisyon!
5: Uy! Wow! Tanawa, tanawa, tanawa ko sa naigingon ko ni mo. Naibahog yung kumadawat yung ka. Kay, may laki ko ka dong.
0: O, ang nakanindot, ma. Kay, dalod ko sa grupo. Nga mo largas gawas. Ha, di pahikay na nga akong passport, ma.
5: Tinuod ka?
0: Uy, dakonik sweldo, ma. Dollar!
5: Uy, hala, kanindot ko, ana. Sige, sige, tabangan takaghikay sa mga papeles dong. Ay, dollar, no? Dollar!

0: banda yung mugi ukay din ha.
1: Oh,
0: Gina.
1: Kanang nangita ko sa akong transcript, ma. Ay, today, ma. Doon ako'y good news ni mo. Doon ay may sponsor na ako nga dato kay benefactor sa simbahan. O, please, bilang akong vocational.
2: Vocational?
1: Oh, ma. May na, kay dali na magkasunod ng trabaho.
2: Gamay rag sildong graduates vocational, Gina, oy. Di gihapon ka momento, ana.
1: Ma, misali ko sa Ginoo. Kaya doon na siya isaad nga diligo niya pasagda ng nag-alagad niya.
2: Ambot ni mo, oy.
3: Wala akong makasabot sa akong kinabuhi. Ikapoy na ko. Gusto na ko makaligaw sa akong bisyo. Sa drugs. Ma, tabangi ko, ma. Tabangi ko.

0: Sandy!
1: Gina! Uy! Kumusta naman ka, Day? Wala na ng bukuroy ay.
2: Ah, damo. Nagitingali ni Cindy.
1: Sign of progress na, Day. Asin sila man kuno kay ka. Buutan pagid ko ng imong nabana. Sikin sa man, nakaila ko?
2: Engineer akong bana, Day. Taga Negros at Taliwan.
1: Pastila, no? Di yun, may bawaan ang panahon.
2: Aw, oh, gitabangan lagi ko sa Ginoo, Cindy.
1: Oh, uno, grabe gid kay kag-devotion sa Ginoo. Hangtod karon, nag-serve gihapon ka sa simbahan?
2: Wa man ikaw manin na natong servisyo, Day. Ang servant sa Ginoo, diligid mo retire siya ang service.
1: Wow! Bilib kay kunay mo. Tuod, ang imong mama o gigsuon, kumusta na sila?
2: Ah, koan, patay na si mama. O, si Aris, wa na gid may makita.
1: Mauba?

0: Ate Gina.
1: Aris?
0: Ate.
1: Aris? Ano? Nga lang ina na may mo itsura doon.
0: Pakyas ko sa kong damgot eh. Pagkamata ni Mama, wala yung direksyon ng akong kinabuhi. Magpatuyan ko sa bisyo. Karon, mura na kong kirok nga way tagiya.
1: Aris!
0: Gusto ang imong desisyon tinga mo alagad sa Ginoo. Pagkadakon akong sayo, gawa ko musulod sa imong tambag, sa imong lakang. Dili unta ko mayon iniron.
1: Dili pa uway ang tanan, Aris. Dali, magkuyog ta. Ato na kapuyan sa bay, ha? Huwag din ang tabagbuwag, ha? Huwag tabangan ta ka makasugod ng bagong kinabuhi, dong. Promise.
0: Huwag tabangin ko nga maparehas ni Mote. Magkaalagad ko sa Ginoo.

0: Baing gabi, mga kaigsuunan, sa kahanginan, ano sab kita ni atong programa Pagigmata. Dalit kaninyo sa Voices of Love Cebu, nga gipanguluhan ni Tatay Dudong Limchua, diin, di parang dugay inyong nadungog ang iyang tingog. O sa DYHP, sa isunod sa dahil sa inyong mga radyo, Tatak RMN. Na gidumala ni Brother Attorney Rufel Banyok. Ubanik na kita nini nga itong sa kauras nga programa. Okay, unya, palihog, mangangyo ko ninyo nga text po mo, tawag po mo, para taon malingaw sa bidire. Kaya doon ako, ato nga pong kauban na sad si Brother Adam Ampere. Brad?
1: May gabi ka namin, Brother Dennis, huwag sa tanan na itong mga kaigsunan.
0: Okay, so, painumdum ko sa ato ang numero ha, nga atong tawagan o tiksan. Ilabi na katong taga San Fernando. Nagpaabot ko sa imong tawag, Brad. Kay magseminar magkata diya sa inyong parokya. No, sa parokya ni nga ang ilang kura paroko si Father Manalo. No, Father Manalo niya. Nakalimot ko sa nga sa lugar. Basta kay San Fernando. Brad, painumdumi ko, bro. O, tiksi taon ko, Brad. Ang numero, ha? Ang numero, ngayon mong tiksan o ngayon tawagan ninyo sa atong Globe, og TM 0917-182-0515 0917-182-0515 og sa Smart og TNT ang numero 0963-034-6098 0963-034-6098 3. Okay. Ah. Oh. Now, atong mga ang atong mga irrigars na to, ang atong mga suod ng mga kaila o mga atong og nagtabang-tabang sa atong programa o magpaampo sa sila. Sila si Sister Bining sa 6-2 and Bining Meat Shop diya sa Carbon, no? Naasay chorizo diya, lami ang chorizo, na naitindahan sa chorizo at bang si Jollibee Manaw, Banawa o sa highway kanduman. Si Sister Iman, Sister Ima, Sister Ima o si Max Tayad. Ya, diha sa mga charismatic sa Danaw, kumusta mo diya? Regards diya, inaot punta nga naamo sa maayong panglawas si Brother Imon nga ang moy coordinator niya si Brad Edwin og si Sister Ria, no? Okay, unya, praise the Lord kayo, dagagang salamat ni Brother nga nitabang ni Brother June Cesar kay katong Bernes og Sabado, Brad, nagseminar mi sa charismatic diya sa Silong sa Santo Rosario. Dunay Life and the Spirit seminar niya. Usa ko sa speaker, makauban ako si Brother Bingbing Villarta og si Sister Grace niya ang facilitate si Brother June Cesar, no? Abi nangutana gani ko ni Brother June Cesar, igunsa niya si Julius.
1: Julius Cesar.
0: Oh. Unya, okay nya. Successful kayo, spirit-filled kayo ang LSS. Na usa sa naka-successful brad kay dunay ni at naka-attend ba dito. Wa sa iyang plano mo attend sa seminar ba? Cancer si ba? Third stage cervical cancer.
1: Yeah.
0: Yeah, third stage. No, mo ato sila sa Silong, naog sila dito kay magpahiling. Unya wa man sarado man. Nya nakita sila nagseminar, nanulod sila. Nya uban na yung bana brad mild stroke. Nya gagbay pang ilang mga anak. Ako ba na tando ka kung kasing-kasing sa kaluoy kay unsao na lang tao na nila. No? So amogi probira nya tak kung kaya ni na improvement na lipay nga kung kuno kalang naka-feel sila kagaan sa lawas niya kato si si ang lalaki na si kinsa to si Brad Ray maliuk-liuk na niya ang kamot pagkasikan din pagbalik niya ko praise the Lord kayo niya ang usapod ang another dito nga ni attend Brad nga dekadik kapila na girehab Murag kaupat na ni Griya, unya magdadapa sa pusil, protegyo maldito ha, kaya protegyo kadika-dika. Pero sa paghatag na tugtok dito, si second topic pa to, pag-reflection pertinang dangoy-nguya. No? So, natandog yung, itandog yung sa Ginoo. Nga, nangay isang pasailog yun, nga, si, nistimuli pag ito sa experience. No? Ang iyang maguwang, mamay nagdaan niya, ang iyang maguwang, ang iyang maguwang ni Puli o share, o ma, no nang nakibaw ko sa iyang kinabuhi, nakibaw mo sa iyang kinabuhi, ang maguwang naman ni istorya. Unya, nagkagilak sa na maguwang, kay, as kay, kuan, gitandog yun sa Ginoo ba?
1: Amen.
0: O, so, para na ako, mato'y, dakong isda nga kuha. No. Oh? Okay. Nya bad. Apit ako malimot. Basahon nata tag Ebanghelyo.
1: Sige, Brother Dennis, no? Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, himayaon ikaw o Ginoo.
0: Himayaon ikaw o Ginoo.
1: Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila og walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busaging na niya ang iyang mga tinun-an daghang anihon, ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tagiya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan, o gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu, o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Maukini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una, si Simon nga ginganlan o Pedro. O ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, o ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni si Bideo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, o si Tadeo, si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles, uban ni ining mga pahimangno, ayaw ko mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang adtoan ninyo hinuon ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw ka mo o gisangyaw nga nagsugod na ang paghari ang Diyos. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon o hinginli ang mga yawa. Nakadawat ka mo nga walay bayad, busa panghatag ka mo sa walay pagpangayog bayad. Mga isoon, maukini ang mayong balita alang sa atong kaluwasan.
0: Naigun ikaw, Kristo. Sige, Brad. Ikaw kuno unang pambit, Brad.
1: Salamat kay Brother Dennis, no? Nya, may gabi sa tanan. Mga isoon, kini atong ibahilyo, no? Nga atong nadungog karon nga diin, gipadagyod Brother Dennis ang iyahang mga apostoles atong nadungog kinsa ni nag-unag yun pirmi ang si San Pedro, ang atong unang Santo Papa sa simbahang Katoliko, ang simbahang gitukod sa atong Ginoong Kristo, o sama, no? Sama sa mga apostoles, Brother Dennis, na atong mga Katoliko, matag-usa ka na to. At doon naging pangatong danan, being a member of the Catholic Church. Kay dili man mahimo, Brother Dennis, nga membro lang tao niya, passive lang tayo, walang tao, walang tayo gihimo. Bitang. Sama sa napulo, sa 12 ka mga apostoles nga gikuan sa atong Ginoong Kristo, gipili sa atong Ginoong Kristo. Natay katungdangan ni Brother Dennis, natay tay matag-usa ka na to ng mga binunyagan, natay katungdanan, ingon nga usalaman kalawas lain-lain o mga parte ni ini. Diya sa Roma, Kapitulo 12:4-5, nga diin usalaman kalawas, pero daghan og parte, pero usara ta, no? In fact, bisag ganig mga matay na tabad din is, apil gihapon tanin ng itawag og lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo, sumala pa, no? Sa maong sulat ni San Pablo. Niya, mana nga, kining maong being a member of this church, we also have our duties and responsibilities towards the church. Nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, nga matag-usa kaninyo, makuan yun, Brother Dennis, maghaom yun, no? Ang tanan nato ng mga party, being a part of the church, maghaom yun, diha sa lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo. Sa ito pa, Brother Dennis, naditay katungdanan. Ikaw, Brother Dennis, ako, ganiha, si atong gisundan, Brother So, sila si Brother Aling, matag-usa nato nga naglihok diha. Naagi na appeal kita ni Ana og matod pa ni San Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58, lahutay kamo kay aduna gyoy kapaingnan ang inyong paglihok, ang inyong pagbulig, ang inyong pag appeal, no? Diha sa lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo diin matod pa niya nindot ni di pagka istorya Brother Dennis, no? Diha sa buhat sa mga diri sa kuan sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 sa Brother Dennis. Murag makakuan ta ni, murag madasig ta ni Brother Dennis. Kay bisag way sweldo ni, kita pa gani mo kuan, kuot sa tong bulsag natin lakaw Brother Dennis. Pero, gingon ni San Pablo diri. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog ka mo, ngaligon, ug dili matarog. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kinasayod ka mo ngang inyong pag-alagad, dili gayon makawang. Mura ni Brother Dennis, mo ni magkapa, kuha na ito ba? Magkapadasig na ito, Brother Dennis, no? Nga, bisari wa tayo swildo aning atong apostolado, pero sa kaulayan sa itong kinabuhi, muna nga, dili makawang kining atong gibuhat diha sa atong apostolado.
0: Pero ang giingon sa Ginoo sa itong Ebanghelyo, di ba, kung di tama, kumwanto ka, di ka mangayo.
1: Hindi ka mangayo tungod kay ang Ginoo ra mo provide. God is
0: the greatest provider. Oh, pero wa sad mangingon ang Ginoo kung tagaan ka, oh. Ayog dawata.
1: Kay insulto mo na sa muhatag nimo nga gihatagan ka nya dili nimo duwaton, mura insult may insulto man siya.
0: Oh.
1: Sa mga bitang giingon ni Brother Sok nga kita ang mga sa FD bisag asa ta manglakaw. Dili ta mangayo, dili ta mo kining kuan ba? Kining
0: way presyo.
1: Way presyo. Di kay angat apostolado ni nya voluntarism. Pero og nay muhatag aron para sa mobilization ingon si Bersok dawata kay dili aron dili mainsulto.
0: Oh.
1: Sa ato pa.
0: Naaman sina sa summer sa Galatians, Brad?
1: Oh.
0: Nga ang nagalagad angay sad sa iyang kagalingong.
1: Tino na Brother Dennis, no?
0: Oh.
1: Sa mapari, ang nagalagad sa altar, mabuhi sa...
0: Di, o amang gimension. Sa ito pa, tanan, kita mga evangelizers, pero sa atong bahin, painungdan yun, labi na full-timer na, full-timer ka, ako sa kong bahin, Brad, naminyo ko 2,000. Sa wapay 2,000, ulitaw pa ko, na ako'y problema, labi na financial, okay ra to. Okay, ulitaw raman. Wa man tay gigastuhan. Wa ko'y mangon gigastuhan. Kaya ako may kamanguran. Wa man pumangkon. Di ako, ragit, so okay ra. Pero pag-abot, paglapas na 2,000, nga naminyo, nako, nadi naman daoy. So,
1: kinanglan nagkukuhan yun.
0: Kinanglan yun.
1: Minyo naman.
0: Pero, ang netabusad, nagnegosyo may, sa kumisis. Pero, wa man successful. Kay ninegosyo, at sa akong bahin po, naminusan po na ko ang compostulate, kay focus man ko sa negosyo. Nitabang man ko sa akong asawa sa negosyo. So, na wag ito magdugay, kay mabot, ang Ginoo mo kay, oy Dennis, nawa na yung priority na. Siguro, matawag siya katawingon sa Ginoo. So, maingon ako ba nga, minus ang blessing atong iba, kayo na. Unya, nawa to ni gipaspasan ako akong apostolate. Pero naano man kay pamilya sa di mahimo nga ang akong saligan kay di man sa ko ganahan bro nga magsalig ko sa apostolate o sa kilay ihatag kay amadlok man ko nga man ni kamot ko evangelize nga ang motivation niya nako sa paghatag og seminar ba. Dili na for the glory of God, kundi dili for the glory of the packet. Di mo ko ganahan, ana. No? Manang, nangitagi ko kay, di ko gusto nga, at di ko ganahan nga karabang, nag-seminar ko dito, pero at taba ko ba yung mind, mag-unoon ako nga, maintag, dako ang hiyatag. Kay, magpalit para ba rin ako gatas. Di man ko, ana. So, lisod gyud kinabuhi. Lisod gyud. No? Niya, suway ko panrabaho, apply ko call center, bro. No, gusto ko maghimuta, wangkuan ko, magkulboy. Oh, kaya tawag sa, sabi tawag mo sa trabaho call center, di, kulboy.
1: Mauna.
0: Di man ko, di man ko, wa man ko madawat, bro.
1: Oh.
0: Bisan pag may appeal na kong mga trainings, wa ko madawat. So,
1: ingon ko yung ino, nakay linya, Brother Dennis, so, agil ka sa apostolado.
0: Oo niya, so, gingnan ako akong asawa, day, sway ko nung mga private call center, kung, kinsa madawat na to, mo na lang yung trabaho, kaya di man pwede kita yung duhan pong trabaho. So, nang-apply ko, bro, nang-apply na po ako, misis, sa may nadawat. So, saan na yung padayon? No?
1: So, ari ka sa apostolado?
0: O, ari na ako sa apostolado, focus ako niya, patkabukan na, bro.
1: Diligid, no?
0: Diligid, daruway ang kinabuhi. No? Nga tungkol sa kalisod, pero sa akong bahay, usay lagi mo, mupahungaw ko sa Ginoo sa kong ibati. Lord, kana mo na, mupahungaw ko sa nga, upat naman ako bukang akong anak, di makayag ang akong saligan. Wato nga, apil-apil ko mga negosyo nga, wag kayo ikaw niya, dili di opisina. No? Nag-apil ko ni Turking, di man kumo, wamay ayo.
1: So, daghang mga kuan.
0: Daghang kay mga chance, kuan ba?
1: Marakit.
0: Mga rakit nga pangapilan. Doon na ito, sa networking, nga pilan ako. Nangundang may, kay ako mga kauban, kay dili na, ang pamaagi nila, dili mga Kristiyanos. Niya, hangtod na dugay, bro, nga, nakuswa, nangrabaho na lang, bro. No, kay nagkadagko naman ako mga anak, nagkadagko na ang overhead. Niya, niresign ko. Kaya nga naman, naglikay ko tungkol sa immorality. Ingon din sila, nyo, nga naman lang ikon man ka pa? Nga naman di ay lalaki, pugong yung ka. Ingon na ako mga anak, ingon na ako nga, makalikay ka siguro ko dahil kausa, kadua, katulo. Pero di na ko kapasalig sa akong kagalingon, asa ko kutob makalikay. Kay, ang sitwasyon bro, sa akong gitrabahoan, kasagaran sa mga factory workers, casual ra. So, anytime ako silang tangtangon, matangtang gid ako. Muna, ang gibuhat ano yung mga babae, mungiring-iring ako, bro. Mutintal ako sa'yo, musuhod sa opisina. Ako rin mong usa sa akong opisina. Namang kikagalingong room. Niya manuktok, abinin mo bag, unsay problema sa tuyo, dili man di ay lain man ang tuyo. Say, sugaton ka sa koridor, niya awaaw, medyo ngit-ngit. Awa na yung diundang ko, bro. Kay, di ka, di, makasaan niya ta. No? Sa Ginoog, sa akong asawa, sa akong pamilya. Mato nga, nibalik ko sa, ni, ato ko kang tatay dodong. Ni, ngapply ko nagtrabaho. Nga, diyan lang ko sisitiin. Kay, at least kung sa sisitiin, everyday ko magkasimba. Oh, gidawat ko ba doon, pero igor sa gyud ang sweldo.
1: So, sakto-sakto ra gyud.
0: Oo.
1: Ang buhi so, ang pamilya.
0: Pero ang punto, ang akong punto mga kaigsunan nga, financial, wagid kayo, o sa gani, mamaraig mang gani ko din, o over the, o on-air na lang gani sa mga suking tigpaminaw. Naay mo padala na kong GCash, bro, sa mga at kong mga suking tigpaminaw. Pero di, God, pirmi niya. Di lang man sa igor, kaya na ako'y problema na ang hinanglan ko. Naay magpadajod, no? Niya, kuan ka ng, ang ako lang kapasalamat sa Ginoo, dili siguro, dili ko financially, materially well off, o materially maayo, pagkabutang, ang spiritual o ang emotional o ang health sa mga bata.
1: Mana?
0: No.
1: Because health is wealth.
0: Oo. Nga di na kabayrag sapi. No. So, kana lang. Nga, at least, ako ginoon akong asawa. Sa'yo, mo likoy mo na sa'yo akong asawa. Pero, kung day, listen to na itong kahimtang, the fact na na-survive ta hangtod karon, wa ta biyais Ginoo.
1: Amen.
0: Wala tayong mga sakit. Natay mga sakit-sakit, pero dara. Manageable.
1: Madara.
0: Oo, oh, madara. So, klaro kayo. Asa man ta. Presa na ko, nayusa ka evangelizer, bro ba? Nga, ni-resign ka siya, wa na siya mo commit sa evangelization, kay tanrabaho na siya, kay naa na siya anak. Karon bro, ang iyang mga anak bro, nagsuod gawas ko hospital. So nakapamalandong siya nga mubalik siya sa evangelization. Pagbalik na sa evangelization, wa na mo hospital yung mga anak.
1: So naging na mga
0: kadiyot.
1: Agian mo ba din sa kinabuhi along the way, no?
0: O lagi.
1: Na yung mga kadiyot, trials.
0: Hello? Manang kanang pero sa laing ba yan, ingon masad ko, naman sa ingon nga, nga naman di ay, magka-evangelize man ka sa imong, sa kwan lang, kinanglan dito ay ka nga, di kung ingon din ko nga, nagpare na lang ta ka.
1: Lain ang linya, gatak sa ginoon mo,
0: ba? Oo. Oh, ingon bita, itubag sila ko, nagpare na bita ko, si Krikinbik manong si Pulinder, may ingon ako, dili na ko bukas ang pagpare. Unya si Brother Bo Sanchez na nag-ingon sa dako nga magminyo ko. Manang nagminyo ko. Pero sige lang, ang importante o yung pag nasuko man mga tao, nasuko man mga ang mga parinte na ko sa akong gibuhat, kaya wa ko nun ako gamita ang kurso, okay na. Basta di lang ang Ginoo masuko na ko. Kung ibandan man ko nila tanan,

0: kinahanglan nata ganun na sa Ginoo Brother Dennis kay wa man ta masayod sa panahon.
1: Oh, mao na.
0: Katong katalang ba niya abot sa Mindanao, wa gito sa masayod nga pila ka kinabuhi maalaglag atong panahon na.
1: Oh.
0: Nya kini ni ang mao na nga kadiyo tragid kayo. Ang kanang gingon sa Biblia sa Hob 4:20 nga mahimo ang tao buhi pa karong buntag kay gabi wa na. Tinuod gyud no, moabot gyud ang taknas tong kamatayon nga wa gyud nato damha Brother Dennis. Kaya mo silingan diya sa kuan sa kini ang diya sa Kamputhaw. Kuan man gyud naay igor ang siya naglabay sa basura dito sa Daplin niya. Init kayo na si pati nga heat stroke tingali. Wa na kauli sa balay, igor ang naglabay kanang kuan. Na di tragic ko to bing kinabuhi. So meaning to say, sakto gyud gingon sa Ginoo diha sa Lucas kapitulo 10 versikulo 16, prepare yourselves because you do not know when the time will come. Mao na importante de kayo nga murtuad tuali ang kalibutan. If we are prepared ourselves, then why bali tungod kay kitantanan ana by 33 sa mga ni kuto ba tong Ginoo dinis kalibutan tungod kay human gyud sa tong kamatayon. Mao naman ang kinabuhi nga na katapusan.
1: Bitaw kay di ang akong may gima oh kadiyo ta di ana. Hello. Hello. Oh, may gabi eh, Brad.
2: Brother Dennis.
1: Kumusta? Kung ikaw...
2: Brother Dennis, o si Brad Adam.
1: Oh.
0: May gabi, Brad.
2: Kumusta ba yung gabi?
1: Ikaw ba? Ikaw ba?
2: Rotel.
1: Oh, lagi. Magmahe ko ni mo.
2: Ay, hindi nang gapon
1: mo. Dili na. Dili. Paminawas ako nga nung nagmahe ko ni mo. Namatikdan ako nga, namatikdan ako kung ako raw sa, di na ka manawag. Nga karon kay naman si Adam, manawag na ka. Ah, sige, sige, Vito. Joke, joke, rato, joke, joke. Sige, Brad, ang siya ito. Oh, ang siya ito kay Kalagad. Ama o ba?
2: Ako na po na, sige, rambam po sa, you know, maayon na sa akong cellphone.
1: Ah, mo o din. Ah, mo ba? Oh, oh, saan si ato, Brad?
2: Kayo nung ako ay namatay talking, nag-talking ton, talking, matingong muntot
1: siya. Oh, kuha mo na siya, Brad Adam.
2: Kaya kayo, di naman siya matingong.
1: Okay.
2: Kung saan na, Brad Adam, Brad Dennis, o Brad Adam, kung saan na ba?
0: Oh.
2: Kaya may na, kung saan may ipaan,
1: Okay, thank you, Brad. Thank you. Bye-bye, God bless. Oh, ang gabi. So, ang iyang pangutana, may tungod ni San Vicente Ferrer.
0: Unsa nakapasantos.
1: Unsa nakapasantos.
0: Oh, nakapasantos, gano'n nila, Brother Dennis. Mao gano'n ang dugo sa atong Ginoong Kristo.
1: Amen.
0: Because of the blood of our Lord Jesus Christ, ang katong dugo o tubig ni Agas diya sa iyang kuan Brother Dennis, nagdaman to Brother Dennis og grasya, nagdaman to sa kinabuhi, nagdaha sa paghugas sa tong sala. Tanan Brother Dennis, mo na nga motoy nakapasanto sa tao, dili masantos ang tao without those grace coming from the Lord. Kaya ang sanctifying grace nga nawala because of our of the original sin nga nahimo sa atong unang ginikanan, wagtang mo to Brother Dennis, apan nabalik gumikan sa sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, pinaagi gyud siyang kamatayon dito sa cross. Sa to pa objectively Brother Dennis, no, katong yang gihimo sa Ginoo dito sa cross Kalbaryo, mao gyud nakaingon nga nabalik ang sanctifying grace, nabalik ang grasya nga diin makunik pagbalik ang tao sa relasyon sa tao ngadto sa Ginoo because of the blood of our Lord Jesus Christ. Naman na sa balaang kasulatan, naa sa Filipos kapitulo 1 bersikulo City, sa unang Pedro kapitulo 1 18-19, napod sa Roma kapitulo 3 bersikulo 25 ug sa 5-9 sa Roma nga pinagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo, mao na nga nabalik kita ug napihugasan kita sa atong mga sala.

0: ang sa katao nga magsunod sa kabubuton sa Ginoo, Brother Dennis, in kuan gyud, no? Kining sa kaning pagtinuod gyud sa iyang pagkinabuhi, muna ang katong iyang dugo nga iyang gipaagas dito sa cross, kun kita makinabuhi sa iyang kabubuton, muna yung makapasantos na to. Sa to pa, unsa man santos, Brother Dennis, na nato ang sanctifying grace. Sa to pa, na nato ang kinabuhi sa Ginoo, na nato ang grasya sa Ginoo. Ug mao man ay makapangadto nato sa gingharian sa langit, na ata sa sanctifying grace. Kay di man ta makadto sa gingharian sa langit ug watay sanctifying grace. Ang grasya makasantos kay mao man ang Ginoo, ang grasya nga makasantos yang kinabuhi dinhi kanato, nya ato ning puy-an hangtod sa atong kamatayon, man ay makapasantos. Nya kadto si San Vicente Ferrer, Brother Dennis, gumikan siyang kabuutan gyud, no? Pag sunod niya sa Ginoo, sakto to, nga katong na mga nangamatay, mabanhaw, Brother Dennis, gumikan sa iyang intercession niya. Nga, katong gitadtad ng bata, gikuha niya, huwag may dili mahimo sa Ginoo. Ang Ginoo may naghimog milagro, pinagi ni San Vicente Ferrer. E naman sa San Lucas, Kapitulo 1, 37, walay dili mahimo sa Ginoo. So, ang tanan, posible gid kaayo. Pero, ipaagi ni agtao, sama sa mga santos, ni San Juan, ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, tanan nga mga santos, Brother Dennis, nagoy history nga sa ilang pagkabalaan, sa ilang pagkamakatabang alang sa katawhan nga mga buhi pa.
1: Oh. Pero ang gipasabuti mo ng mga santos, Brad, nga nailan sa simbahan, nga gideklara sa simbahan, kining klasiya sa mga santos, gitawag kung sa tawhanon pa, mao ni mga hero.
0: Hero.
1: Mga hero sa church. Pero dili ta nang pero naasay mga nasantos nga wa maili sa simbahan.
0: Nasa kanang gitawag todos los santos, Brother Dennis.
1: Wa may makasuod mo na punto na to. Mo na ko punto kay wa may makatug langit dili santos. Kay posible nang natay mga parinting nga nasantos kay nato sila langit pero wa lang sila makanonize. No. Kini nga mga santos na canonize, ya pareha gagapon ang gisaulog na itong pista ni San Antonio de Padua.
0: San Antonio de Padua?
1: Oh, beliba sa dako ito niya. Dato kayo siya, niya, nag-Franciscan pagyod. Niya, kuya itong isang mga evangelized, brad. Makaabot ka, makakuha, makahimu ka ta ng style niya. Kuya, kaya ito siya mga evangelized, kaya sa mga isda, maminaw.
0: Oh, lay-lahi mong tao, gihatag sa Ginoo, Brother Dennis. Kaya naman, butang ni San Pablo sa unang Korinto, nga matag-usa ka na ito, gihatagan sa Ginoo, og lain-lain, nga mga gasa, na gasa nga ang tao makaayos sa mga sakiton, tagaan niyang usa ka tao nga makasultig lain-lain sinultihan, tagaan niyang usa ka tao nga maka-interpret sa mga lain-lain sinultihan, tagaan niyang tao og kining maka-prophesy, no? Og uban pa, nga matud pa diha sa balaang kasulatan nga kuan, kining ang lain-lain ang matang ay hatag sa Ginoo. Maunang. Si Espiritu Santo.
1: Si San Antonio de Padua, disipulo man to ni San Francis, San Francisco de Assis niya. Si San Francisco de Assis, kanang, makaingo ko naliwat si San Antonio, kay si San Francisco de Assis, kay magwali to siya, kay sa mga hayo, punduol, mamaminaw. Mapuyo, kay maminaw. So, kang San Antonio de Padua po, mga isda na minaw. No? Muna nga, pero believe grabe gid ang gahom sa Ginoo, di na to ngayong ngiga nila, no, dili kundi atong i attribute atong ihatag sa Ginoo ang himaya dili sa mga santos. Makaingon mo sumuingon kita ka grabe gid sa Ginoo, gahom sa Ginoo, nya usa sa nabiliban sa nakong ka grabe sa gahom sa Ginoo, brad, ang nitabo kang Sandinis. Murag ako ba
0: nagida ka Brad Dennis, nagida si Sandinis, no?
1: Oh, Saint Denis, Bishop of Paris.
0: Paris.
1: Oh, nga. Suko kayo na yung emperor, paundangon siya sa pagwali. Wag siya paundang pagwali. So, unsa yung itabo, gipunggutan siya ang ulo. Pero bisang gipunggutan pa sa ulo, gibit-bit niya ang iyang ulo, nagwali gihapon.
0: Mode.
1: Oh, grabe. Nagwali gyapon siya niya, hangtod na pagkabot sa unahan na sa kuan na natumba na siya, namatay. O gitura po siya gilubong. Unya, pero ang emperor sa France na converted gani pagkamatay sa emperor iyang ngyo ini kamatay niya adto sa ilubong tupad sa haya ni St. Denis. Oh. Pero ang mensahe na ni mga igsuon nga bisan ang mensahe na ni nga kining pagsangyo sa mga balita. Seryoso gid ang Ginoo ni nga ato nang buhaton. Kay bisan na nagay sa to pa, kung gigamit ka ron sa Ginoo pagsangyo sa mga balita, ayaw ka balaka, ayaw ka kaguol, kay padayon lang kay kining mga butanga, lumalabay ra.
0: Lumalabay ra.
1: Unya, ako nang nagamit mga example. Ang tao nga magtuon og bisikleta, ingno na siya sa nagtudlo, ayaw tanaw sa tungod. Adto sa tanaw sa unahan. Kay kung magtanaw kuno ka sa tungod, di ka makaton, magsigi ka katumba. No, sige ka tumba. Sa to pa, ang ato sang kinabuhi, ayaw pagtanaw sa dinis kalibutan. Magkatumba-tumba gyud ka. Adto tanaw sa unahan nga mao ang langit. Og makakaton ka sa kinabuhi nga matarong nga gusto sa Ginoo nga imong kinabuhi.
0: Oh, mo na brother Dennis nga katong pangutana sa tong igsuon nga kalabot sa mga santos. Kitang tanan gitawag matas pagka santos brother Dennis.
1: Oh.
0: Kay ang atong Ginoo Kristo diha sa unang Pedro kapitulo 1:16. Pagsantos kamo. Pagbalaan kamo. Ingon ako santos man o balaan man. Sa to pa we are all called for this sanctity. Mao din na, Brother Dennis, nga kung naan na diha, no, sa grasya sa Ginoo, nga magpuyo ta diha sa grasya sa Ginoo, na nagitawag mo sa simbahan nga, o mamatay ta nga tungod sa Ginoo, martir ta. Pero mamatay ta nga naa sa pagtuo sa Ginoo, dili tuod ta martir, pero kanang gitawag og confessor. Pero,
1: okay, oh, kadiyo ta.
0: Sige, brad.
1: Hello?
0: Kusige.
1: Hello?
2: Hello?
1: Oh, good evening, may kumusta brad? Kinsa ni? Ha?
2: Maklaro
1: to. Oh, maklaro na. Pero murag kusog ang imong radyo kay ni kuan ni feedback.
2: Joel Bet.
1: Okay. Unsa ngalan nato brad?
2: Joel Bet.
1: Joel. Oh, katong sa Caritas. Asa ka na nawag? Aw, oh, lagi okay, oh, wala lagi. So unsa ato, Brad? Putol-putol ka oy. Oh, si oh, kana.
2: Ang kanang ingon bitang sa Ginoo ba niya. Lain-lain klase sa kalagad. Lain-lain klase sa katakbo sa pamor Ginoo ang galagaran. So, sabton ba to ba niya kining mga eksura to nga Protestante. Ayaw po yung mga katawahan sa ginawaan ito. Bisag kung sa reliyon na inoorgan bisang buhan, so, usipot man itong sabton ba niya, kining ang tanang reliyon, doon naging katawahan ng Diyos. Pari ko na kung gasulban ni Brad Adam.
1: Okay.
0: Salamat, Brother Joel. Ang dugo sa itong Ginoong Kristo, dili man kay Alang Raso sa Kapundok. O alang natong katolikura, no? Kay naman na San Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Kay gigugma sa Ginoo ang tibok ang kuan katawhan sa tibok kalibutan. Busa mamangani nga iyang gipada iyang bugtong anak aron si bisan kinsa katumutuo kaniya magkabaton og kinabuhing way katapusan. Ang ato simbahan mahayag nini sa Catechism of the Catholic Church nga ang gitawag og Catholic Church dili lang kay literal nga katoliko ka, no? Nga gibunyagan ta katoliko mo na nga gitawag ka og kanini ang sakop ka sa Katoliko. Bisan kadtong outside of the Catholic Church, pero nagtuo siya sa atong Ginoo Kristo, faithful siya, nga matuon siya, wa siya masayod sa simbahan Katoliko, nga mao din ang simbahan nga gituko sa atong Ginoo Kristo, pero buotan siya, mahigugmaon siya sa isang katao, nga nagtuo gid sa atong Ginoo Kristo, appeal gid siya, matod pa simbahan, appeal siya sa iyang simbahan nga kinini ang the mystical body of our Lord Jesus Christ. Unya, ang ikatulo, bisan gani dili ka Kristiyanos, bisan pa og lain ka og tinuan apan apil ka, no, nangita ka sa kaluwasan sa imong kalag, ingon ang simbahan, apil gihapon ka sa lawas mistiko sa atong Ginoo Kristo. Sa ito pa, Brother Dennis, kining tulo kahotong, usa na na, bilong na na siya sa one mystical body of our Lord Jesus Christ. Pero ordinarily, luwasan gid sa Ginoo, no? Ang iyang lawas, kay mama nag-iingon niya sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, nga iyang luwasan ang iyang ang lawas ng mga ang iglesia, kitang mga sakop nini, ordinarily, luwasan ta pinagi niya na. Hmm. Eh, ang simbahan, gihimo mga instrumento niya alang sa itong kaluwasan. Nga, katupong mga tao, nga bisag dili katoliko, o dili kristyanos, mauhiapon Brother Dennis. Depende sa iyahang konsensya, depende sa iyahang kanang pag-ila, no? Kay ang tanan Brother Dennis, bisan gani katong wagid kaila sa atong Ginoo Kristo, mas ila pang gisunod ang ilang konsensya nga di sila makasa, di sila mangawat tungod kay mahadlok sila. Nya wala sila kay ibaw kristyano, so kay ibaw sila og sa atong Ginoo Kristo. Pero nakakat-on sila sa paghigugma sa ikatao, ningon ang simbahan, sila usab, makadawat og sama sa atong madawat ang kaluwasan.
1: Atong kanon brad kay ang ningon si Jesus Kristo, I am the way,
0: the truth and the life.
1: The truth and the life. Take nota ang gigamit the way.
0: Gianan.
1: Sa to pa, siya ra gyud.
0: Siya ra gyud.
1: Wala nga gianan.
0: Wala nga gianan.
1: Sa to pa, go, okay ra ka, lain-lain reliyon ka na membro, nasakop ka sa lain-lain reliyon, pero, di na, garantiya, nga maluwas ka. Kaya ang kaluwasan, pinaagi raman ni Kristo. Siguro, huwag ka kailas, Ginoo, sukad-masukad. Nga, nagtinarong ka, nagbinutan ka, posible na maluwas ka. Pero, nakadungog na ka ni Jesus. Naanay, nakawali ni mo, nakaisgot ni mo ba yung Jesus? O niya, mubarog lang yapong ka sa mong tinuan.
0: Mauna na kalisod ba din es, kaya hibawa na kasi kamaturan, pero wala mo dawat ang kamaturan. Muna! Kaya kanami mo gingon sa San Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Correct man, asakto man siya. Pero wala na pasabot nga siya rin mong pagadawaton. Ang iyang simbahan, nga iyang gituko, din na mo dawaton. Daghan mo kaya na. No? Katong mga Protestant brothers na to, ingon sila nga, mong dawaton si Kristo ragyo, di na lang na ng relihiyon, di na lang na ng mga santos, di na ng mga pari. di ba na may mo, Brother Dennis, na higugma ta sa Ginoo, tanan nga iya sa Ginoo, ato higugmaon.
1: Oo.
0: Oh, ikaw, dili ka karoon Kristiyanos, pero wak kahibaw sa naay simbahan gituko ni Kristo alang sa tong kaluwasan. Apil gid ka, matod pa sa tong simbahan, kung nagpuyo ka, nangita ka sa kaluwasan, appeal ka sa lawas mistiko sa atong Ginoo Kristo. That is the teachings of the church, na sa Catechism of the Catholic Church. Pero lahi na imong giingon nga ikaw nahibaw na kas kamaturan, unya kinini ang nga nakahibaw ka nga sibang Katoliko mo itinukod ni Kristo, unya wa gyud ka mo balik or wa gyud ka mo pasakop na ini. Mao man ko yo Brother Dennis tungod kay ang pagkahibaw nimo sa kamaturan apan wa nimo puyo ang kamaturan. Muna, listo na po tayo makangadto sa gingharian sa langit, kaya ang langit, alang man yatong nagtuman sa kabuton sa Ginoo.
1: Muna. No, muna nga, kitang niyad good nga, muna, kitang mga Katoliko, ato ng katungdanan nga mo pasabot anak nila.
0: Muna, usan na sa imong katungdanan, Brother Dennis, kayo na ka sa apostolado.
1: O muna.
0: Kami po mga saved ni Brother Dennis. Maugin na among wali, Brother Dennis. In fact, dito ko gikan sa kuan, second chance sa prisuhan. Mga batanon pa, Brother Dennis, gikan sa 14 anyos, santo sa 18 anyos. Ganiha. Nya, ibawa ka, basta prisuhan. Daghan kayong musudsud dito lain-laing tinuhaan, Brother Dennis. So, daghan kayong naglibog tungod kay namay mingon nga, wala, luwas na ta, basta tuo lang ta ni Kristo. Ah, sigurado na, luwas na ta. Unya, dili magina maoy 100% pagtudlo sa atong simbahan nga mutuo lang ta ni Kristo kay bisan ultimo ang yawa Brother Dennis nituo man sa Ginoo pero nagkurog pa gani iyang pagtuo pero naluwas bang yawa wa sa to pa dili garantiya nga og naka nidawat na ka ni Kristo or nituo lang ka ni Kristo luwas na ka ang giingon sa simbahan faith and good works sa to pa ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo og atong binuhatan maayong binuhatan maila ang atong pagtuo sa Ginoo pinaagi sa itong binuhatan. Kaya mao man nagingon ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22. Matod pa niya, ang inyong pagtuo mahingpit ka na gumikan sa inyohang mga maayong binuhatan. Kaya matod pa diha sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 6, nga hukman ang matuo sa kaninyo, pinaagi gayon sa inyong mga binuhatan. Dili pinaagi sa imong pagtuo, unsa kadako imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Dili na mao'y hukman sa Ginoo ang inyong mga binuhatan. Kay ang yawa atong baliko, nagtuo sa Ginoo, nagkurug pa, pero wa gyud mo buhat, Brother Dennis. Mao din ang gingon San Pablo, nga bisan pag aduna kay pagtuo nga makasugo sa bukid layat sa dagat nga mulayat pod ngilngig na nga pagtuo. Pero ningon San Pablo, apan kun wa kay gugma diha sa imong kasing-kasing, wa kay kapuslanan. Yang gugma ra ba, Brother Dennis, matud pa diha sa Galacia Kapitulo 5 bersikulo 6, ang gugma day kuno mao katong nagbuhat, mao katong nagbuhat, ang nagtuo uban sa buhat, mao kanay matuod nga gugma. Ano rin, Brother Dennis? Ito pa, importante na nato, no? Nga daghan mga na magwawali, nagdao Biblia, Brother Dennis. But if those teachings is not in accordance with the teachings of the church, mauna nga, di nato nadawaton. Nga naman, tungod kay klaro ang gingon sa itong Ginoo Jesu Kristo, di sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, ang naminaw sa simbahan, ang naminaw sa iglesia, naminaw ni Kristo, o naminaw sa samahan. Pero kadtong wa naminaw sa simbahan, Brother Dennis, wa sab naminaw ni Kristo, bisan pagkapilata magdadag Biblia, bisan pagkapilata magwaliwali sa ngalan sa itong Ginoo Jesu Kristo, but if we fail to listen to the church of our Lord Jesus Christ, the Catholic Church, then we fail also to listen to Jesus Christ and to the Father.
1: Amen. Kuan bitaw tanaw ang mga tao sa India sa unang panahon sa India lain man ang sila tinuan kuan man ang sila
0: Hinduism
1: ug sa China now kung okay ra ang si Jesus Kristo ana nila di na lang niya pagtuon ang mga santos ang mga misyonaryo dito mga lugar number one nga misyonaryo dito sa India, si St. Francis Xavier, bisag asa sa nungramo ito sa India, may buong mga Indiano kay makasabot mo sila sa istorya ni St. Francis. Sa to pa, gusto sa Ginoo nga makaibaw sila sa kamatuoran, makaila sila ng Isokristo.
0: Mawagyan na ba sa Ginoo simbahan nga gusto ang Ginoo nga masayod ang tanan, kalabot gyud sa kaluwasan, pinaagi sa itong Ginoo Isokristo.
1: Mana?
0: Pero dili na maabot, Brother Dennis, respetuhan nga sa Ginoo ang imong conviction. Kay ang balaod sa Ginoo, gitatak diha sa kasing-kasing sa tao.
1: Mauna, sige, kadiyot. Nanawag.
0: Sibad.
1: Hello?
3: Hello?
1: Kitsa ni?
3: Hello, good evening, pa. Ay, wish lang po.
1: Ha?
0: Wish lang siya.
1: Okay. Oh, kitsa ni?
4: Bin.
1: Oh.
4: Bin siya. Taga Davao del Sur.
1: Ah, taga Davao del Sur ka? Oh, ano sa'yo ato, Brad?
4: Doon ako eh. Nga, pangutan na ba?
1: Oh.
4: Kay, nag-isip ng God mo, mga santos.
1: Oh.
4: Kanyang ubang mga pundok nato ron, daghan nag-angkon nga balaan daw sila.
1: Oo.
4: Pero, wala man sila yung mga santos.
0: Yeah.
1: Okay.
4: Yeah. Asa may atong tuhuan na to? Kita mga Katoliko o sila nga makita nila, nagbantay daw sila nga napulo kasubo.
1: Nihantod
4: ka
1: rin
4: mo
1: pa may
4: mga santos nila.
1: Okay, sige. So, muna yung pangunta na, Brad.
4: Oh, ganoon, Brad.
1: Oh, sige, salamat, Brad. Ah. Salamat din sa The Bodil Sir, Brad.
4: O, sa magsaysay.
1: Ha?
4: Magsaysay, Kialig.
0: Magsaysay.
1: Naapil mo sa linog?
4: Dili, kayo tanto, hinayra mo,
1: ah. Ah, maubay, salamat, praise God. Sige, sige, salamat, Brad.
4: Brad.
1: Okay, God bless.
0: Mao to ba din sa pangutana?
1: Oh, yung pangutana.
0: Ato yung katubagan na. Mao, good nga. Bisag kisang tao, mangangkon ba din
1: sa... Oh, sa'yo, napinan naman.
0: There are more than 50,000 Christian denominations throughout the world. They are bringing the word, the Holy Bible, bringing the name of our Lord Jesus Christ. Mangangkon sila ba din sa... Pero, sa tibo kalibutan, usara yun, no? Ang gi... corroborate, gi-confirm sa kasaysayan nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo wala in ang simbahan Katoliko, Brother Dennis. Mm. Meaning to say, bisag kinsa mawali diha magdag Biblia, nyo mayon siya, ako santos ko tungod kay nagkinabuhi ko sa pagkasantos, ihar po na.
1: Oh.
0: Ihar po na. Nya, mayon sila nga kamong mga Katoliko, kamura may proklamar na inyong santos. Ang ato nga kita basta mosunod ta sa Ginoo, santos na puta.
1: Oh.
0: Well, bisag kinsa no, makasulti sa atong text sa wala yon, mamana na imbitasyon sa atong Ginoong Kristo bitaw, katong atong gisgutan kaganiya sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 16, pag santos kamo kay ako santos man. Pero ultimately, Brother Dennis, sama gyud sa korte, bisan lain-lain ang usar ka libro gamiton sa mga abogado, Brother Dennis, pero lain-lain og interpretation, ultimately ang Supreme Court agad ang makahatag og final decision. Mausap ang simbahan Katoliko.
1: Hmm.
0: Daghan kayo na kalain-lain ng mga sikta, denominasyon, Brother Dennis, apan ultimately, ang simbahan Katoliko, mabitan na gingon nga, when Rome has spoken, everything is finished.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kaya nga naman, naa si San Pablo, iyan ang pulong, naa sa unang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15, the Church of our Lord Jesus Christ is the pillar and the foundation of truth. Busa, ang simbahan Katoliko, nga gitukod sa Ginoong Kristo, mao ang pillar o foundation sa kamatuoran. Busa, unsa isulti sa simbahan, matuo silag sa dili, ila po na, pero ang simbahan maghihatag og otoridad niya na kalabot gyud sa kamatuoran nga mensahe diha sa balaang kasulatan.
1: Mao na. Okay, so napopos ang atong oras, bro.
0: Lapas dito kayo dai.
1: Mga igsoon, dinira ta ko to, bangtod na pod sa sunod Domingo na pod, no? Mag paminaw gyapon ta, ha? So ato lang tapuso ni sa pagampo. Sa ngalan sa man, sa anak, si Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios kana kanimo, bulan ikaw sa mabayang tanan, ug bulan man usab ang hugo sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria nan ka sa Dios, yan po mo kami
0: magkasala. Karon sa oras sa mga kamatay.
1: Amen. Himaya sa man, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon na sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan nga way katapusan.
1: Mahal ang kasing-kasing ni Jesus. Kaluyan mo kami. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
0: Iyan po
1: mo kami. Ginoo, panalangin ni kami sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Mga Jesus, sa ngalan ni Tatay Dulong ng Chua, sa ngalan ni Brother Attorney Rufil Banyok, o ni Adam Ampere, ako si Brother Dennis Bakulod, manamilit ka ninyo. Hangtod na po sa sunod Domingo. Dagang salamat. God bless you all.
0: Praise the Lord.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Nationwide!
7: DYHP RMN Cebu, the official number one.
8: Rajobo Nationwide!
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mmm, tofu sisig?
18: Huh? With mayo?
6: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Mm. Real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
22: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
21: Drink responsibly.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
8: Angelique!
7: Sulayi!
8: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na

0: a generic name of Solmiux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
2: Kumpirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
5: Pag may acid, Supracid.
6: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
1: United Home. Unilab. Labyan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato!
8: MaxFit Kargato! Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilet.
17: Chewable paracetamol in candy flavors.
18: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
1: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
19: Hala.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
9: DYHB RMN Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
0: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
0: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereka.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
20: At first I was afraid,

0: bygone, 100% knockdown.
1: Kung mo ingon si mama nga,
2: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoZerk C Plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag NeoZerk C Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: NeoZeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
18: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
22: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado.
23: MaxFit Kargado.
5: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
0: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilit.
25: Chewable paracetamol in candy flavors.
26: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
27: United Home. Unilab yan.
28: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Bilang kilos karne?
30: 500.
29: Hala.
30: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Sa ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek Ativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
31: Sarap magkasama.
32: DYHB RMN Cebu, the official number one.
33: Radyo mo nationwide.
34: Ang kinis na niya?
35: In fairness, nag-glow up.
36: May budget.

0: sulit ang gluten.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab Quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
16: DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
17: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Giswayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
5: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
24: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tagad na kaon nga oily food. Maka-acid na.
28: Pag may acid, Supra-Sid.
27: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
25: United Home.
29: Unilab yan.
26: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
31: Maxvit kargado.
22: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
32: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
33: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
34: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
35: Maayo na lang na ay Kidilets.
36: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
25: United Home.
29: Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
37: DYHBRMN Cebu. The official number one.
38: Radyo mo nationwide.
12: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
26: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
17: That time!
0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede sumakping mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
37: DYHB RMN Cebu, the official number one.
38: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
27: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DYHPRMN Cebu. The official number one.
21: Radyo mo nationwide.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
22: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
0: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: DYHP RMN Cebu, the official number one.
21: Radyo mo nationwide.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
25: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
28: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
29: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
30: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
16: Maxvit Kargado!
5: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DYHP RMN Cebu. The official number one.
21: Radyo mo nationwide.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya. Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: DYHPRMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.

0: pagpapabor at biyaya. At nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart 2.
2: Smart Dishwashing Paste ko,
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Char! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
8: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

nindagin ang musmo aking una.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
8: Oras sa mga kasama, las 4:32 na.
9: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Nakalas sa Kusog, Galinog, sa Mindanao, ni Sakapang at sa 61 samtang 173,000 ka mga pamilya ang napektuhan.
11: Senator Joel Villanueva, mutambong kuduray petawag special session ang Senado.
8: Sa mga balita lokal, Cebu City Treasurer's Office ni Pahinumdum sa Langayan Mamayan o Gabuhi sa Sudan, namupihimos na sa tax amnesty.
11: Sarangani Province, nagsalamat sa mga tabag sa Sugbo alang sa Mindanao.
8: Samtang sa balita gawas sa nasod, U.S. President Donald Trump wa makauyon sa pag-atake sa Israel batok sa Lebanon. Parang naglaom nga mapirmahan ang peace deal tali sa Tehran.
11: Sa negosyo, 30,000 kamang consumers Mindanao wa pagyapoy kuryente human sa kusog na lino.
10: Headlines karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
10: DYHP
9: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay Pilipinas.
8: Tugaw ng mga mahinong danon. Nagunaka,
11: unang balita.
9: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ito na mga impormasyon ng inyong masayran.
11: Ang ayani mo madugan, una sa radyo, una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
10: Number one.
9: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide. Nationwide.
9: DYHP. Unang radyo, unang balita.
12: Gising na. Bango na.
9: Sa unang radyo, unang balita.
8: Adlaw ra may ganang Lunes, pitsa 15 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sa ngaan sa kanitabukang para sa Cebu HP, aramin sa buka ang inyong mga tigbalita.
11: Kirang niyong Radio Man, Ken Galinea.
8: Ako sa Mira Joan, Arlo Bustamante. Anton tabi ka na sa Lasay, sa tak na sa buntang pagkatod ka sa mga lapas ka mga balita. Bag buntang sugbo ka sa inyong Mindanao, lalapod ka na may gala sa itong kapabaraguban. Ning adlaw karon may gala ng Lunes, laing adlaw may gala sa atong pagpakigbisog. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta inyong kabuntagon na mga kasama, mauwan nga kabuntagon, dari sa sunod sa sugbo ng orasa karon sa kabuntagon. Basa ang atong kadalanan. Sukad pa rin kaganilang kadlaon, hangtod ng mga orasa nag-tutaligsik. Nag-uwan-uwan sa sunod sa sugbo, mga alas tres sa... imidya. Kasi natin tabi ka lang ang mga pag-uwan-uwan dari sa itong sunod. Muna nga basa, mga ikala itong kadalanan. Ang pinta sa itong kapapareho sa itong mga sakiran, ha? Labi na itong mga... Nagdagan na ang mga motorista na ning oras sa karon sa Kabuntagon. Mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, mga Grab drivers, Move It drivers, tarantaran may kalangan at mga drivers ganang sakay na sa mga sakiran. Nering oras sa karon sa Kabuntagon ang pingta. Gabikan sa kabasa may gala sa tunga palibot. Yato na kalabang si Mana. Daghang kay may gala ang mga disgrasyas kadalanan na kwangiri kutlos kinabuhi sa mga motorista. Apil na sa mga angkas. Diha may gala sa SRP na Toga Sabado. Doon na to'y disgrasya mga higala sa usaka motorsiklo. At aling tang siren ka ng tataon, ha? May kalitlag U-turn diha may gala sa may kanang SRP. Naikuan diha, traffic light mga higala sa SRP. Pag liko niya, pag U-turn, ang kinipong Ford Ranger, Ford nga sakinan, ito mga higala, ni beating the red light sad. Sus, pagkaigo aman lang may gala sa usaka motor, nga naay sakay may gala nga babae, yan din yung pag-umangkon. Nag-alumnos mambaling din yung mga biktima. Kunya, kuman mabangga mga higala nga nagput na daro pag-inis motor asa Raptor. Mga 25 metros. Taas-taas gud mga igala ang nadaruhan mga igala. Ang driver patay diha dayon samtang ang ihangga pagumangkon nga babay trabahante sa Osaka. Kining dako nga mall mga igala sa dili kwan ha SM kining Nostar. Kalas gud mga igala dito sa Tambalanan. Mone ang resulta mga igala basta magpakusog kag padagan diha sa SRP. Unya nagdali ka nya nakay giapas may galang traffic light. Daghang na disgrasya diha sa SRP, pila na ka kinabuhi may gala ang gikutluan diha. Karon ta tawo i-check ni mga igala. Pagbutag sa atong mga saringan nga mga nakbayan nagmay sa mandawi na pulapo Toledo Danao Talisay Naga Karkarok sa nakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikpit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Negros Island Region. Magbuntag, dito sa Bohol, mayang pagpaminaw, magbuntag sa atong mga ginang sa panimay, galing orasan ng mata na, galing kay Sikay na, kay doon ay mga bata, may galang mga eskwila, karamuntaga. Magbuntag po sa Region 8, dito may gala sa Biliran, Samar, Leyte. Muna ang mga probinsya may gala sa Eastern Visayas. Sa mga nagpaminaw na ito sa Mindanao, may butag. Dari sa Sugbo, atong siren may gala ang kahimtang sa panahon karong taon. Kung mulanat pa ba ni ang uwan-uwan hangtod unya or mubalik na may gala ang pagsilang ang atong Haring Adlaw. May butag po sa mga nanay. Nga na naroon may gala sa lagtag-tag sa kamakusina na ni Kaisikay na. Nagunaw-una na on sa ibaon sa ilang mga anak karamuntaga. On sa ilang may ibaon sa mga bata. Ha? Ang uban, kagahapon pa lang, nagunaw-una na on sa ibaon. Ang uban, kasagara ni itlog na ginigwaan mga higala. Batil-gibatil nga itlog. O niya, hugaw-hugawan mga higala, gabuan. Ah! Lami na kayo. Ang uban may gala kay Juan, naghumba. Ang uban, kanang pork chop. Mamani madali-dali, pork chop. Ritoho ng pork chop, mga igala. Niya, ikuan na isbaw na nan. At mga arangan, ha? Arangan ng mga estudyante. Ang uban, adobo. Karapit ang giprito, mga higala, ng karnilang. Giprito niya pabutangan mga higalag kuan lain nga sunan. Ako ari ko may gala sa itlog ay butangag buwan ah lami maglaway atong kabuntagon mga higala basta magka kuan ta magkadungog taning istorya ha. May buntag po sa mga nagtanong sa tuwing pinayam ka na buntaga. Ala, standby sa itong answer to win promo, ha? Natin pangunta na mga kasama karong rasa. Ang tanas sa tabi, ang tanas sa ta, parang dito na itong buntag

0: Pinanama kay ganak, pamilya ang apektado sa linog dito sa Mindanao. Pila ka pamilya may galang apektado. At itong number one nga, kuha na ito garina, headline. Ang number one nga headline ito mga higala, dito gipahibaw na ito nga doon na 61 kawanga kinabuhi ang nakalas ni Saka kini. Onya pila ka pamilya ang affected. Ha? Wani ka abot may gala 174. Wani ka abot 174,000. Ang pamilya may galang apektado dito sa Mindanao. Wa ka abot og 174,000. So, pila man ka pamilya may galang affected. Ala, tumag. Basta kay kini pamilya ha may gala, wani ka abot 174,000 ha. Ala, tumag na yun, naroon nga, dita mo sa puton, dita sa puton, karumuntag. Makapaldo mo, nga na kuan ka ng pambaw ninyong nga mga bata, paingon nga to sa eskwilahan. Butagin ninyo 70, karang butagin ninyo 1,000 kay, abit na lang, wala ubay-ubay gini may galaw eh, hapit mag, kuan, 174,000 kapamilya gan. Talaga ka itong bago. Pusot-pusot man. Onya, 61 na may gala town ang nakalas. Onya, panayin nga punta may gala nga manawat sa inyo hanggang mga hinabang ha. Onya, ang requirement na makadaog ka mga gala sa ato ang promo ka na buntag. Kinala naka-follow ka ha sa DYHP Aramen Cebu nga Facebook page o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Onya naka-share pug ka sa atong nga program kanamutang sa unang radyo ng balita. Aron nga kuana kanang mo na siya ang requirement. Aron ma-appeal ka sa raffle. Basta mo na may galang pangutana ha. Pila ka pamilya ang apektado sa nahitabong alinog dito sa Mindanao, basta wala na ikabot 174,000. Okay! Parang kayo punta may galang manawat sa inyong mga hilabang. Ipadala may gala sa itong mga GCash. Nadia may gala mga number sa GCash na ito. Kamahimo ninyo nga mapadalahan sa inyong mga ginagmay nga hilabang. Mahalag ginagmay, basta kay kiningama, ginagmay. Mga gagmay, may galang mga hilabang, matigom na ito ni Daghana. Walang kapinas o sa kamilyo na ito natigom mga higala. Sukad na itong Biyernes, Sabado. Sabado, matagal ito, Biyernes. Basta kay, o Sabado. Labot na ito, may galang kapinas o sa kamilyo. Ang nihatag sa ilang hinabang alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Region 12 sa Mindanao. Particularmente na may gala ang Sarangani Province, General Santos City o ang mga kasikbit ng mga probinsya ni ini. Para pasalamat ta sa mga Sugbuanon o uban pa ng mga nitabang, di lang taga Sugbo may nitabang ani. Apil na to ng mga naasagawa sa nasod na kanunay may gala nga nagmonitor na suporta sa DYHP RMN Cebu. So salamat kayo sa inyong gihatag nga hinabang. Ato ning itunol nito may gala sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao, particularmente na sa General Santos City o mga kasikbit nga probinsya. Nangutana ko rin sa koan, kining mga taga General Santos kung okay ba agian ang mga karsada dito kasi nga okay naman. Doon ay mga dapit ni ring mga sudlunon matod pa niya. Nga di yun, isolated ka, isolated ang area. Dili na magian sa mga sakinan gabi kang kaya naputol ang karsada. Ang uban ni Saka, ni kano ba, ni elevate ang kuan kining ang yuta unya di na maagi gyud og mga sakinan bisang gani ang mga tawo murag maglisod na. Unya wala maabot na og 1,095,913 as of 9 p.m. natong June 13 atong Sabado. So expecta mga gala mga dugangan pa rin ha. Ato lang dugangan gamay parang malipay-lipay po na itong mga nasubo ng mga pamilya na nawadaan og mga balay, nawadaan og mga membro sa pamilya. Ito maglangay, kaya natoy lapit may galanto sa General Santos o sa Rangani Province na ang ilang baybayon, wanang mubanik ang tubig, wanang mubanik ang dagat. Duda kwa ni Kasamangken, murag na kwa ni, nisaka ang ilang lugar. Orag, ang dagat di na magkabalik dito sa ilang baybayon. Petinda taasa na magigala sa hunasan. O, ni uplift ang ilang yuta. Ang ilang baybayon, posible nga di na kaabot dito ba? Wala nga doon ay dili na morag unusual na ba? Kasagaran, mutaob. Maabot man sa ilang baybayon, sa ilang hunasan. Karon mga igala, mga usa ka kilometro. O tunga sa kilometro, mga igala, gikan silang baybayon. Ang hunas, di na kabalik nga to silahang kuan, kining nataran. Nagpasabot na mga igala, nga doon ay part diha sa baybayon, nga ni Saka, murag na ana ba? Imbis ana to sa una, na ana na dito. So ang dagat, mga igala, di na kasun. Oh. Di na kasuod silang baybayon. So, wala yung naka sad reality. Basta yung nana, linog. Ang uban gani may gala, kuan gamay, kuan ba? Mubuwag gamay ba? Parang kung dali sa kuan, dali sa bugo. Ang kanyang medilyen, murag ang kanyang San Remigio, may gala, murag nibuwag ko nun as bugo. Ni, murag na, nabuwag sa gamay ba? Oh, naana, murag na separate siya sa island, sa Cebu Island. Pero, gamay ra kaayo, mga pila lang ka inches ang iyang pag iswag. At sa check, may gala sa kasamang Jesus Mampong, sa rin may gala mga presyo sa mga nagunan, palaliton, may gala sa Carbon Public Market, ding ura sa karon sa Kabuntagon.
1: CYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesus, good morning, Jesus.
2: Yes! Mayong buntag sa mga Arnold og Kasamangken og mayong buntag usab sa atong mga sukintig paminaw ning atong istasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mga brahay diri sa Carbon Public Market. Ay may buntag ni ating ni Kuya Ria sa Ati Elmaris Pudal sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. Maying buntag yun ni ate, maying buntag yun ni Kuya. Okay, para sa atong mga soaking tigbaminaw, muhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanon rin sa Carbon Public Market. Agmati, 50 ang kilo. Kamungday, 120 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 28 ang kilo. Okra, usagatos ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Batong, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ang kilo. Talong, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuman. This is Umampong DYHP Tatak Areman.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. Iapil na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagang gikan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo po ako.
0: Dahil sa labag kasama ang Jesse Samampong, gikami ka na sa Carbon Public Market. Ning oras sa karon sa kabuntago, ninyo nabati, may ka na mga presyo sa mga utanon. Gikan may kalas Carbon. Ato rin talaon tong video may gala, nag-vlog-vlog na taga rito sa General Santos. Gipakita mga gala ang ilahang baybayon dito, human sa linog mga gala, matul pa niya, sukad nga linog, nahuman ang linog din he, wanagin mo balik ang dagat sa ilahang baybayon. Ato talaon ha, ang video mga gala nga iyang gipakita, nag-vlog-vlog sa dito, ang ilahang mga corals na ngamatay na. Karo sa pamantong linog, mura o last week pa. Pila naka-adlaw may galang na nag-linog, mura ang wapanhon ni magkuan. Wapanhon ni mag 1 week. Atong tanahon ha, ang ihanggingon. Mamanay ang ilang baybayon niya, kanang saluyo niya, kanang background sa luyo, muna ilang barangay.
4: Good morning mga kois, update ko sa mong dagat din sa mong lugar no.
0: Muna ha?
4: Kining inyong nakita nga dagat, muna na lang ning nabilin sa mong likod. Kanao, muna siya. Ang sabay-bayan po na mo, muna to dito.
0: Wala lang barangay.
5: Kayo-kayo.
4: Yan, akong tuyo ko na akong kamera, no. Tanawa nyo. Yan, sa akong babaw po, muna yung pinaka...
0: Oh, lawa, burag ni Saka, no?
4: Paing na to, hunasan na...
0: Burag ni Saka ba? Ang sabay-bayan. Ang ilang hunasan.
4: Huwag na po balik ang dagat.
0: Kamante ka, mapagunin mo makita ang dagat, to.
4: Kaya nga hunasan, no. Muna yung lugar dito sa barangay kitayo. Just... Yan, muna to, mong barangay.
0: Oh? Tanawag ilang mga bangka, ilang mga baroto, ito ang ito, layo kayo.
4: Dito sa unahan, dito, aron makita niyo kung saan yung kalapat ay ang unasan, nga wala nang balik o ang taob.
0: Pila nakakuan, pila nakakilimitro.
4: Ako na siyang bakta sa mga kois.
0: Pila kamitros.
4: Ang mga gasang nangamatay na. O, mga
0: corals na. Nangamatay na ilang corals.
4: Nangamatay na siya, hasta pati mga lusay. Wala yung mga lusay, o. Namo ni lusay.
0: Luyan, o.
4: Nangamatay na yung pati gasang. Sangkog yun dito. Naisa na tayo ang inhas. Pero mapili na lang nimo ang mga makaon dito sa mga kinason o isda. Kaya nga baho ng uban. Wala dito ako. Sangko pagay na sa unahan.
0: Bihas, unahasan nila o.
4: Paingan niya sa tumoy dito. Atong atuon dito.
0: Mura mag nahimong bukid ang unahasan.
4: Mga video mga kois. Pero makita ninyo kung unsay.
0: Talawa ko na o. Ang pangano na makita nimo.
4: Muna siya no.
0: Murang ni Saka siya ba?
4: Ang barangay
0: o ito ra. Ilang barangay o?
4: Wala po ko sa tumoy. Pero layo na kita na ako ng barangay. Lapad pa kayo na no. Makita niyo dito. Mga gasang nangamatay. Mga bato o.
0: Mga corals nila nangamatay o. Muta na yung balay sa mga isda.
4: Muna ang nabilin nga dagat rin sa tunga. Gamay na lang yung kayo na. Ito ang surbihon garun. Kita niya niya sa kong video.
0: Oh, kita niya na pangano do. Oh.
4: 6 days na siya, wala na nimbalik.
0: Ah, 6 days na, wala mo balik.
4: Ang dagat rin sa mua.
0: Wala, nagin na ito. Kano sa kitong lino, gani? Mga
4: kadlaw. Pwede na ka magdagan-dagan rin, ah. Okay. Wala na yung mga tuyong, wala na yung mga tunok. Kaya mga gasang, oh. Nga matay na. Wala na yung kapuyan ng mga isda. Pati si Milya sa isda, patay na.
0: Ah, kukay ko na saan may galaw.
4: Layo pa kayo ni.
0: Muna mag nahimong buntod bangay galang hunasan.
4: Sa barangay kita yung just Davao Occidental.
0: Ah, Davao Occidental eh ni.
4: Bait kayong sitwasyon nila sa mga. Eh, mahalog na ang mga tao. Na mubalik.
0: Talaba ko lang hunasan may galang murgisaka ang kwa no, tawa.
4: Kay basi mubalik. Nawantay
0: ka, murag nahimong buntod gamay ba?
4: Builo. So mga kois, makita may
0: layo pa kayo
4: ang mga gasang nangamatay Ato pata dito sa babaw gyud kayo.
0: Oh, ibabaw, ibabaw. Ibabaw.
4: Atana yo ni Dol.
0: Ang makrason. Ang yang sulti na sa babaw, dai sa tapan ni anak gamay ang kuan, hunasan.
4: Tagbo patay lakawan dito, paing sa unahan. Layo kayo ni. Tao, ana man naman kalayo ang barangay. Kini paingan mo dito sa unahan. Aron makita ninyo nga sa taman ang dagat jud. Sa kalayo. Manala niya ng video mga guys. Aron mabala ninyo kung unsay prestado sa among lugar. Sa among hunasan o sa among baybayon.
0: Ato niya ni credit. Kinitawhana marag isingan na ninyo ha. Ang tanawon ha. Credit na ito ni ihang gi...
4: Ano yung mga pagkaon.
0: Ihang, ang ihang vlog.
4: Ang hunasan nila sa mga o. Makita niyo ang bato dara karoon nakapaw. Tura ko ng videohan ron dara. Tupa ito lang. Tulayo pa kayo. Tupa o. Unahan pa dyo kayo.
0: Ang layo pa yun.
4: Asa tama ng dagat ng hunong. Tanaw niyo mga kois. Oo, nang buwak na. Muna agi sa linog. Pati mga bato, nang matay na.
0: Kang Dakois vlog din eh. Dakois vlog.
4: Mga gasang. Muna ng dagat na sa unahan o. Pero katong dito, layo pa kayo ito. Dito mag-una para makita ninyo ang asa tama ng dagat. Ito, nanggimaw ng bato. Kita nyo itong bato. Kato-kato. Kana, di na makita sa una. Karon, makita na karon. Kaya tungod sa is...
0: Nala siya sa kwan. Nala siya doon.
4: Mabayo siya mayo. Tumatuwa na ito.
0: Kana, mauna ang pinakailaw mga higala. Matol pa niya. Mauna pinakailaw mo. Kung mga corals, oh.
4: Tawang barangay na mo. Layo na yung kayo no.
0: Kalam na, laom na ito na diha sa una, mga igala, tuwa pa'y linog.
4: Paana na dito. Linya na pa'y ngayon ba unahan mag-iod. Ito na surveyin nyo dito sa unahan, aron makita po ninyo. Munang unasan, no.
0: Sige daw.
4: Tara. Tawang mga bato, mga buwak. Pag-crack ni sa linog, napatay ang kwan, no. Saling,
0: kwan, crabs.
4: Alimango ba ni? Crabs. Patay. Badunggan ni mo rin sa ilalam sa dagat mga kois. Ang dagat nagpatras. Paana siya dito? Purting o, unas na dito kayo. O, nagpanam lang kaya atras yung dagat.
0: Managin na, murag din na mabalik kois. Ang dagat. Ah, ang dagat ba? Parihan din sa maribuhok ni kasamang Ken?
4: Badunggan ni mo kung naamod rin. Ang dagat.
0: Waksan, mabalik.
4: Murag isuyo, papayang dito.
0: Ano ba nagbalik? Ah, mabalik na din na rin ay. Kung mauyong-uyong, naman ay mga aftershocks, pero mabalik-balik, kasad na. Sige lang, koy.
4: Murang nagpahunas.
0: Murang, ato lang iyan po, sige no, nga mabalik-balik na kay...
4: Tanaw niyo mga koys.
0: Kay mo, mauyong ba nagbalik, so mapurma na po nagbalik.
4: Dagkura nga ba ito?
0: Muna na.
4: Sa una, laom ka ni Dri. Di gini mamatakan ni Dri.
0: Tiyaw mo na, oh. Kalayo na, anak.
4: Alam ba kayo si Mohani? Oh, ano? Oh. Nakuha ikaw sa
0: barangay. Itanin mo ng liki di haron.
4: Oh. Ang barangay na mo, layo kayo. Napiyawa sa unahan bagyo, layo ba kayo ito? Ato na to turun.
0: Ato na pagin ito, layo-layo pagin ito. Layo-layo pagin ito ng video ha, di ay.
4: Murag isuyop siya paingon dito sa dagat. Ang bukid, murag bukid. Ang among hunasa, naing na. Oh.
0: Ah, nanay kan. Ang
4: bukid, oh.
0: Nanay liki.
4: Ang dagat na mo, nagpatras. Saon na lang ni. Huwag asa ni paingon ang dagat na mo, Dre. Oo, ano, oh, patay na. Muna yung mga crack na mo, Dre, mga kois.
0: Ano yung mga kuwan, oh, liki, oh.
4: Kana, crack. Crack na dito. Tara, mga crack, oh.
0: So, nag-crack na mo, mga liki, oh.
4: Tara, nangabungkag na ni. Crack. Oo, oh, nang bato, nang tumba. Ay, kung bato, mo. Hindi niya makita kung asan tama ng dagat. Ang mga kois, oh. O, oh, diba layo kayo, lapad kayo, no? Wala na ginibalik ka sa dagat. Ang among baybayan dito sa among barangay. Layo na kayo ito. O. Oh. Ningama yung kayo ang dagat. Dira, nindot kayo nagliguan, dira. Dito sa unahan. Karon.
0: Wala.
4: Sao na lang ni. Baktas sa hinahina ito, mga kois. Pero makita ninyo. Masay... Basta dari sa among hunasan. Sa una, nindot pa kayo panginasan dari. Karoon, nangamatay ng mga tayom. Tara, tayom.
0: Nangamatay na good town.
4: Nangamatay na mga isda. Similya sa isda. To mga kois muna o. Laom kana na mga kois.
0: Mao na. So mao na mga igala ha.
4: Matuwa sa
0: una. Kani ni Barangay Kitayo Jose Abad Santos Davao Occidental. Mao na mga igala ang kuan kining gi-video na to kagani atong gipakita nga video kang kuan Decoys Vlog. Mao na ang Decoys Vlog ako nakit-an kagahapon. Samtang na scroll ko mga higala o Decoys Vlog. Mao ni mga higala ang ang spelling sa Decoys Dacoyz Vlog. Mao na mga higala ang ihang gipakita kagahapon kay nagtuo man lang siya mga higala nga mabalik ba ang dagat human sa linog kay nang paglinog after sa linog mga higala ang dagat ni atras nagtuo na sila nga dunay tsunami. Dunay nawapit na ni tsunami alert. Sus pag atras sa dagat ron mga higala wa na gid kabalik. Pag dito silang baybayon mo na ang ilang ikagulan in town di maligo sa dagat murag dito na lang sa laing lugar kay kanang dapita mga igala mura na mag bukid ang ilang baybayon ang ilang hunasan mura na nagdisaka ba nisaka sa mga pila ka metro mga higala pila ka dangaw mo nang wa na kabalik ang dagat dito silang baybayon. O niya ka na, mga igala, kung matod pa rin sa una niyang kuhaan, istorya nga, ka na napita, pwede na ng lauma, katong wapan na mausab ang kuhaan niya, ang ilang dapit, diha sila may bayon. Kung wapan na, wapan sila linuga, ka na napita, pwede ng lauma, yun. Di ko na matungkad. Diha sa Barangay Kitayo, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kasa ko ba nga mga napit sa dito kasamangkin, asa inana? Amo na gitawag ka coastal lift up uplift coastal uplift risaka ba kay katabitang linog pod mga igala sa Bohol ang Bohol mga igala mura kunog ni paduol sa Sugbo mga usa ka dangaw mo na ingon mga igala sa taga Feebolks sa ilahang nga pagtan-aw mga igala sa isla sa Bohol. Mura siyag ni paduol may gala sa isla sa Sugbo. Na mo na ang nahitabo may gala dito ron sa General Santos City o sa Davao Occidental, Sarangani Province, kini ka mga probinsya. Dito mga gala sa Region 12. Inong kini Davao Occidental, Region 11 na rin. Kasikmit mo na sila may gala ng mga probinsya. Napa ba si Jane Day? Wala? Napa? Ato na si check si kasamang Jane Galliardo's Tuwas. Atong sayron ang kahimtang sa panahon. Kaling oras sa karon sa kabuntagon. Kasamang Jane! Okay, wala si kasamang Jane. Ato na lang ikaw si kasamang Jane kay nalapas sa punta alas 5. Standby sa mga balita. Human lamang sa bibirang ka mga bulawanong pahinom-dom. Oras alas 5.04 na.
5: Oy, asa din nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
0: Ato na balikon. Ato sa na balikon, may gatong winner. Nalimot na minunta si Tagtanaw atong vlog. Ang winner na itong Ramotaga, may gala, congratulations! Sakto yung tubag, 173,000. Magkikabot, 174,000. Congratulations kang Pasagi Vlog. Pasagi Vlog. Mr. Pasagi Vlog. Palihog lang kong chat ha. Sa imuhang kumpleto nga pangalan o ang imuhang cellphone number o kanang GCash number ni mo. Kay mura mag imo ni man nga naman ni si imong Facebook page vlog. Sakto imong tubag unya naka-share pong ka o sa atong unang radyo ng balita o naka-follow sa ka sa Riva HP Arimen Cebu. Congratulations Cebu, Pasagi Vlog! Paldo-paldong 200 pesos! Wa na, makabaw na mga gala mga bata aning kalakiha. Oras, alas 5.06 na.
1: The original Koy Herbal Capsule.
6: Sanet, Karulasan, edad 73, Tulido. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay-dugong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
1: Original Koy Herbal Capsule. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Tapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabihan nga, maghintin ko ato. Yan naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon! Gani ay, sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
9: pwede
8: lang ako makakasbila yung ka,
7: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
16: Said Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo, kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract?
6: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Sa opisina, ibang nag-atubang sa computer.
11: Grabe na gyud akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
16: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
18: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
19: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
20: Makabuhay.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3.

0: Bisa-bisang kinsaman ng naay mga sakit ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy. Malignan si cancer, pero wala pa ko noon ni katag niya. Nag-admit ko sa ospital, duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon alamin na kay akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit dia, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance dia, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami yung gayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan panga balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Philippines Alert Time para 5:19 na.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Mabot na og 173,000 ka mga pamilya ang na-record nga napektuhan sa magnitude nga 7.8 nga linog sa Mindanao. Matod sa Office of the Civil Defense, hangtod kagahapon itala na sila og 173,000 ka mga pamilya o 724,000 ka mga individual nga apektado sa linog. Samtang mabuto sa mong kapin sa 5,200 ka mga aftershocks. Nga doon ay kusgun nga gikan sa magnitude nga 1.2 hangtod sa 6.45 ang natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLC. Sa mga ginaganon, nana sa 1,307 ang plotted o 76 ang nabatsigan nga lihok sa yuta. Samtang nakala sa linog, ganisaka na nga to sa 61. 1054 nini ang natala gikan sa Region 12 o 7 ang gikan sa Region 11. Samtang

0: Shelter Program alang sa mga biktima sa kusugang linog sa Mindanao. Ang programa alang nito na wadaan sa Pilianan gubikan sa magnitude 7.8 na linog nga miguba sa daghan ng mga panimalay. Ang shelter program sa PRC target na masugdan karong buwan o gibarabara nga matapos kini sa buwan sa Nobyembre. Matun sa Secretary General sa PRC nga si Dr. Gwendolyn Pang, ilang napaglantawan nga dako ang paginahanglan alang sa shelter program o mahimo nga ilang kinitutukan kun makakuwag igo nga financial support gikan sa mga donors ingon man ang ilang uban nga mga partners sa maong programa.
1: Gipadangat ni Pope Leo XIV ang mga pag-ampo nini alang sa mga Pilipino nga naigo sa kusog nga linog sa Mindanao. Ang Santo Papa ni padangat sa ihang pag-ampo og simpatiya pinagi sa post nini sa X account. Subling nga gipadangat ni Pope Leo ang kagagool nini sa mga Pilipino sa ihang mensahe human sa kusog nga linog sa Mindanao. Iyang giampo nga ang mga nakalas o ang ilang mga pamilya, ingon man ang mga nasamdan o ang tanang nga nakasinati sa kusog nga linog sa Mindanao.
0: Samtang sa pikas nga bahin gipasalig ni Senator Joel Villanueva ngadto sa mga followers sa Jesus is Lord Church nga motambong kini sa usa ka special session sa Kongreso kun kini ipatawag atol ning congressional break, ang mga senador nga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano wala mutunga sa nabiling nga tulo ka mga adlaw sa ilang session sa so wala pa sila mag-adjourn. Apila niini si Villanueva, apan baton ni Villanueva sa gayon nga ipatawag ang special session tubano niini ang iyang responsibilidad ubos sa konstitusyon. Si Villanueva wag yugunhugon nga moy mapuno sa mga senador nga kaalyado sa habig ni Senator Win Gatchalya.
1: Alas 5.21 na. Subay sa mga balita, ipayag ni Senador Panfilo Lacson nga andam ang majority black sa bisan unsang dirty tricks ni Senador Alan Peter Cayetano kung ato na ipatawag na special session sa Kongreso. Ato ni Lacson ang ayan nga mutambong ang tanang senador kung mag-convene ang Senado alang sa usa ka special session. Yon ang ni Lacson na buhaton na ni Cayetano ang tanan aron lang ang magpabilin kini sa pagka-Senate President. Dugan ni Lacson na sila sa mayoriya nito kina sa mga lakang nga ilang buhaton batok sa mga posibleng dirty tricks ni Cayetano kung ipatawag ang ilang special session.
0: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gibutyag ni Senator Erwin Tulfo nga dili pipila sa ilang mga kaubanan nga misuway pag-agni kaniya para dili mo perma sa Senate Bureau Rebuild Committee report labot sa flood control projects nga issue. O na nang gibutyag ni Tulfo nga nagasuko kaniya ang pipila sa ilang mga kaubanan nga bilagway usab sa iyaha nga kuwang og kamera dili human siya ni perma sa Blue Rebuild Committee report. Maghinalan og siyam ka mga perma gikan sa mga senador ang report para ma-discuss kini sa plenary apan pito lang ka mga senador ang ni perma ni ini. Si Tulfo ni perma sa report apan dunay mga amendment. So kini nagpasabot lang kamatod niya dili tibok report ang iyang giuyunan sa pasiuna nga content ilabi na sa mga pangalan sa mga individual nga giapil o gitangtang gikan sa report.
2: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito ang pabaliguban, may galagi palanta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Gamay mo hatag may gala kaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Araw nga dita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule. Nga mabatok may gala sa mga maratian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatitis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, epektibo sa labing gala pagbatok sa bisano sa matang sa virus, bupanigun sa atong immune system. Araw nga dita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, bata sana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Kay sangkap kini may gana sa mga vitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o gathiamine. Mapalit may gana ang original koy herbal capsule sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini may gana sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, tanang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zaray Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
0: Taas ba ang presyon sa imodugoy, kabadunay, hypertension? Basta taas ang sugar, ang basing may diabetes kanyo, or kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mga arterial walls, mapalapot sa imodugoy, kasar karason. Ngayon magka-hypertension ka, umataas ang imodugoy. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta. Pagkaraon sa imong kidney, ugdaghan pag mga complications, sama sa stroke,

0: at disease dili pagkaayo sa mga samad. Pagkaputol sa telebisan gani ang impotence sa mga lalaki bisan nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot sa imong katulog o baka pugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Ubistaw sa pagklinika, the Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized ka general machine analyzer. Nakakilimimutang sa media consult straight sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain. Kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samtang ay kalimot ha, kayo mga adlawan ni June 16. Mara ka ng mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinics para maka-avail ka 10% na discount sa tanag mga produkto sa Life Extension. Napila ni nga itong giinom na Life Extension Vitamin D3. O niya, doon na po'y libre nga ECG. Alam so lang, 30 ka mga pasyente ka makabot sa Cebu City ng Life Extension Clinic niya ng adlawa. Libre nga sugar testing. Alam so lang, 20 ka mga pasyente usab nga maabot sa Consolation Branch sa Life Extension Clinic ini ka June 16 kung ugma adlaw nga Martes. Samtang mapadayo sa katong libre quality consultation kada adlaw sa mga Life Extension Medical Clinic. Sa Cebu City, naari may muntahan rin sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Dinas Consolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Kada may muntahan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, no Baguete City. Naari may muntahan rin sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung dugang pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontaka lang ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay ni ka ba kanunay nga makonstipated? Pag ito man yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino pagkain ang damo ng Super Fiber, kay sachet man ni siya, powder soda, ani mula ni imix o sa kabasog at tubig. Pwede ni mo siyang imnon, kung dari sa buntag ka na before ka mag-breakfast, kung dari sa gabi ka na before punta nga matulog. O para mas nilutang ganyang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa lain-laing mga butika, pharmacies, o gubaoga, apilo sa dinas sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, mga pita, mga igala, lamig kayo pangapi ka ng buntag, no? Aron nga lagsik atong kalawasan. Arit namin ka na sa kape nga makabinipisyo ang atong lawas. Nakatilaw na ba mo ang kape nga doon ay native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties na makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagod. Kapin nga, kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong dapit ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ay! Alit na pa'y ka na sa tuang answer to win promo karong nga buntaga mga kasama. At tanawan dali ha. Okay. Ang ato nga pangutana karong buntaga mga kasama. Sa atong mga balita, kinsa tong laing nga senador ang gihugon-hugon nga mutabok unya mo appeal gid sa Maygala sa session kunay paygayon nga special session sa Senado sa Kongreso. Kinsa to Maygala nga senador? Ha? Kaya man to kanang anak og pastor. Kana Maygala sa kang Caetano Black karon na murag gusto na pong mobalhin Maygala ngadto sa Wing Gatchalian Black. Paraging na naman yung papa nga, katong yung papa ba nga, kung unsay pagbuot sa Ginoo mo na sunda. Ayaw og sunda na mga hugon-hugon sa imo mga amigo. Mga hulhog sa imo mga amigo diha, ayaw og sunda. Kaysa din nga senador, ha? Kinsa ni nga senador ngingon nga okay ra ko mo kwang ko mo tambong ko sa special session kun ipatawag special session. Kinsa ni nga senador ala tumaga tumaga tumaga. Kini ra masya may galagi hulga sa nga pailag kaso sa ombudsman kaman tay mo. Kina sila si Jingo Estrada, si Chis Escudero, si Sia. Ah, Sia. Sila man to mga galang mga kuan, mga naasa majority black ni Senator Alan Peter Caetano nga pailananan og kaso may gala sa ombudsman. Plunder ang kaso, ha? O niya ngayon ni Boying Rimulya nga kini namang plunder, wala ba gini kwan, wak ni si Piansa. Pero nagbimili yung tato siya may gala mo kwan, mo abin sa majority nila ni kwan kang Lacson. Karon mo, ay, marunig, murag ni bahag ang iko. Alam ba, Chis Escudero, nakanungog pa ba mong istorya nga pailang kaso? Wa na. Kini na lang doon, ha? Jingo Estrada, o kining usah, nga mutapunay na mga igala nga tos majority black. Stand by, kanon mga igala sa mga balita, ha? Nya, dugang mga impormasyon, inyo masairan, o nya, ang inyohang tubag, atong i-raffle ka na tataod, kinsa ang palaran nga makadaog, nating atong answer to win promo mga kasama. Oras, alas 5.32 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
2: The original Koy Herbal Capsule.
16: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, inom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabi. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The original Koy Herbal Capsule.
17: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
18: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Zed Health Report! Health Report!
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibatid. Niya kaantog karo. Nagmimitin ako. Kaantog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Sa kidney nyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibatid. Niya kaantog karo. Nagmimitin ako. Kaantog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
9: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi eh. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
5: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ahoy! Kidney care time.
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulatang ang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay!
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:47 na.
0: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpanigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 dihas itong dugo, makapangsuno sa bugmaayo ng atong mga cells, makaproduce kanig panagang, makapatay sa viruses sa di pa kanin masulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw, gunom o duhang ato na sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon, nanay Megala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Dakpanyan sa Damaguete, mahimong maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kawanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ato sugatong natong kabuntagon, pinagayos pag-inom sa lamian og healthy kayong kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix, kini pinakaunang kape. Kadunay sa gulga vitamin D3. Mawa na magkakapina ka magka-vitamin D3 pag-iod. Plus Rishi Mushroom Extract, kadunay magka-powerful, anti-tumor og anti-cancer properties. Kagitawag kinig mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag-ikini og mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, o kinindili ka pagdaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna magkapigalita sa isa buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag giyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: Ngayon sa kamahan, ipanakob kini kay ang iyang anak na 16, Anias Butos Lacon sa Kotsilyo. Kasama mo sa balita ng Ardiman po, Lauro.
0: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman, Ken Radyoman Arnold, ang natanggog ron sa NA1 Police, mao si Pedro Radaza Itang, 50 anos, nga nagpuyo sa sityo Malipayon, barangay NA1, Indakmayan, Sugbo, sa ka-construction worker. Ang pong patyuntika, mao'y nakapalisang ining 16 anos niyang anak babae, nga si Mary. Si Mary matod pa sa sayupa, nagkalilisay sa iyang amahan niya si Pedro. Tungod kay paungo ni Pedro ang suga sa ilang panimay nga gisupak ni sa anak. Sa ilang panaglalis, nikuha ni Kutsilyo ang amahan ug nihulga ngadto sa anak nga patyon hinuon tika. Lalisang kining maog anak babae nungdan nga nanawag ni og barangay tanod nga mao nay unang nidakop sa maong amahan og nibalhog dayon sa Inayawan na police station. Seven. Kasama mo sa NA1 Police, ako inyong Radyo Man o Lauro. DYHP Tatak RSN.
0: Radyo mo nationwide.
3: Samtang paglabay sa kagamanan sa Dakpay Sugbo sa mga basura sa sunod, ganto sa lungsod sa Luginsan, mulanat lang og duha o tulog kabuan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eribulon.
0: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining mga balita hatlang nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mukabat lang sa duha o tulo ka buwan ang paglabay sa kagamhanan ng sakbayan Sugbo sa mga basura sa syudad gadto sa lungsod sa Aloginsan. Kini base usab sa kontrata tali sa city government ug sa service provider nga magmaray ni hakot sa mga basura sa Dakbayan. Matud sa labaw sa Department of Public Services kung DPS kay si Engineer John Paul Glaske nga mabot lang sa 50,000 ka tonelada basura hagutun sa kontraktor. Kini tugay 195 milyones pesos lang ang kontrata sa kagamhanan sa Dakbayan tali ni
7: Ang kontrata nato sir is 195 million. Ang kontraktor nato sir, ilahan ng sakyanan, ilahan ng tao, sila na yung mabay sa tipping fee. Nagbayad ito nila sa 50,000 tons.
6: Si Engineer John Paul Gilaske, na sereng service provider na ikuha sa city government kinhakot sa kabasura sa syudad, maulang hapon ang Pinoy basurero. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang timuk lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo, nationwide.
4: Samtang dugang pag mga balita, probinsya sa Sugbo, Tabang sa mga apektuhan sa Linog sa Sarangani Province. Kasama mo sa balita Radyo Man, Raymar Tugo.
8: DYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Yes, kasamang Ken, nipadala ang probinsya sa Sugbo o relief items alang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 ng linog sa Sarangani Province kagahapong adlawa. Ang Kapitolyo nipadala og 500 ka hygiene kits, 500 ka family food packs, 500 ka sleeping kits o 500 sub ka packs sa bottled water. Nipaabot sa iyo pasalamat sa probinsya sa Sugbo si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao kung Manila dadawat ang maong tabang. Sa iyang Facebook post, si Pacquiao nagkanayon ang maong tabang, nakahatag og kadasig sa ilang padayong pagbangon human sila nakasinati sa maong kalamidad. Dugang sa gobernador nga di nila malimtan ang kaayo og suporta ang ilang nadawat gikan sa mga Sugboanon. Kasama mo sa probinsya sa Sugbo, Rajuman Remar Pugoy DYHP, Tatak RMN.
10: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa ang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches, Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
8: Radyo mo, Nationwide. DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
12: gipanglantawan sa mga leader sa Estados Unidos o Pakistan ang paglagda na sa Amerika o Iran ng Framework Agreement aron pagtapos na sa ilang gera. Apan ang Iran nagduha-duha bahin sa timing ug sa mga magprotesta ug musupak niini, labi na gikan sa oposisyon. Sa iyo ni inipaybaw na sa US President Donald Trump nga gidakda mulagda na sila sa Iran og deal ato sa iyang 80th birthday. Nibutiag usab si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif nga ang duha kahabig nagkauyo na bahin sa usa ka framework alang sa usa ka peace deal ug ang Islamabad nangandam na alang sa electronic signing nga sundan usab og technical level talks sa maabot nga mga semana. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN.
11: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa
11: said liniment oil ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Radyo Mo Nationwide.
3: Oras alas 5:56 na.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
15: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong pabatian si Ma'am Emma Ermac.
16: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
17: Karon minus na.
16: So, wala na ngayon?
17: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na.
16: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
17: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga lang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras, alas 5:58 na.
8: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama ni Gilmapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan nato na ang edaran na ta kay nanatay masinating ang mga sakit sa lawas nga kredito sa batanon patawala nato ni mabatsyagi. O sakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo. Kay taas na din atong blood pressure o blood sugar. Hanap na po ng atong pananaw, usahay sakit na may galang atong mga lutahan. Unya mapiktuhan, drabagyod, may galang atong mga buluhatong sabalay. Kina naman tayo ipamati sa lawas. Dilisama ka niya itong sa batanon pata, dagano na nato may galang taas nga hagdanan o ang bukid nga walay kapoy. Mauna nga nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton, matag-adlaw. Iyon ana na jud siguro ang magkaidaran na ta. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12 kamakatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 pa para tabang munindot sa kasing-kasing kolesterol. Umanan sa maing diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Paunang ipangutana sa inyong mga doktor, kamahin sa vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Samtang ang Cebu City Treasurer's Office ipainumdum sa lagayan nga mamayan ugwi sa syudad gabubay musna sa tax amnesty. Kasama mo sa balita ng Randiman Eli Bolono.
8: TYHP Tatak RMN Report.
4: G
6: gipahinom naman sa Cebu City Treasurer's Office ang langayan mamayar ibuhi sa syudad nga mupahimus na sa tax amnesty. Partikular na neto na nag-iag yuta, building umakina sa lagpayan, nga taw-taw ng wapubayad sa ilang real property tax. Itukod ka ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act kung RPVARA mu-expire na sa unang simana sunod buwan. Awhag ni City Treasurer Emma Villarete, nga katong doon na pa'y tax delinquency o tax deficiency sa syudad, mupahimus na sa maong tax amnesty law.
18: Katong naapay mga tax delinquency, tax deficiency sa real property taxes, mo-avail na yun sila ng amnesty. Kay sayang kaayo ang interest na ma-waive. Kay kung malif na ang amnesty, balik na tag-impose of interest sa ilaha. So muna, ahwago na to. Kung pwede, mo-avail na sila. Kay sayang kaayo ba? Nakukay nang makuha sa ilahang tax due kung mo-avail sila sa amnesty.
6: Si City Treasurer Emma Villarete, ang RPVARA nga magwagtang sa interest, surcharges o penalties sa bayrang real property tax delinquencies, gipatuman sukay detong buwan sa Hulyo 2024. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radyo Man, Eli Valonos, DYHP, Tatak, RNN.
19: Radyo mo, nationwide,
20: DYHP, kalakarad sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, itakda mo balik na sa normal ang operasyon sa mga commercial flights sa General Santos International Airport, sugod karong adlawa, usa ka semana, human maigo ang kusog nga linog sa Mindanao. Gianonsyo sa Department of Transportation kung DOTR o Civil Aviation Authority of the Philippines on CAAP, ang pag-resume na sa mga operasyon human gipadali ang pag-ayo sa mga tugbahanan subay sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Una na nisaad sa si Transportation Secretary Banoy Lopez nga mo-resume na ang commercial operation sa Jensen Airport o sa kasimana human maigo ang linog na itong Hunyo 8. Awhag nila sa mga pasahero nga makigalayon sa ilang tagsa-tagsa ka mga airlines bahin sa ilang flight schedules o travel arrangements. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
3: Samtang kagamanan sa rakbayan sa Sugbo, mahimo na sab nga mangutang sa Development Bank of the Philippines gawa sa Land Bank. Kasama mo sa balita na si Manny Limonon.
20: DYHP Tatak RMN Report.
6: Mahimo ra usab nga mangutang ang kagamhanan sa Sugbo sa Development Bank of the Philippines kun DBP. Kini gawas sa Land Bank of the Philippines kun LBP nga una na nipadayag og kaandam pagpautang sa city government. Hamato ni Mayor Nestor Archivalga ang duha ka bangko mahimong kapilian o dungan nga kautangan sa kagamhanan sa bayan kung gikinahanglan. Gikaron hinuon sa mayor nga wa pa kinahanglan sa iyang pamunuan paghuwang og kwarta sa maong mga bangko.
21: So far wala pa man pug naay kinahanglan jud. Pwede ra ginato kami dun. Natay open line sa Land Bank ug sa DBP. No?
6: Si Mayor Nestor Archival, unang nagkitahaw ng kagamhanan sa dakbayan mangutang sa LBP, aron iyasto pag-establisar og waste recovery facility diha sa North Reclamation Area. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, nationwide.
3: Mga kasama ng ita, baka og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas, ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ng Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtubar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpintina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate, Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
20: TYHP, unang radyo, unang balita.
3: Oy, atong winner karabutaga mga kasama. Sa atong answer to win na promo karabutaga. Ang sakto nga tubag si Senator Villanueva Joel. Ang nakasaktong tubag may gana mao ang Amas and Milagro Game Farm. Gawa niya itong mga kwan, no? Mga nag-tanaw sa itong Facebook. No? Hindi ito nagkaila, ha? Pero ang nakadaog may gana mao ang Amas and J. Milagro Game Farm. Naka-follow siya may gala sa Riva HP Aramin Cebu. O niya naka-share po may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Congratulations sa Amas and J. Milagro Game Farm. Ikaw pala rin nga makadaog. O niya chat lang sa itong Facebook page. Alang sa imong tinuod nga pangan. Ibutang yung tinuod nga pangan, boss, ha? O niya, kuhan po ka ng cellphone number sa imuhang Gcash. At rin check may gala, laing paldo na po ka nabuntaga. Laing paldo na saan? Eh, nasakpan si kasama ng Julius Malining kanimina sa New HP. Karong buntaga, makadawat may gala ng bugas o chorizo.
1: Correct ka dyan.
3: Kasama ng Julius, good morning, Julius.
2: Good morning, kasama nga, Julius. Good morning, kasama nga, Julius. Good morning,
3: Super! Morning!
2: Good morning! Gawan man ganun na kasamahan na. So, bugna-bugna, kayong kwan na na. Oo, may pakigatos, Ren.
3: Lagi, okay. Oho, si nanay, oy! Si nanay, may putag ni mo nanay!
2: Nang laban siya sa Arnold. Naminaw, sa God siya. Nanay, may buntag.
3: Kisa ni?
2: Ang pangalan na to?
22: Imelda Andale.
3: Imelda Andale. Pilaira ni mo nanay?
22: 56.
3: 66? 66. 66.
22: Oh.
3: Size in size? 50 size. Ah, 50 size. Aha. Pila naman ni mong anak, madam?
22: Upat
3: ka buog. Dagko na sila?
2: Dagko na sila.
22: Dagko na.
3: Pila yung mga edad?
22: Ang kamanghuran ako, 24.
3: 24. Ang kamagwangan?
22: 36.
3: Oh, 20 anyos. 20 anyos pa rin ka na minyo. Ay!
22: Ang pag yun. 18.
3: Ah, 18. Oh, bata. Sa'yo na ka nahalin. Sa'yo nahalin. Si Mister, o sa may trabaho ni Mister?
22: Nanindag tubig.
3: Termi ka maminog ni WHB, madam?
22: Kadaadlaw.
3: Tungunan na naman tayo mag-inagmay ka pahalipay.
1: Correct ka dyan.
3: Yehe pakpak!
2: Yehe pakpak!
3: Yehe pakpak! Yehe
2: pakpak! Yehe pakpak! Yehe pakpak! Yehe pakpak! Yehe pakpak! Yehe pakpak! Yehe pakpak! Basin ka muna sa sunod, makadawat sa mga pahalipay. Kami na lang dyan mo, buntag ang tuod, sabi! Ang panako dalis sa mga Lailin na balis Targadat, George si Kuya. Huwag siya idol sa 93.9 FM Cebu. Kini niyo kasama ang Julius Bali. D.Y. Tata, Remen.
3: Birahe! Sabakadri. Oy, matang, may kalikod sa lawas, kalikod sa itong inyong system, di ba? Natay, ipag-guest ni kasama ang Julius, oh.
4: Hindi ka manayawa na nila, oh.
3: Ah, dali, wala, ni-guess to. Oh, friends, ni friends. Koy, herbal capsule, barato na, efektibo ba?
4: Mga timailhan, ngayon kung doon ay daghang toksin simulawas, mag-dari ka regular, ang magpagawa sa imong hugaw, doon ay kabay lisa, mabuto ni buntian, makasinati kang insomnia, kanun ay kabagsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan, nilipagin hamis sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigwa na pagkaluya sa imong lawas. Musa, pagtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng bahay ng panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakatasul.
3: Wala pati oras, may gala, saka na lang sa kinitibukang persa, sa anyway, HP, aramin sa buka, yan yung mga tigbalita.
4: Kailangan yung Radio Man kang Galinea.
3: Ako sa mga Radio Man, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw ang tulog man sa sabang taknaw sa bang sibiyanan. At ang imikalas ka sa mga Tornier of Phil Fernandez Banyo, kamasarag ka ng Nancy, straight to the point. Ay kalimot, matagal lang matalan. Ang sabihin na, naminaw ka lang si Jessamine Salamsam sa Poblasyon Carmen Bohol. Ay butaga. Sana minaw na ito ka ng butaga. Ay kalimot, matagal lang matalan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama rin dali, sama ka dali.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
23: Tungod na sa Super Fiber.
5: Unsa?
23: Super Fiber.
20: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
25: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
26: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
20: sakit. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
24: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 6:14.
28: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney. Sa imong palawas. Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panghumot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
28: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
28: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
31: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
32: Straight to the point.
31: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
31: Kini lagi po inyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamigala nga Lunes, pitsa 15 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
32: Straight to the point.
31: Sa gihapon, natagantag pagtagal ang mga issues na mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuman, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
31: Nagunas na may sutaran karong buntaga mga kaigsunan. Tulo ang patay sa managlahi nga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Una, mao ang inangkasay sa motorsiklo, human sila na ni-U-turn. Diha sa SRP og nabanggaan sa nagpadong pick-up.
32: Straight to the point.
31: Samtang sa barangay Labangon, laing usa ka babae nakabsan usab sa kinabuhi. Human na das magi sa Bunbunan,

0: mga motorista o ang ato mga pedestrian diha sa kalsada.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, 80 megawatt nga wind power project sa lungsod sa Alegria, nakadawat na og endorsement gikan sa Kapitulyo nga gilaumang makahatag og solusyon sa problema sa supply sa kuryente dinhi sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Nahanglan gyud mahigala nga mahimo untang self-sufficient ang Sugbo. Kay sa pagkakalon mga higala, ang Sugbo nagsaligta sa tabang, nagsaligta sa energy mga kaigalaan gikan sa nagkadaiya mga probinsya. Kita sa Sugbo mahigala dili ta makabarog og atong kaugalingon. Niatay mga power plants dinhi pero dili igo nga ika-supply sa daghang mga industriya, daghang mga pabrika, daghang mga establishments nga niya mga higala sa dakbayan sa Sugbo o lalawigan sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Una, nga atong power supply gikan sa Luzon, gikan sa Mindanao, dapay gikan sa Negros, dapay gikan sa Leyte. Una, iya tinuod mahigala og bisan gani og maaprubahan kining 80 megawatt nga wind power project sa lungsod sa Alegria. Medyo kuwangon gihapon eh sa mga umaabot ng mga katuigan. Labi na og mo-operate na kanang mga buildings diha mahigala sa SRP. Manginahanglan mga daghang-daghang requirements kurinti. Muna nga kanunay tang magkuwang mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nihatagag pagtagad-dubutaga sa atong pamanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin, Byron Garcia ni akusar sa mga pulis nga ni maltrato kaniya samtang naa siya sa ilang kustodiya.
1: Straight to the point.
0: Kinihuman gidakop sa niaging simana tungod sa kaso nga iyang giatubang.
1: Straight to the point.
0: Ni adtong Sabado, nakapiansa na si Garcia og 108,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan.
1: Straight to the
0: apan
1: point.
0: Apan ni akusar kini nga duna ko ni maltreatment sa kapulisan. Naon sa kang itabo ang maltreatment mahigala nga kini ni ang atong mga pulis mahigala very fair man nga ni handle ining maong nga kaso. Labi na mahigala nga si Byron may subject mga sukit ning paminaw. Muna nga mga tao in town galingo-lingo lan ha. Galingo-lingo mahigala way makatuo nining maong pamahayag inday ken.
1: Straight to the point. Kaya
0: pagtagad rumuntaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, nakalas tungod sa kusog ngalinog sa Mindanao ni Saka pa, ngadto sa 61 ka mga tao.
1: Straight to the point.
0: Ano manigkadaghan in taon mga sukit ng Paminaw? Samtang kapin sa 173,000 ka mga pamilya ang apektado usab sa linog.
1: Straight to the point.
0: Pope Leo XIV, militok o mga pag-ampo o lipadayag sa simpatiya alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Kanta sa nagpagtagad, rubutaga, may gala. Kay kinis Pope Leo, mga sukit ni Paminaw, dool man sa iyang kasing-kasing ang Pilipinas, ani. Kay kinis si Pope Leo, may higala, usa kini ka Agustinian na priest, ha? Agustinian kini, Order of St. Agustin. In fact, nakaarinis Basilica Minore del Santo Niño, hindi kin? Doon yung mga pictures ni before ni na Santo Papa, no? Samtang bishop ni, samtang cardinal ni, may higala, ni Arinis Basilica Minore del Santo Niño. So, kay bao siya mahigala unsa gining Pilipinas, o kay bao po siya mahigala nga ang Senior Santo Niño nga gidumala sa iyang mga kaubanan, nga mga paring Agustino, usa sa pinakadakong fiesta mahigala sa Pilipinas, ang sinulog dinhi mahigala sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: So, si Pope Leo naka-apil mahigala pag-ingon o glitok o mga pag-ampo, alang usab mga kaigalaan sa mga nahitabo sa linog dito sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Samtang Senado mubalik na sa ilang in-person nga trabaho, human sila nag-work from home arrangement. Sulod sa duha kaadlaw sa niaging simana tungod sa gingong security threats.
1: Straight to the point.
0: Security threats o nahadlok sila mga higala na balaka sila nga madayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa Caetano Black. Ang ato manggod mga kaigsunan ba? Ang pinakadako nga anomalia nga kinawatay sa Pilipinas kinig yung flood control scandal. Moni pinakadako. Ngayon sa may mahitabo ani mga kaigalaan. Ang kang Caetano Black mahigala ang target sa investigation kinsa ti mga sadan. Pero ang talawa kini prangka-prangka lang pag-istorya, real talk lang, ha? Ang kang Gatselian Black mahigala ang gitarget ang mga Marines. Ang 18 Marines mahigala. So, I hope mga kaigalaan, kung unsa magani mahitabo ining Senado nga matod pa naningkamot basta makabira sa laglain. Kay sa pagkakaroon mga sukit di Paminaw ang Caetano Black sa pagkakaroon o Gatselian Black, parehas sila dunay mga legal claims labot sa legitimacy sa leadership diha mahigala sa Senado. Pero as of now, mas bugat

0: ang claim, mas bugat ang legal standing, ang legal nga mga backup ni Senate President Alan Peter Cayetano ikumpara nimo kang Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore Win Gatchalian.
1: Straight to the point.
0: Mabita ng Pro Tempore ragid siya mga higala. Mas bugat na as Cayetano. Pero kung makabira na sila, ibutanta lang, makabira sila, matagkaroon og unya, dahil na may mga threats, good, mga higala. Ang pangutana, unsa may madangatan, unsa may direksyon sa Blue Ribbon Committee hearing may labot sa flood control.
1: Straight to the point.
0: Muna'y prangka-prangkang pag-istorya, ha? O kitang mga subuanon, ha? Labi na kita may naigo sa bagyong tino, nga daghang patay din, he? Okay ba lang nato? Okay ra ba lang nato? Nga way mahimong investigasyon labot sa flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: Muna'y dakong pangutana. Kini metagantag pagtagad sa karong abuntaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, US President Donald Trump nibutyag nga duna kini kasabutan tali sa ilan subay sa ug subay nini mo kasabutan tangtango na sa Amerika ang naval blockade sa maong nasod.
1: Straight to the point.
0: Apan ang ilan wa pa mo kumpirmar sa giingong kasabutan sa Amerika. Ang Kay Mejitor nga Pakistan itugan nga ang official signing ceremony himuon sa Switzerland karong adlaw Biyernes.
1: Straight to the point.
0: Kini guman pang may iskitanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na la 6:33 na mahigalas tumanuban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ato sa Dawaton, may galang report karon sa kauban on board sa patrol. Niya ay 72 anyos nga lulo gitigbas sa silingan niyang adik. Ha? Uy, naunsa ba yung taon ng kalakiha, may galang? Adik-adik, mga kailan. Oh, naangol ni dito sa lungsod sa Dalagit. Paminaw ang taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
7: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
8: At yung mahal na Attorney Rufiel ay tabunay po sa ano lasay sa Tacna sa kagabihon sa may sityo Kayapuk-Yapukan, Bukirang Barangay sa Barangay Manlapay sa Lungsod sa Dalagit. Ang report sa kapulisan, mihila nining biktima ang lolo na si Felipe de la Torre Salariana Senior, 72 anyos o nagpuyo sa maong lugar samtang ang suspect nga nagumon ining panigarilyo aning marihuana nga mao'y nakaingon sa pagkayabag sa iyang panghuna-huna. Gihila po din nga si Enrico Sirinio, 55 anyos, silingan ra sa biktima. Sigun sa report, ang biktima naglingkod lang niya sa pultahan silang panimay. Kadang kalit kining niabot ang suspect nga doon na naida nga sundang o kaliting nanigbas sa way igong rason o ginungdan ngadto sa biktima sa makadaghang higayon. Ang biktima nga nakaangkong dagang nga tinigbasan sa nagriyang bahan siyang lawas, daling gida sa tambalanan, samtang ang suspect sa daling nga follow-up sa atong kapulisan, ladak pa ni o nakuha sa ang maong sundang sa suspetsado. Matod sa background check sa atong kapulisan, doon na na'y problema sa pangisip kining maong suspect. Gani doon ay mga panahon nga ikayabag niya mahait kahiniguban yun na yun ang iyang huptan. Gikonfirma po sa kapulisan nga ilan na ninadakpan kaniya to sa paghupot niya po o kutsilyo. Panuman kini ma-examine ang iyang panguna-una sa doktor na sayran nga doon lagi yung problema sa pangisip kining maong suspitsano. Ang biktimang lolo na pagyapon nagpahalin pa siya sa matinigbasan sa tambalanan. O na itong unang report, nga naipusgikan sa kapulisan sa Dalagit. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Atong isigutan may gala ang dugang pa mga issues karong atataod. Apilon to sa nag-isigot ninduha ka mga basketballista. May gala nang amatay day. Paita ng kalakihan. Murag karon ba itong lubong? O, no? Kay murag usaman itong gana? Or dili pa? Ilapang ibalhin itong patayang lawas, no? Ato ni Hidagag pagtagad sa mga kahigalaan. Ato ni isgutan sa niya. Kining mga panghintabo sa Senado mga higala. Tumalikan ko ng tutawad. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alasayas 36 na.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi.

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ohoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay moabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discount sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud isang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
17: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Lagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ohoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
8: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
7: Kalala sa size 47 na. Sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Okay, mga kaigalaan, arita balik sa itong mga hisgutanan, balik sa itong mga issues, mga suking tigpaminaw. Ang grupo ni Win Gatchalian sa Senado, maon naman mahigalay na mirma sa mga orders para sa impeachment. In fact, doon na impeachment mahigala nga pre-trial karong June 18, hindi kin? June 18, unya dili na siya ipakita sa publiko. Dili, ipakita sa publiko. So sila na may nagbuot, anak mahigala, ang grupo ni Win Gatchalian. Ang ato, manggod, mga kagilan, nga, ang transparency. Moy atong gusto mahigala unta, no? Pero karon ang ilang grupo, miingon, wala lang. Sila-sila lang dito moy magpahigayon sa pre-trial. I hope ha nga sa full-blown trial, makuan yun ta. Makakita yun ang publiko para maklaro nito ba. Total, kung saan si Sara Duterte, may bawaan sa mga taong saan yun din eh. Pero kung wise ha, makahibaw po mga taong nga wise ha. Eh karong unang-una ho na kalundaan, may galain yun nga daily na ito ipakita sa publiko. What not? From the very start, magsugod na kaduda ang mga tao na eh. No, mas maayon yun ang natin transparency lang yun. Unya, karong mga sukit tigpaminaw, doon ay sibaw ron ang mga huhungihong nga naring kamot gyud og bira ang grupo ni Win Gatchalian og usa ka senador. Bisan unsaon nga pamaagi nga mabira nila, sa ako nang gingon, ako nang gisuwat sa kong kolom na tumilabay nga Birnes sa pamantalaang The Freeman. Kato, kini prangka gini nga pagkaistorya. Sa pagkakaroon nga wapay 13 ka mga senador sila si Win Gatchalian, sa pagkakaroon ang dunay bugat mga higala. Kung timbangan panikin sa may mas pabor mga kagalaan sa balaod ron, si Caetano ba mo i-leader gyud sa Senado or si Win Gatchalian? Ang tubag si Caetano gyud. Sa pagkakaroon, mabita na nga si Win Gatchalian, ilagyan ang giangkon nga si Senate President pro tempore ra gyud. Ano sa man ang pro tempore? Mura ba sa Vice President ba? President, Vice President. Pero kanang Senate magod, ang ilang second in command, gingan lang nag-Senate President pro tempore. Kutob lang diha. So ang dunay dako mga higala og katungod base sa balaod kada si Alan Peter Caetano. But sa bisan unsang pamaagi, ila ba kang hulgaon, ila ba kang hatagag malita or unsay pamaagi nila, ayuhon ba na pagda or guyuro nila sa gultion or unsa ba nya mada ang usa og kisa ilang mada mga kagalaan, mura gilang nguhungihong day mura Joel Villanueva mo ilang yung birahon nya matrisi na sila nya nang panahon na mo ingon sa ko. Kini way kon ha klaro-klaro na gyud ni kay para maklaro na to ang balaod ba. Mingon sa ko naa na nila ang liderato sa Senado. Kumuabot ng panahon na. Kung moral or immoral ba ang ilang pagguyod, that's another story. Ang mga tao nga nagtan-aw may gala, ang mga tao nga naminaw na tulon kamoy hukom og nasakto pa ba na o di na. But once makakuha sila og usa, 30 na sila, mao na nay mata sa legal. Kaya to mga nani may gala, gitan-aw to ang legal discussion ba. O muntag punto legal, si Win Gatchalian na ni anang panahon na maoy legitimate Senate President. But as of now, mahigala, dili pagyod si Win Gatchalian. Kanang ila mahigala, why mag-arang nila, kay mo lagi nag-iingon, sila may gamhanan, backup may Malacanang, ang lower house may gala, sila may giila. Pero mo lagi nag-iingon, di mo na conclusion may gala kay mo may giila, kung nagkonsabo na tanan, niya kanuhay ngat, mo ilhon, lahi ng balaod yod, mga sukit di paminaw. So, kini mo giingon, niya unsaman, dili ka mahimong rubber stamp sinit na sa Malacanang kumaohon. Muna yung Peter Kitano, kanang ilang grupo, Malacanang sinit. Pero kining kang Kitano, mo ni people sinit. Kay mamang i-back up sa Constitution, bugat manginig ang Alan Peter because under the Constitution, under Article 6, Section 16, Paragraph 1, Senate Rule 2, Section 2, talo mangina, nga of all its members, muna ang asla si Alan Peter Kitano ni subay gisag balaod. In fact, wala mga higala mudeclare sila nga dunay vacancy sa Senate until such time nga siguro nila makakuha sa 13 kabuto. Munang haguan yun ang bato mahigalag anha, nagkapandol-pandol sa bato mahigalag. Ano lang makuha ang 13? Inanaka kung anha, ang counting matag ulo anang sa kasinador. Nga sa ilang kabahin, naningkamot sila bilang matrisi, wak magyun makabilag 13. Dusi lang magyun. Ano, ingon sila nga, mo na ni, dusi, mo na ni. So nausab na mahigala, giusab na. Muna nga, worth discussing yun, ang Avelino case, gumikan mahigala kay kadelikado na mausab-usab ng formula ining kalakiha in the kin. Delikado kay ang denominator ba? 24 ang denominator. Nga, of all its members, 24 man ka members, ang Senate. Ilan ang giusab nga 22 na ang denominator, kay ang usa mahigalas bato, nagtago-tago man niya sa jinggoy na priso man. O kana nga klase sa arguments mo imong tubayan, kadelikado no, mawagtang ang spirit of the Constitution, paghimo sa Constitution nga, kinahanglan siyang makawithstand siya from a dictator president. Kay naaman tayo kaagi panahon ni Marcos, di man ka panahon ni Marcos, one man show to mahigala. Siya rin maghimo, tanan siya may presidente, executive department, siya may haod, sa legislative department, iya tanan. Muna nga atong panahon na dissolve ang Congress. Asam ka manita na. So siya rin magmugna itong mga presidential decrees. Mumana, panahon Marcos. So aron nga masiguro nga, di na tama usab pa o ka-experience mahigala ni atong diktador. Gibutangan yun ang 1987 Constitution, bag-o nga Constitution lahi ni na ito 1935 Constitution. Ang 1987 Constitution during Curie, noona nga gitawag mahilag Freedom Constitution. Nga nung Freedom Constitution, ang kagikan man ta sa way kagawasan, panahon sa Marcos Sr. So pag-abot mga higalang Curie, doon ay pag-usab sa 1986 man itong EDSA. Pag 1987, namugna kining 1987 Constitution nga until now, mo'y atong gigamit. Gituyo na pagbutang sa Legislative Department nga masiguro nga dili basta-basta mahigala nga mahimong mudikta na sad ang presidente. Kinahanglan nga makabalog ang Senate nga dili sa rubber stamp.
6: Straight to the point.
7: Manang giklaro na of all its members. Kay kung imong paundayunan, kanang miingon, ako mapriso na, wala ilabot sa ihap na eh. Huwag iyang ipapriso tanan. Kay gamahanan ba yung presidente? Ha? Kung iyang mahigala ka, dili mo sunod ako ipapriso niya, tapos buying remulya dito sa ombudsman. With due respect sa ombudsman, ha, ako dako kay kong pagtaho na ng ombudsman mahigala. Kanang ilang mga tao diyan ang naglihok sa ombudsman. Pero karon gidumala mo ko ni Buying. Si Buying Remulya, kay bao ba itang politiko ba yun? Kay bao ba yung most patterns pagkakaroon? Tanawag ko ng pattern. Huwag aray ka mahigala sa grupong Win Gatchalian, why kaso? Una si Scudero mahigala, tuwa na. Ha? Why kaso? Huwag tuwa ka, spikas, kaso ka. Kay bao ba itas pattern, dili ba ibugo ang mga tao, nakasabot ba yan? So kung ang presidente mahigala, abusive siya, daw nasama na, nabalik ang dictatorship. O dili ni mo ipon ang 24 ka senators. Manang gituyo na niya mahigala of all its members. Doon na pa ilaing mga provisions na nga ang gibutang of all its members. Even gani, pag-remove mga higalag senador, dahil kaya nga mag-expel ka senador, doon ay mga expulsion nga ipahigayon. Dili pwede nga inyong palagputo ng usa ka senador nga inyong kauban, disciplinary action, kundi 2/3 of all its members. Kailaliman ka mahigalag imong inon nga kinsay present mauray imong ipon 2/3 sa present. Og imong ipampriso na tanan, nga ikaw may gamhanan ka presidente ka, Madiktahan ni mo ng tanan din ha mahigalang ombudsman dahi DOJ. Di usama may tabo sa Senado. Why kusog ang Senate mahigalang di sa kabalog o giyang kaugalingon. Nahimong why nada ang 1987 Constitution. I hope ha, di tama, magklaro-klaro lang ng ato mga kagalaan ba. Ha? Ni sud tag intellectual discussion lang, tinarong ba lang ang discussion ba? Muna'y tuyo sa Constitution. Nga aron nga maka-stand ang Senate independently from the executive department. Muna'y katuyuan. So, kay Lisod man kayo, muna nga kung ngayon, kining Avellino doctrine, may delikado na mo ilang gamiton, karon gigamit-gamit pa lang ni sa quorum o ingon man sa pag-elect o officers, kadugay na gamito ni sa impeachment ni Sara nga, mugamay na, ipampriso ng uban, so ang two-thirds, mugamay na, di na 16 ang two-thirds. Batayanan ang pattern ini. Batayanan ang pattern. Ha? Muna'y klaro-klaro ang pag-istorya. Na, kini mahigalang gibasihan ang Avellino case, muna'y gibasihan ni Wayne Gatchalian, sa ako nagingon, dili siya makalupig sa basis ni Alan Peter Quintano og imong itandi na og sa baraha pa ni ba sa piyat-piyat pa ni day o bisag sa chikitsa o pagdigahay bitana pagdigahay na karon tutyo kanang basis mahigala ni Wayne Gatchalian tutyo sa pagkakaroon ha but once makabila na sa usa ako sa miingon ko nga kana dili na natutyo in the eyes of law in the eyes of the legalidad mga sukit ni Paminaw. Kay kining Avellino case bangod, ako nang giswat sa kong kolom sa pamantala ang The Freeman na itong Birnes. Kanang Avellino case, ang Supreme Court miingon lack of jurisdiction sila. Wa maglabot ang Supreme Court tungod kay giconsider sa Supreme Court nga usa kana ka political question considering nga co-equal branch of government may gala ang legislative department. So, miingon Supreme Court, wa may jurisdiction ana. Pero mihatag og opinion ang Supreme Court obiter dictum nga pananglitan klaro man di man mahigala ako na gisuwat sa akong kolom ka atong business ang decision Supreme Court mahigala giingon no suppose yo know, diya sa atong basahon ang iyang giingon mahigala nay paragraph dero supposing that the court has jurisdiction there is unanimity in the view that decision under Senator Arantz, actually, kinimgod, akong i-discuss ang facts, ano yung magala. Pagsugod, good in yung mga kagalaan, kining Avellino case, lahi kayo na isa, nahitabo atong nila ni Wayne Gatchalian. Muna akong ingon, sa Peter Quintano, ilang yung ipaabot sa bato nga mo abot, usa sila mahigala nag-ilik, kaya ang kuro manggod mahigala ang isgutanan ni mo, o routine business lang, ordinary business sa Senate, lahi ang kuro mga isgutanan kung eleksyon. Naman ang mahigala sa Senate rules under Article 15, Section 44 sa Senate rules in relation sa Article 2, Section 2 sa Senate rules nga of all its members yung gibutang mga sukit ni Paminaw.
6: Straight to the point!
7: Ano itabo magod ato mahigalang 1949, karaan man yung kasuha ang nag-govern ato mahigala mo itong 1935 Constitution. Niyadtong panahon na mga kagalaan, absent si Senador Tomas Confesor kay dito sa Amerika. Unya, si Senator Vicente Soto, ikon sa ba ning Tito Soto dahil Vicente Soto, iyang lolo ni, na confined sa hospital. So, sa 24 senators, ang available, mahigala 22 senators ra. Kaya ang usa, si Senador Confesor, dito sa Amerika, si Senador Soto, ang buto sa bakahinundan na hospital man, so, dito siya sa hospital. So, 22 na ka-senador ang dito nito nga. Kinimangod si Senador Lorenzo Tanyada. Familiar niyo mga nga, no? Kaugan mo ganyan ako, nagbasa mo lang ko sa libro, ano yung mga higala, ba't kanang Senator Tanyada, Senator Quinco, kanang mga nga na sa una, diba? Kanang Senator Tanyada, usan na sa mga maayosan mo, tagik o mga privilege speeches sa Senate. Niya na mga higalang sisyo nila, kung atong subayon, gano'ng atong tagsa-tagsagin may gala. Niya nang February 18 pa to, ni pasidaan na si Lorenzo Tanyada nga mo deliver siya og privilege speech sa sunod nga session. Ang ilang sunod nga session kay February 21 man, 1949. So iyan ang ipaunahan, dahil mo na plugging na sa daan. Nagbutang sa teaser daan nga, atay niya sa sunod session, kay doon ako'y akong ipabuto. Muhimo kong privilege speech, niya mo, himo kong mga charges, batok sa atong Senate President. Mauto mahigala nga, nakatang sila nga, nagsunod session, atangan tanay, kay doon na mga higalay, privilege speech, si Senator Lorenzo Tanyada. So pag-abot anang adlaw na mahigala nga February 21, 1949, nga maunagin ang ilang session, alas 10 mas buntag, ang 22 ka senador diha na daan sa session hall sa Senate. Wala si Senator Confessor, ganito sa Amerika, wapod si Senator Vicente Soto kay na hospital. So ang 22 ka mga senador diha na daan sa session hall, alas 10 pa lang buntag. Nya si Senator Jose Abilino, nga mo ilang president, Senate President at the time, nagkibaw man nga siya may tirahon. Sumoto nga, di asa siyang opisina ng alas 10 pa lang buntag, nalangan-langan ang ilang session, hantod alas 11:30 mo'y pag-adto na ni Senador Jose Abilino sa hawanan sa Senado. Pag-adto niya iya sa gibasa daan ang resolution nga gi-file ni Senator Tanyada dito sa ilang sekretary. Pagbasa niya, muna muna, iyang gipatawag ang niya mga kauban ng mga senador, nagsabot pa kato sila, ug unya, sugod ang sesyon mga hapit na alas 12 sa udto, nagkasugod ang sesyon. Pagsugod sa sesyon karon, niingon mahigala ang kauban ni Tanyada, ang kauban ni Jose Abilino, katong Senate President niya, kinini ang lahi mang ilang pamaagi, ilang man mahigala, kaya na-faction mo sa tulay, ang kang Senate President Abilino o kang Quinco. So, doon ito kapaksyon. Ang side ni Quinco, kay naghinam-hinam na sila nga ilan ang ipadangat ang speech ni Tanyada, may move na dayon nga i-dispense ang reading, i-dispense ang roll call. Malangan ta ng roll call, dito na ta. Wa mo sagot, object siya, ni object mahigala ang grupo ni Abilino. Nga ibabasa, mag-roll call kita. Nga gis, second emotion na yun. So, na-roll call yun. Pag humag-roll call, kay nag- gusto nung nagbaga naman gito si Tanyada nga gusto na mo deliver sa speech. May motion na pod ang ilang kampo ni Quinco nga di na ipabasa ang minutes. Malangan na tanang basa-basa batas minutes. Sus, may object man sila. Gubot actually na nagkaguliang itong panahon na day. Nga nagsiningita ito dito sa Sud Mahigala sa Senado. Kanang siningita ilang Kiko Pangilinan o ni Ruben Padilla ron. Maunin na hitabok po sa una. Pero katong ila, tungod to sa, nagkainitay dito sa Senate, ang kining ilang Kiko Pangilinan o kining kang Ruben Padilla, murag sagol personal naman ni Kiko, tungod sa ilang kaagi ni Sharon. Sagol showbiz ni Kiko. So, adtong panahon na may galagi, bang ang gavel ni Abilino o ni walk out sila. Ang walk out actually, di man sa record, no? Sa Abilino case, actually, ni walk out in the kindili sila tanan ang katong sakop ni Abilino pag-primero. Now, naklaro man eh. Kaya na may mga questions, hypothetical man ang question Supreme Court God. So, ni walk out sila sa Abilino, uban na niya makauban, kisa may nanguyog. Walo naman silang ni walk out. So, kung doon ay 22 ka mga senators, kurum paghihapon ng Abilino, kay 14 pa man dahi. Kaya doon ay 12 kabok nga sakop si, ang faction nila ni Quinco, plus ang duha kay si Senate Pro Tempore Arans, huwag man mo uban, pagsugod. Pag-walk out. So, muna ang giingon, no? Pag-walk out nila may gala niya. Naman sa record, may kagilaan sa Senado. Para maklaro ganito ba? Ha? Suddenly, the petitioner banged the gavel and abandoning the chair. Hurriedly walk out of the session hall followed by Senator David. So, kisa ni follow pag-walk out si Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. So, plus ni Abilino, walo sila ni walk out. So, kisa may pila may nahabilin, 12 ang mga sakop ni Quinco, plus ang duha, 14 pa sila. Nga tuwa dito. So, kanang 14, huwag imong ipon ang denominator 24, kulong mga ipon. So, muna nga ang Supreme Court, mahigala, ingon sa Supreme Court, di may maglabot, anak, kay kinini ang kuan maguna, co-equal branch of government, ya political question. Pero, ang decision Supreme Court, ingon, no, obiter dictum ang gihimo Supreme Court. Wa siya mo labot ni obiter dictum siya. Supposing that the court has jurisdiction, kay lack of jurisdiction man, supposing kung pananglitan doon na jurisdiction ang korte, there is unanimity in the view that the session under Senator Arans was a continuation of the morning session and that a minority, talaga ba, continuity ito sa morning session, kaya habit na alas 12 na kasugod ang session. So, pananglitan kung doon ay jurisdiction ang Supreme Court, unsa o man eh, unanimous sila nga, continuation to. So, doon ay quorum. Eh, continuation man. Pero ikaduhang pangutana, mga kaigalaan, pananglitan, gingin na daw, if the lamp session was not a continuation of the morning session, kung pananglitan dili sa continuation sa morning session, kay permirong opinion Supreme Court, kadto usa ka continuation, nakasugod naman pagbuntag pa, before 12 o'clock, nakasugod naman. So, continuation na to, doon ay quorum. Ikaduha mahigala, ingon Supreme Court, if the lamp session was not a continuation in the morning session, was it validly constituted? Ang tubag, matod pa din mahigala, kung dili siya continuation, ibutantan ang dili continuation, validly constituted ba? In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business of the Senate? Justice Piras, Feria, Pablo, and Bingson say there was. Firstly, because the minutes say so. Secondly, because at the beginning of such session, there were at least 14 senators. Kaya ning gawas, sa record may higala nila ang walkout, walo, including ni Quinco. So doon na pa'y 14 sinabilin. Unya ilang gi sa fact sa case may gala, ilang giingnan si Senator, Senate President Pro Tempore Arans, nga nawa naman ang Senate President, ikaw as Senate President Pro Tempore, ikaw may puli. Di pa puli si Arans. Di man rin may gala sa record. Nga diin, kininao, Senator Kabili stood up and asked that it be made of record that it was so made that the deliberate abandonment of the chair by the petitioner made it incumbent upon Senate President Pro Tempore Arans and the remaining members of the Senate to continue the session in order not to paralyze the functions of the Senate. So, ang iyang Senate President Pro Tempore nagpabilin man. So, 14 gapon sila. So, doon ay mga opinion ang mga justices nga, kadto continuation sa morning na session, ikaduha. Kung dili to continuation, kurong gapon kay 14 pa may nabilin. Pero doon ay pagilain nilang obitia dictum na kung panalitan ang napo, mihawa na. Doon sila ginahabilin. Unsa may mahitabo. Ingon Supreme Court, ang kwintada na to, ana, wa man si Senator Tomas Confisor kay Tuamas Amerika beyond sa coercive power sa Senate. Busa ang ilang din denominator ng igamit ay 23 raday. Nga naman, kay Senador mahigala Tuamas sa US, dili man siya within the jurisdiction of the Philippines. But si Senator Soto nga naa sa hospital, bisag wa dili present pero naa sa hospital, appeals kwinta. So, ang lang denominator ng igamit is 23. So, karon pila may majority is 23. Ilegi-elect si Quinco, 12. Ang majority na eh. Ingo Supreme Court, 12. Muna siya nabutang exception mga sukit di Paminaw. So, muna ang ining kaso ni Avelino, dakog role si Senator Bato de la Rosa. Muna ang kantong mga DDS, ila mahipara nila, dakog slag pasalamat ni Bato. Kasi Bato man mo inakahinungdan nga nailog ang leadership sa Senate kung dinaganay pag May 11. Ikaduha, si Bato po, nga wa pa madakpi, mao po ni hinungdan nga ang kwintada ron is 24 gihapon. Kay dadakpan pa ni si Bato niya, gipadani sa dahig. Mahimo mang mingon, wa naman sa jurisdiction sa kwan, Pilipinas. So nga to nilon nga denominator 23 na lang. Pero ang dito sa ospital si Soto appears denominator. Muna'y karon, bisan pa mga higala o naas sa prisuan ka na si Jinggoy, appeal na si denominator, nahitabo na mga higala at itong Halusos case. Si Congressman Halusos ba na'y? Napriso man to, kaya doon naman ito'y kaso. But pag ihap mahigala sa as denominator sa lower house, appeal to sa Halusos. So kinikaroon, bisan si Jinggoy ito as prisuhan, appeal siya. Muna nga pag-session, appeal nga gitawag angan ni Jinggoy Estrada og ni Bato. Bantay mo, bantayan ninyo itong session ako itong giplay na din eh. Pag roll call, appeal na nga naman, wa man sila ma-remove pa, isip senators. Wa man sila matangtang, isip senador, apil pa sa ihap. Bisan si Lacson, pag sibat ni Lacson, apil pa sa ihap na eh. So, ato nang gidiscuss mga kagalaan, kay basig ipapreso tanan nila ng mga dili mo uyon niya, mag-ihap na taan nga to sa impeachment ni Sara, ang two-third ni Gamay. Kaya may ngawan, awa naman. Wa naman ang uban. Kaya buingon ba kag two-third, o 24 atong ipon, ang two-third sa 24 is 16. Kinalan sa 16 senators. At kung magkamuihap yun sa of all its members. Pero ilang sundon, mahiga lang, himos lagi lang kagaling formula nga, kanalagi yung president mo na, ah. Timan inga, o panalitan, o ilang ipon, o 22 na lang, ipapreso ng uban. O 22 senators, o pila may two-third, mga 40 na lang kapin. O buingon ka mahiga lang, 20 senators, pila two-third, de 13 kapin. O buingon kag 18 senators, ipapriso ng dili mo kung kanyang gahig mga o, ipapriso. So 18 na lang tatong ipon, kasi senators, pila may two-third, di 12. Ah, kumbito, Sara. Muna'y bantayanan, mahigala nga, kining kaso ng Abilino, ang giihap ini mga kaigalaan, at that time, because at that time, mga higala, 1935 Constitution, maning na dito nga of all its members. Muli kalainan ron sa 1987, kag-specify man. So, ang Supreme Court at that time, yun sa, okay, kay, di talang to kwintahon si Tomas Confisor, kay wak naman sa Pilipinas, to ama sa Amerika. At that time, doon naman i-addo sa Amerika. So, wak siya ma-appear sa kwintada. Pero ang kalainan karon nga Constitution, kay gi-kwan yun, gi-specify yun. Tanaw ni mo Section 6 sa Constitution 1935, wag yun giingon nga of all its members. Pero tanaw ni mo ang Constitution ganon, ang bago, giingon yun of all its members. Nga naman doon ay gibangil diha may gala. Gituyo na aron nga ang Senado makawithstand siya mga kaigalaan o di na mausab pa ang atong experience sa usa ka diktador nga presidente.
6: Lahat ng tanong, matalinong talakayan, diretsahan. Attorney Rufil Banyok. Sa straight to the point.
7: Alas 7:30 na maday. Standby lang ako na mahigala sa RMN 558 Manila. Nga masunod na kanunayin. Mabalik tas itong mga balita o mabalik tas itong dugang pa mga komentaryo.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Samantala, tumambad po ang mga patay na isda at saka bahura sa seabed ng Barangay Pangian, Glan, sa Sarangani Province. Umangat yung 2 metro ang seabed na resulta ng coastal uplift o yung pag-angat ng dalampasigan na epekto ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Lumamok din ng 200 metro ang dalampasigan batay sa aerial survey at ground validation ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office. Bilang tugon, bubuo ang DNR Soksargen ng composite team katuwang ang local government unit para magsagawa ng scientific study kaugnay ng coastal uplift sa Glan. Bukod naman sa Sarangani, may kaso rin ng coastal uplift sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pagpapatuloy po ngayong araw ang commercial flight operations sa General Santos International Airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, natapos na ang isinagawang safety assessment sa paliparan at pwede na muling gamitin kasunod ng tinamong pinsala sa magnitude 7.8 na lindol nung nakaraang linggo. Patuloy naman ang koordinasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa airline stakeholders at iba pang ahensya ng gobyerno upang batiyak na ligtas ang operasyon ng paliparan. Inabisuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa schedule ng kanilang lipat at kung paano ang kanilang arrangement. Samantala, Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City nagpadala ng medical responder sa Glan, Sarangani. Kasama natin sa balita si Rajuman Jewel Dimapalao ng Armen Cotabato.
9: Nag-deploy na ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT, ang Department of Health o DOH mula sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Glan, Sarangani Province na tutulong sa pagbibigay serbisyong medikal sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Mismong si CRMC Chief Dr. Ismael Dimarin ang nanguna sa send-off ceremony ng kabuang 51 na medical personnel na binubuo ng 12 doktor, 16 na nurses at 2 midwife kasama ang mga admin at mga supporting staff na handang tumulong sa mga nangangailangang mamamayan. Magtatagal anya nang higit kumulang 2 linggo ang mga PEMAT responder para sa isang misyon na isasagawa sa pamamagitan ng Field Level 2 Hospital.
10: So ito pong ating team na ito ay hindi lang po pang local na deployment, hindi po pwede po sila ma-deploy internationally. So ngayon po, ito po ang first deployment nila as local, composed of 51. So halos madami pong kriyado na galing sa regional lahat, 16 na nurses, yung iba po ay support staff tulad ng housekeeping, engineering, biomed, yung mag-aayos po ng mga kagamitan.
9: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul di Mapalaw, Tatak RMN.
11: RMN Police Report.
8: Mga kasama sa Bacolod City, guro, patay matapos bugbugin at painumin ng muriatic acid ng grade 12 student sa Bacolod. Mula RMN Bacolod, kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner.
12: Patay na nang dadatna ng mga pulis ang isang high school teacher na miyembro ng LGBTQ community sa kanyang tinitirhan sa lungsod ng Bacolod matapos bugbugin at pinainom ng muriatic acid ng grade 12 student. Batay sa investigasyon ng Bacolod Police Station 7, bago nangyari ang krimen, nag-inuman pa ang biktima at ang suspect hanggang nalasing ang mga ito at nagkaanyayahan na magsagawa ng tripping habang naglabing-labing. Lumalabas sa investigasyon na iginapos ng suspect ang biktima, binugbog at pinainom ng muriatic acid na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Nagtangkap ang suspect na tumakas pero dahil hindi niya mabuksan ang pintuan, hindi siya nakalabas ng bahay hanggang dumating ang mga pulis. Ayon kay Police Station 7, Chief of Police, Police Captain J. Reyes, inabi naman ng suspect ang krimen at harap ng kakulang kaso. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyo Mat Albert Hiner, Tatak RMN.
8: Probinsya pa rin tayo, 2 patay matapos araruhin ng truck ang 4 na sasakyan at 1 bahay sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balitang ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
13: 2 patay, 2 pa ang sugatan sa isang 10-wheeler truck na minamaneho ni alias Arsenio ng Oriental Mindoro habang hindi naman nasugatan ang kapwa driver ng pangalawang 10-wheeler truck na minamaneho naman ni alias Edwin ng Calamba City at DLTB bus driver na si alias Orlando. 7 naman sa pasahero ng bus ang nasugatan habang isang bahay ang na-damage at 2 motorsiklo naman ang nadamay sa aksidente. Sa inisyal ng investigasyon, ang unang 10-wheeler truck ay nabiyahe mula sa southbound patungong Gumaca, Quezon, pagsapit sa pababang korbadang bahagi ng kalsada sa Sitio Upper Sapinit, Barangay Silang Maligboy, Pagbilao, Quezon ay nawalan umano ng preno na naging dahilan na okupahan ang opposite lane at bumangga ito sa uling bahagi ng ikalawang 10-wheeler truck. Matapos sa bumangga sa nasabing sasakyan ay persan pa itong tumungo sa kaliwang tabi ng kalsada at nasapul naman ang paparating na bus at nagdire-diretso pa ito sa bubong ng residential house na pag-aari ni alias Ruth at nasagasan pang 2 nakaparadang motorsiklo hanggang tuluyang tumigil ito. Lahat ng sangkot na sasakyan ay nagkasira. Natrap naman ang driver ng truck at helper nito na idiniklarang patay habang naisalba naman ang buhay ng iba sa sinagawang retrieval operation. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Ramen.
8: RMN Network News. Sa pagbabalik mga kasama, labi ng basketballistang si Rene Clerda Baterbonia nakatagdang dumating ngayong araw sa Talacogon, Agusan del Sur. At big time na rollback sa diesel at kerosene, inaasahan na po bukas presyo ng gasolina posible namang may pagtaas.
11: RMN Network News.
14: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: 4 ang arestado sa paihi mo. Impeachment complaint.
15: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
14: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye.

0: sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Nagbabalik po mga kasama ang RMN Network News. Walang laman at walang accountability. Ito ang paglalarawan ng abogado ng pamilya Baterbonia kasunod ng inilabas na video statement ng head coach sa Ateneo Blue Eagles na si Top Baldwin. Ayon kay Attorney Israelito Torion, halos hindi man lamang nakitaan po ng simpatya si Baldwin at hindi rin ito sinagot ang totoong nangyari sa dalawang manlalaro na namatay sa team building activity sa Dipaculao, Aurora. Hindi rin anya tanggap ng ina ni Rene Baterbonia ang public apology ni Baldwin at ang nais nito e malaman ang buong katotohanan na nauwi sa trahedya. Gayunman, sinusuri na anya nila ang lumabas na video statement itong Sabado nang nagpakilalang asawa ni Baldwin na maaring makatulong sa kaso. Sa pahayag naman ng isang F.E. Calogero, dati na umano niyang binalaan ng Ateneo na hindi ligtas ang mga bata kay Baldwin.
3: Sinonitor ko yun kasi importante yun sa aming kaso. So, I don't know, I have yet to check the veracity of it. You know, okay. Pwede na i-accept natin yung book line and sinker. Kaso ito, gira ito, iba yung chismis, iba yung marites, iba yung acceptable in court. So kaya nga medyo natagalan ako, so I received that info. So I had to listen to it and we will verify if that will stand in court. Of course, we will utilize it, but subject for verification.
2: Si Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya Baterbonia. Samantala, nakatagdang ihatid naman ang labi ni Rene ngayong araw sa hometown nito sa Talacogon, Agusan del Sur matapos ang burol sa Davao City.
4: Sa kaugnay pong balita, yung labi ng basketballistang si Rene Baterbonia nakatakda pong dumating ngayong araw na to dyan sa Talacogon, Agusan del Sur at magsisimula taw po bukas yung public viewing. Detalye na yung balitang ito, Radyo Man Prince de las Marias ng Armen Butuan.
5: Nakatakdang darating sa Talacogon, Agusan del Sur ngayong araw ang labi ng basketballistang si Rene Clark Baterbonia na nasawi sa team building sa Aurora habang nakahanda na rin ang gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur kung saan ilalamay ang nasawing basketballista habang batay sa advisory ng LGU Talacogon ay ngayong araw, June 15, para muna ito sa pamilya at mga malalapit na kamag-anak lalo na sa mga darating mula sa Davao at iba pang lugar ayon na rin sa kahilingan ng pamilya. Samantala, ang public viewing para sa mga kaibigan, kasamahan at sa publiko na gusto magbigay ng kanilang huling pagpupugay ay magsisimula bukas Hunyo 16 mula alauna ng hapon hanggang sa alas 12 ng hating gabi. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling night vigil sa Hunyo 23 nitong taon. Sa panayam ng Armin Butuan kay Miss Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talacogon, ay nakahanda na ang kanilang lungsod sa pagdagsa ng mga tao para na rin ma-accommodate lahat ng mga bisita. Naka-alerto na rin ang kanilang mga otoridad upang matiyak ang seguridad ng mga bisita.
6: So among gikasabutan nga dito siya sa dako nga gymnasium, ipahilo na ang iyahang patayng lawas aron nga dako-dako ang space na ma-accommodate na to ang mga bisita ug convenient po alang sa tanan, ma'am. Mm-hmm. So ang lungsod sa Talacogon pinaagi sa ato ang mga personnel na ningkamot na kini ma-plaster.
5: Habang tiniyak naman ang pamalaan ng Talacogon, Agusan del Sur na handa silang tumulong para sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya ni Rene Baterbonia. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyo Man Prince de las Marias, Tatak Arimin.
2: Sa kaugnay na balita pa rin, NBI na ibigay na po sa pamilya Baterbonia ang autopsy report ng nasawing student-athlete ng Ateneo. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Ulem. Gerald.
7: Ang National Bureau of Investigation, NBI, sa pamilya Baterbonia, resulta ng autopsy na isinagawa sa bangkay ng student-athlete na si Rene ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay hawak na ng pamilya ni Baterbonia ang kopya ng autopsy. Sinabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon, ay hindi na muna nila ito maaaring i-disclose sa publiko dahil na rin sa maraming nakasubaybay sa kaso at para maiwasan ang mga

0: espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa rin matibag, tataputin muna nilang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Noong nakalipas na linggo, nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito dahil sa pagsunod ng atleta. Pero ayon sa NBI, may mga ipapatawag pa sila para bigyang linaw itong mga nangyari sa Aurora. Inaasa namang matatapos ang investigasyon sa susunod na linggo. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulet, sa talk.
1: Kuya Rod, sa kaugnay na balita, ang latest dyan ay binigyan ng full scholarship yung mga kapatid ni Rene Baterbonya ng Ateneo de Davao.
2: Lahat ng kanyang mga kapatid.
1: Yes. So, inanunsyo po yan ng presidente ng Ateneo de Davao. Samantala, sa ibang balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista bukas. Batay po sa pagtay, ang maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 2 hanggang 3 piso kada litro ang inaasahang ibababa ng kerosene, posible namang walang paggalaw o kaya ay taas presyo pa ng hanggang 50 sentimo ang magiging paggalaw po sa halaga ng gasolina. Itinuturong dahilan ng rollback ang kumpiyansa ng merkado na mananaig ang peace deal kahit nagkaroon ng palitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran nitong nagdaang araw.
3: Sa iba pang mga balita, mga kasama, ang PNP naman inihahanda na po ang lahat ng unit para sa pagtitipid ng tubig kasunod ng banta ng El Nino. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
4: Inihanda na ng Philippine National Police ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa para sa pagtitipid ng tubig kasunod ito ng banta ng El Nino. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng maglabas ng Water Conservation Advisory ang Department of Environment and Natural Resources o DENR habang patuloy na naranasan ang panahon ng tag-init sa ilang bahagi ng bansa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr. nagbigay na ito ng direktiba sa striktong implementasyon ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig kagaya ng agad na pagkumpuni sa mga may leaks at responsableng paggamit ng tubig sa mga kampo at estasyon. Nais ito na matiyak na ang bawat pasilidad ng pulisya ay nakakatulong sa national efforts para sa pagtitipid ng tubig sa panahon ng tag-init. Bukod dito, ay niutos din ni Ratatas sa mga unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at maging handang tumulong sa mga aktibidad ng distribusyon ng tubig kung kinakailangan. Hinimok naman niya ang publiko na sanayin ang responsableng paggamit ng tubig dahil makakatulong ito na maprotektahan ng mga komunidad sa mas malalang shortage sa mga susunod na buwan. Kasama mo sa DZXL Arman Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Arman.
1: Ito po isang mainit na balita. Nagdadalamhati po ang isang pamilya matapos pumanaw ang kanilang kaanak bunsod ng brain hematoma o yung pamumuo ng dugo sa ulo. Pero mas lalong sumama ang loob ng asawa nito nang malaman na ang mahigit 2 dekadang paghuhulog ng kanyang mister sa PhilHealth ay tila nasayang lamang at hindi raw mapapakinabangan. Sa nag-viral po ngayon na post sa social media, ikinagulat ng misis ang balitang hindi raw eligible ang kanyang mister sa benepisyo ng PhilHealth dahil hindi pa ito na-ospital sa loob ng 24 oras. Hindi rin makapaniwala ang pamilya na ipinagkait na nga sa kanilang kaanak ang treatment sa ospital o pagpapagamot dahil hindi nila kaya ang hinihinging halaga na aabot ng 200,000 pesos ay ipinagkait pa ang PhilHealth benefits sa loob ng mahigit 25 years na paghuhulog ng premium. Noong umapila silang ikonsidera ang kanilang sitwasyon, paulit-ulit daw na binanggit sa kanila ang pulisiya mula sa isang PhilHealth circular na kailangang sundin ng ospital. Nakarating naman sa government insurer na PhilHealth ang viral post at agad daw pong nakipag-ugnayan na sa pamilya ng pumanaw nilang miyembro para matugunan ang sitwasyon. Saan lugar ito, Peter? Walang sinasabi. Mamaya, follow-up natin. Ha? Sulat nyo. Kasi wala rito yung sa UERM. Oo. Mm-hmm. So, taga Manila yung ano. Okay. Yeah. RMN
3: Network News. Mga kasama, sinimula naman ng sirain ng Commission on Elections ang nasa 2.4 million official ballots na inimprenta sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections sana noong October 13, 2025. Ayon sa COMELEC, sisirain po mga balota para hindi magamit ito sa ibang paraan upang mapanatili ang integridad at seguridad at kredibilidad ng halalan. Tiniyak naman ang tiniyak po namang susunod sa mga panuntunan ang disposal of ballots sa bodega ng COMELEC sa Binian, Laguna. March 2025 nang lagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12319 na nagtatagda sana sa unang regular bar elections sa September 14 mga kasama ang mangyayaring eleksyon 2026.
1: Samantala, Pilipinas magbubukas ng mga bagong embahada at konsulado sa ilang mga bansa. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
5: Palalawakin ng pamahalaan ang presensya ng Pilipinas sa iba pang bansa sa pagbukas ng mga bagong embahada at konsulado. Sa Van de Noor sa Malacanang, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ang Pilipinas ng mga bagong embahada sa Kazakhstan at Ghana ngayong taon. Bukod dito, itatatag din ang bagong Consulate General sa Miami, Florida upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga Pilipinong naninirahan sa Amerika at Caribbean. Ayon sa Pangulo, layo ng mga bagong tanggapan na gawing mas mabilis at mas madaling maabot ng mga overseas Filipino ang mga serbisyong konsular at proteksyong kailangan nila. Dagdag pa ng Pangulo, magsisilbi rin itong daan para mapalawak ang ugnayang paekonomiya, palitan ng kultura at kooperasyong pampolitika ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakahagpo at pagkaka-deface o yung pagbago sa itsura ng opisyal na website ng House of Representatives. Ano nang itsura ngayon?
1: Tingnan mo ba yung hindi pa.
2: Una rito yung Senado Nahag din yung kanilang website.
3: Ayon sa DITC, agad silang nakipag-ugnayan sa Kamara at agad na pinagana ang Incident Response Team Procedures upang alamin kung gaano kalawak ang illegal na pag-access dito. Batay sa initial na assessment, sinabi ng DICT na walang confidential at sensitibong impormasyon ng gobyerno ang nakompromiso kasunod ng security breach. Isang grupo naman ng mga hacktivist ang umako sa krimen kasabay ng pagbatikos nila sa gobyerno na umano'y pagnanakaw ng pondo. Nitong June 11 lang, na-deface din ang website ng Senado ng grupo at nagpakilala ang NullSite o NullSec, NullSec Philippines.
1: Samantala, makibalita nga tayo sa probinsya ulit at kasama natin sa report si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
6: Nagluluksa ngayon ang Diocese of Balang matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang pari sa loob lamang ng dalawang araw. Pumanaw si Reverend Father Ernesto B. De Leon, 59 years old, noong June 13 habang kinumpirma naman itong linggo, June 14, ang pagpanaw ni Reverend Father Tristan Ralph Pacheco, 43 years old. Ayon sa mga ulat na nakalap ng RMN News, ang pagpanaw ng dalawang pari ay may kaugnayan sa sakit sa puso. Si Father De Leon ay may higit 3 dekadang naglingkod bilang pari matapos siyang maordinahan noong Disyembre 4, 1993. Samantalang itong si Father Pacheco ay kabilang sa mga pinakabagong pari ng diocese matapos maordinahan lamang noong October 1, 2025. Nakaimlay ngayon ang mga labi ng dalawang pari sa residensya saserdotal sa lungsod ng Balanga. Nagpayag naman ang pakikiramay at panalangin ng mga pari, mananampalataya at ibang miyembro ng simbahang Katolika para sa dalawang lingkod ng Diyos. Pasahan mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
3: Tatlong buwang buntis din at kinakasama nito arestado matapos mahulihan ng baril at illegal na droga sa Naga City. Mula RMN Naga, kasama natin sa balita, Radyo Man Paulo Papa.
7: Arestado ang isang magpartner sa ginawang bypass operation ng mga awtoridad sa Acacia Street, Barangay Abella, lungsod ng Naga. Ang mga ito ay pinakilala ng pulisya bilang Eli, 46 years old, na residente ng Interior 6 sa Tambuling Street, Barangay Santa Cruz, Parehong Lungsod, at si Rain, 26 years old, ng Zona 2, Barangay Marupit, Kamaligan, Camarinesura. Sa operasyon na pinagtulungan ng Naga City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol, nakumpiska sa magpartner ang 6 na sachet ng umano'y ng shabu, may timbang na 15 gramo, may halagang 102,000 piso. Maliban pa dito, nasamsam din sa lalaki ng mga operatiba ang caliber 45 na baril, TM Arms Cora, magazine at mga bala. Dahil dito, paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kasong hinaharap ng lalaking subject sa operasyon, maliban pa sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act dahil sa pagdala nito ng mga nasabing baril ng walang karampat na dokumento. Dati nang nasangkot sa ilegal na droga ang lalaki habang sa robbery naman ang babae na 3 buwan na nga buntis sa ikalima daw na anak nito ngayon na sa kanyang kinakasama. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
8: RMN Network News.
1: Sa labas po tayo ng bansa, nakatakda pong pirmahan ng Amerika at Iran. Ito na, ang isang Memorandum of Understanding para tapusin ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang social media post, sinabi ni U.S. President Donald Trump na posibleng pirmahan ang kasunduan at agad umanong bubuksan ang Strait of Hormuz para sa mga dumaraan dito. Dagdag naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, nagkasundo na ang Amerika at Iran sa peace deal at bilang mediator ng dalawang panig ay naghahanda ng Pakistan para sa electronic signing. Hindi naman kinumpirma ng Iran ang petsa ng pirmahan pero posible raw itong mangyari sa mga susunod na araw bagamat tinawag nilang vague framework o hindi malinaw ang kasunduan yan at mayroon daw tsansa pang magbago.
3: Kasama sa Balitang Sports, pinataob ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra kagabi sa Game 6 ng 2026 PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 98-90. Pinangunahan ni TNT Power Forward Chris McCullough ang TNT matapos magpakawala ng double-double performance na 53 points at 22 rebounds. Sa kabilang banda, nakambag din ng 52 points ang Gene King's power forward na si Justin Broly. Pero hindi pa rin ito sapat para masungkit ang kampiyonato. Dahil dito ay tabla na 3-3 ang serye. All set naman ang Game 7, TNT Ginebra Do or Die Final Series sa Miyerkules, June 17 sa Mall of Asia Arena.
8: Network News.
3: Ako may pahabol pa partner prop.
1: Entertainment ko pala tayo eh.
3: Makalimutan no.
1: Showbiz tayo.
3: Showbiz muna.
1: Sige. Eh si ano daw kasi partner si Rico Blanco. Oh, eh wala na nga ba talagang pumasok sa isang relasyon?
3: Aba.
1: Eh alamin natin kay Myra Gina Sayo, kung ano ang relasyon ito yung magbabalita eh. Go Myra.
9: Ni-reveal ng singer-songwriter na si Rico Blanco na sa edad na 53 years old ay sumagi na sa isip niyang maging single na lang forever. Ayon kay Rico, naisip niya raw noon na baka ang pagiging single ay ang best thing set up para sa kanya dahil na rin sa kanyang edad. Pero nang muli raw siyang nagkaroon ng girlfriend, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Say ng singer, hindi man raw nag-work ang kanyang mga past relationship, magmamahal pa rin daw siya para wala siyang regrets sa buhay. Bukas din daw sa idea ng marriage ang singer, pero dapat daw ay sa right person na dahil hindi naman na daw siya bumabata. Maaalalang 2024 nang kumpirmahin ng dating kasintahan ni Rico na si Maris Racal na hiwalay na sila matapos ang 3 taon nilang pagdi-date. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
3: Ayan, thank you very much.
1: Ito na to.
3: Mga kasama, at yan ang mga balita ngayong umaga ng Lunes. Ako pong inyong Radyo Man, Rod Marcelino.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
12: sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nes Archival magpaabot sa listahan gikas kabranggayan. Alang sa fuel subsidy ay hatag ni ining ato sa mga driver. Samtang ato balita sa sports, Bam Rodriguez nahimo nga 3-time division world champion. Samtang Jalen Bronson, pasalamat sa mga fans sa Knicks sa tibuo kalibutan. kini ang headlines sa ato mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: ACS!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
7: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. Og mas pirme na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
11: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, ug dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa papahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At oras karon, alas 7:40 is

Adora sa la 7:46 na sa lilipas detalye sa itong mga balita. Yeah, karong taon-taon ha, mo padangat na sa tag simple kaing pangutana para sa itong DYHP answer to win promo. Maghatag nilimo og syansa. Magkanaog og 200 pesos nga GCash. Alang sa pagtubag og sakto sa atong simple kayo nga pagutana ug niya mo follow pag yun sa atong promo mechanics. Awa niya na ba na share din ang programa karon ni Attorney Rufil nga naka-live ang Straight to the Point. Magalala, i-share na nila, i-share kay usana sa atong tanaon na naka-follow ba mo sa mga pamaagi pag-appeal din nga itong DYHP Answer to Win promo. Kung kinala sa naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages sa DYHP. DYHP Arlemin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo na Facebook page. Kanya katong doon nag-yo blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? Kaya mato yung official nga Facebook page. Ang taon-taon, mapadangat na o simple lang yung kayang pagkutana. Ikuha rin na ito diyan sa ito nga mga balita para inyo nang tubagon. Kanya sa inyong pagtubag, doon na inyong butang dito sa comment section sa ito nag-live na programa karon ni Attorney ang Straight to the Point. Ha? Mauna nga, i-share ang programa ni Attorney Rufil. Uy, ito ba nga nag-lock og profile dahil din ha? Ha? Maglisod man tagli-iliana, no? So, ikuha ni public ang inyohang mga kuan din ha, mga account ninyo para makita na to kung nasakto ba inyong pagsunod sa atong promo mechanics gawas ka makatubag bug sakto sa atong question. Okay, ato nang balikan karon taon-taon na sa mintas yung patay question nga gihatag. Ala, tanawa sa na ninyo din ha, so taag bayo kung naka-follow na ba ka sa atong promo mechanics. Okay, kay karon taon-taon mapadangat na ta sa atong question. O gano'n sa detalye na sa atong mga balita?

0: Arita sa litalin na sa ato balita, Cebu City Mayor Nestor Archival magpaabot sa listahan gikas ka barangayan alang sa fuel subsidy nga ihatag niini nga ato sa mga driver. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Paaboto ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang listahan gikan sa kabarangayan alang sa fuel subsidy sa mga drivers sa publiko mga sakyanan ng sakbayan, partikular na sa mga abal-habal o tricycle driver nga lakip ng kalawat sa nitutang fuel subsidy. Ang mayor una na nakalawat sa mga listahan gikan sa reyeng punungan sa mga driver apan dunay mga sugyot na kini ipa-validate sa kabarangayan. Kinahinungdan nga maong listahan gipadaan ni Archival gadto sa 80 kabarangay sa syudad.
3: Ako man ang ipadaan nilang mga lista sa barangay.
4: So sila na mo validate ito.
2: Si Mayor Nestor Archival ipadayakin ng City Treasurer Emma Villarete nga andam na ang igahin ng 35 milyon pesos nga alang sa maong katuyuan.
5: Kami, kung na ay payroll, bayad dami lang sa pudmi, mahatag dami lang sa pudmi.
2: Si City Treasurer Emma Villarete ipabot hinong nga sunod buwan, mahatag na ang nasiutang fuel subsidy nga ito sa mga beneficiary ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Naginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na!
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me, kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At first I was afraid.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: At oras karon alas 7:55 na. Rato pagutana karon para sa laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Dayo na kay Gayo ang ato ipagutana kay kaganina. Gipagutana naman to kasamang Arnold pila ka families ang affected sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Kaya na pong pangutana na to ang death toll. Ang gidaghanon in town sa mga nakala. Gika ni adto nga pagkahitabo gyud unya dunay mga naugkat pa nga mga patay nga lawas so, nabot na ni sila niini nga figure pila man to pila nakabuok ang nakalas sa kusog nga linog sa Mindanao. Mo na inyong tubagon ha. Na sige comment na din ang inyong mga tubag sa live nga program ni Attorney Rufil karon. Comment section sa Straight to the Point kay ato nang tan-aon karon to dad kun kinsa moy nakahatag og sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa itong promo mechanic. Okay, so pwede na mo mutubag din na, ha? Nya ato ning balikan karong taon-taon. At oras karon alas 7:56 na.
0: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailani mong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lamig. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
6: Sarap magkasama.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. O mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Sports ngayon. Ngayon.
2: Ato paminaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ng Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ng Edward, maayong buntag.
8: Maayong buntag kasama ng Ken. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Nahimong three-time division world champion si GC Bam Rodriguez kagahapong adlawa. Humaniya gipildino ang kasamtangang kampiyon nga si Antonio Vargas sa WBA Bantamweight Championship. Kini may unang higayon nga misakas uga laing timbang si Rodriguez aron iyang makontrano ang kampiyon nga si Antonio Vargas sa first round ngadto sa fourth round. Maayo kaayo ang ipakita sa kampiyon nga si Vargas diin na naglabaw kini sa scorecards no kontra ni Rodriguez apan sa fifth round usa ka kusog nga left hook ang nitugpa sa